0: GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: G99.9, your good vibes.

0: GV99.9. Your good vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Basing, basing! Paiga, uulan ng bigas?
1: Abay, oo! Para din ako bibili!
0: Pero, nakasako!
2: Ayaw ko na!
3: Hala? Joke pala yun?
4: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
5: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
6: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo!
3: Bongga!
7: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
6: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
7: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

Buong Pilipinas, 10:10 in the morning. At welcome pa rin po dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po mga ka-vibes, inyo na pong nakakasama, yes, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Syempre po, para sa ating programa na magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan. Naku mga ka-vibes, wait lang. Nagulat naman ako. Naka-Facebook Live na agad tayo. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayon dyan, opo, ay magtungo na kayo sa ating Facebook page. GV99.9 FM. Oo, pag na sinearch nyo na yan, huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share. Pero hayaan nyo muna kayo, nabatiin ko muna kayo ng isang magandang morning! At syempre, happy Monday po sa inyong lahat. Yes, araw po ngayon ng Lunes. Ngayon po ay October 5, 2026. Uy mga ka-vibes, no? First Monday po ngayon ng buwan ng October. Sana itong Monday na ito ay ano ha, wag nating sayangin. Sana wag kayong tamarin na pumasok. Huwag kayong tamarin na gawin nyo lahat ng mga gusto nyo kasi nga mga ka-vibes, no? Ang Monday, wala dapat ano, Monday sickness. Hindi hinihit ang Monday ha, lagi nyo po yung tatandaan. Kasi kapag Monday, di ba, bagong week, panibagong opportunity, panibagong chance, nagawin yung mga bagay na hindi natin nagawa last week. Lalo na ngayon na first Monday, no, i-set na agad natin yung mga mindset natin na magiging ano tayo, best version of ourselves tayo. Lalong-lalo na ha, first Monday ng buwan ng October. Pero syempre mga ka-vibes, sa lahat po ng may mga pa-shoutout, sa lahat po ng may mga pa-bati ngayong araw ng Lunes. Oo, hindi ko naman kayo iiwanan. Opo, syempre mga pabati nyo pa rin ang unang-una nating pagbibigyang pansin. Kaya sa lahat po ng may mga pa-shoutout po dyan, mag-text lamang po kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, no, sa ating Facebook page na ngayon po ay naka-live na, nakikita niyo na po si DJ Honey. I-search na lamang sa Facebook, GV99.9 FM. Oo, pwede kayo dyan na mag-comment na sa ating Facebook Live. At syempre, kung kayo po ay may mga song request, pwedeng-pwede rin po dyan. Naku mga ka-vibes, kung ikaw naman ngayon ay nakikinig sa mga radyo, oo, at gusto mo pa rin mapakinig hanggang mamaya o hanggang bukas, hanggang magpakailanman, oo, basta ikaw ay may cellphone, may internet connection, oo, magtungo lamang sa ating online streaming, i-search na lamang po ang GV999.live o di kaya naman po kapag nagtungo na kayo sa ating Facebook page, nandoon na po yung link para sa ating online live streaming. Hi, naku mga ka-vibes. Ngayong araw ng Monday ay may makakasama na naman ho tayong muli. Oo, very special day na naman ito. Kahit Monday, alam ko kapag Monday, dapat chill lang tayo eh. Hindi, pero kasi, no, very special din talaga, no, itong mga makakasama natin dahil ipagpapatuloy natin na kilalanin po ang iba pang mga candidates po ng Mr. and Miss Teen Batangas. Kaya mga ka-vibes, no, maya-maya lamang tayo po ay, of course, live pa rin sa ating Facebook page. Pero syempre, no, abangan nyo po mamaya. Kaya yung mga nasa Facebook page na po ngayon, happy Monday, good morning. Kung kayo po ay may mga questions para po sa ating mga candidates, ay i-comment nyo na po dyan. At syempre ha, makikisuyo na si DJ Honey sa inyo. Paki-share na rin po ng ating Facebook Live. Diba? Para marami tayo dito. Marami tayong kwentuhan at chikahan. Kaya ngayon pa lang i-share nyo na po ang ating Facebook Live.
Again, mga ka-vibes, no? Tayo po ay magkakasama-sama mula po sa mga oras na ito hanggang mamaya po. Kaya huwag nyo na po akong iwan. Samahan nyo na po ako at marami tayong makakasama. Maya-maya lamang. Pero for now, no? 10:16 in the morning. Ang oras sa buong Pilipinas. Tayo po ay magbalik-tugtugan muna tayo, mga ka-vibes, no? Habang iniintay pa ang iba nating mga candidates at sa aking pagbabalik po, kasama na natin ang ating mga nagsisigandahan at nagsisigwapuhan po na mga candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas. Kaya for now, magbalik-tugtugan muna tayo, 10:16 in the morning. Muli po magbabalik maya-maya lamang sa ating programang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan ang pinakasweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Trentahe na kami!
1: GB99.9 Trentahe na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahe na!
3: Trenta!
4: GB99.9
3: Trentahe na!

0: TV99.9.
1: It is now 10:40 in the morning. That time check is brought to you by
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang.
1: Kailangan right medicines.
2: Kailangan right
3: med. Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, 10:41 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GB99.9, your good vibes. At siyempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. At sa mga oras na ito ay talaga naman hong may espesyal na naman po tayo na makakasama. Pero syempre mga ka-vibes, no, sa mga oras na ito ay binibigyan ko muna kayo ng pagkakataon, oo, na magtungo sa ating Facebook page sa GV99.9 FM kasi po naka-live na po tayo dyan dahil may mga special guest na naman po tayo ngayong araw. Opo, nandito na naman ang iba pang batch. Opo, kasi syempre gusto natin kilalanin ang iba't ibang mga candidates po ng Mr. and Miss Teen Batangas. Lalong-lalo na, no, iba't ibang town, iba't ibang mga lugar ang kanikinalang mga nire-represent. Kaya ngayong araw ng Monday, kilalanin naman natin ang iba pang batch mga ka-vibes ng Mr. and Miss Teen Batangas. So ngayon, nakakasama na natin sila. Alam ko, excited na sila, no? At talagang pinaghandaan nila ito. Kaya, welcome to the program. Hahayaan ko na kayong magpakilala ng inyong mga sarili. Hello, good morning. Yes, hello. Ayan na sila, wait lang. Good, wait lang. Take two. Ayan na sila, nakakasama na natin mga ka-vibes. Ang iba pa pong batch ng Mr. and Miss Teen Batangas. Welcome to the program po. Good morning.
1: Good morning.
0: Wow. Gusto ko yung energy. Ulit nga. Good morning mga ka-vibes.
1: Good morning mga ka-vibes.
0: Diba parang nasa school lang? Teacher Honey na po ako mga ka-vibes. Well, unahin na natin. Hayaan na natin sila na magpakilala isa-isa. Okay.
2: Good morning, everyone. I am Kate Arniel Correa Cueto, 17, from the municipality of Balayan.
3: Good morning, mga ka-vibes. I am Kirthney E. Eseo, 17 years young, born beyond the horizon of Batangas City.
4: Good morning, mga ka-vibes. I am Jardo Malpi Morales, 17 years old, from the famous Tamales of
5: Yo, what's up mga ka-vibes? My name is Jade Jasper Reyes, proud to represent the municipality of Lemery.
6: What's good mga ka-vibes? I'm Ishar Niño Chan, 17 years old, a representative of Batangas City. And fun fact about your Kuya Ishar is I am a barber. So, kung may gusto dyan magpapogi at yung mga pogi at magpapogi palalo, come hit me up.
0: Na-plug mo na agad yon. Hindi nakapag-intay. O sige na nga, baka mamaya yung mga kasama natin dito, magano ha, baka libre ba? Siyempre, again, welcome sa ating programa, no? At sobra akong masaya ngayon dahil ngayong araw ng Monday, first Monday, kayo agad ang nakakasama ko. Talagang magaganda at nagsisigwapuhan. Wow, grabe naman yun.
6: Kinikilig mo ako.
0: Pero siyempre, no, hindi naman ito tungkol sa akin, kundi siyempre tungkol to sa inyo. Hahayaan ko na kayo na lang ang chumika ng chumika ngayong araw. Pero gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta ang inyong naging weekend? Naging masaya ba kayo? Nag-practice ba kayo nitong weekend? Lalong-lalo na, no, this coming Saturday na ba? Ang inyong pageant, October 10, tama? Anong ginawa nyo ngayong weekend?
6: Yes po, nag-practice na po kami this weekend and nag-prepare po for the pageant itself. And sobrang saya po kasi last practice po namin ay nag-get to know each other po talaga kami. Boys and girls po, kahit different genders talagang kinikilala po namin yung isa't isa, bawat cultures, bawat way of presenting themselves. And I'm very, really happy po.
0: Wait lang, akala ko nasa shop ka. Gay, ikaw na.
5: Siguro po, sobrang saya ko po this weekend kasi buong week po akong may pasok noon. So, bali itong rehearsal na lang po parang nagiging pahinga ko. So, At the same time, medyo malungkot na rin po kasi habang patagal ng patagal, palapit ng palapit yung coronation night. And habang patagal ng patagal po, mas talo kami nagkakaroon ng relationship sa isa't isa. Habang lumalapit po yung coronation night, mas nalulungkot po kami kasi magkakahiwalay-hiwalay na po kami na magkakaibigan yan sa co-candidates ko po. And yun lang naman po.
4: This weekend po, last weekend.
0: Yes.
4: Masaya po kasi po mas lalo ko pong nakilala ang mga ka-candidates. And nung nasa training po is nag-discuss po ng about personal development and dun po marami po kami natutunan about sa aming mga sarili at sa aming preparation po for the upcoming project.
3: Last weekend, I was very active because I've been trying to join a lot of recreational activities. I joined a fun run during the Saturday, and then on Sunday we had our rehearsals. And I think that I've spent my weekend being very active, and I've been trying to relax, setting my mind on the game for the big pageant.
2: Actually, my weekend has been very good because last Saturday, I was in school. I attended a program which our school created, and it is a peace formation program. And I am one of the students who volunteered to join that. And I am very proud as I am one of the candidates or one of the students that promotes peace in everyone. So last Sunday, it is also very fun because I get to hang out with my co-candidates. I also get to be close with them, especially to these two, because like,
0: magkaya tumatawa dyan.
2: They like making asar, so I'm very pikunan, so talagang naging close ko sila.
0: Wow.
5: Wait lang po. Parang nadugo kasi yung ilong ni Ishar.
0: Masyado. Ganun.
5: Pwede po pa translate. Hindi po na
0: maintindihan kasi. Alam nyo, sa totoo lang, natutuwa ko, kita ko kung gaano kayo ka-close. Pero syempre, no, lahat naman may katapusan. Oh, wala namang forever. So, i-enjoy nyo itong mga natitirang araw na kayo ay syempre beauty rest. May school pa ba? Meron? Meron pa kayong school?
6: Yes po.
0: Tapos ano, last na yung practice nyo nung weekend. So, ngayong Friday, wala na.
6: May last one po, technically.
0: May last. Pinaka, ano na yon, final na yon. Well, good luck. Oo, at mga ka-vibes, naloka ko, no? Sa kanilang edad, mga teenager, sobrang active nila. Even yung weekend, ang dami nilang ginagawa. Nahiya naman yung mga trentahin dyan. Well, ganun naman talaga eh. Kapag mga bata pa, no? Talaga na mga very active sa mga extra activities, extracurricular. Lahat ng mga gustong i-try ay sinusubukan talaga nila. Well, ang mahalaga lang naman ay kailangan lang talaga nating mag-show up. Oo, kaya congrats sa inyo at buti pa lang sa murang edad ay natututo kayo na makipag-socialize. Kasi once na nag-work kayo, good luck. Pero pag-usapan na natin, oo, yung tungkol sa inyong journey. Kamusta ang inyong journey so far? Ilang months na kayong magkakasama? Ilang araw na lang ay pageant na, no? Kamustahin ko muna kayo para malaman din ng ating mga ka-vibes, ng ating mga listeners, kung kamusta ang bawat journey so far simula nang kayo ay nag-umpisa dito sa pageant, dito sa Mr. and Miss Teen Batangas.
4: Tao po na walang willing bumili, kaya po medyo mahirap din po na mag-sell ng tickets. And alam ko naman po na isa sa challenge po yun para din po sa atin and para din po manalo sa platform po.
5: So yung journey ko lang naman po is bigyan ko po kayo ng konting recap. Hindi ko po talaga inaasahan na makakapasok ako dito sa Mr. and Miss Teen Batangas. So, sobrang saya ko po nung natanggap po ako kasi this is my first outside pageant. So, nasanay po ako sa mga school pageant. So, Bilang pong isang teen, I like to explore many things po. So, gusto ko po yung mga gantong bagay. So, ang dami ko po talagang iniisip that time nung na-screen na po ako. Parang, deserve ko ba to? Or meron pang mas deserve sa akin? Marami na rin po pumasok sa isip ko ng mga negative thoughts. Pero through this po, sa mga co-candidates ko, parang hindi ko po na-feel na naglalamang kami pataas. Parang na-feel ko po na, sige, hilahan tayo pataas, sama-sama tayong aangat. So, naniniwala po ako na yung mga hindi man po namin makuha yung crown, panalong-panalo na po kami sa experience.
0: Yes.
6: Gaya po nila, way back po, ako, isa po ako sa pinaka last applicant po ng Mr. Teen. Di ko din po in-expect na sasali po ako kasi may isa pa po akong pageant na pinagpe-preparean. And sabi ko talaga, gusto ko sumali kasi lahat ng pageant na pinuntahan ko, kilala ko yung mga candidates kasi nasa isang place lang po kami. And itong pageant na to, talagang different provinces, different municipalities. So na-excite po ako kasi mas iba po yung, mas hindi ko po kilala. Pati ang sarap pong mag-travel sa around Batangas City na alam kong may kaibigan ako dun. Yes. So yun po yung point ko talaga na sasali ako sa pageant na to at magkakaroon ako ng kaibigan. And so far, gaya nga po nang sabi ko, kahapon po naging close na po talaga kami. Nagkulitan na po kami, lalo po kami ni na ate, tas ni kuya. Yung po, yung mga kulitan po namin yun, parang tulad nga po nang sabi niya, no regrets na po talaga. With or without the crown, masaya na po ako sa pageant na to. At pre, deserve mo. So dito, deserve mo.
2: Okay, my journey in this pageant has been very difficult at first, but naging successful din naman siya kasi kahit sabihin na natin na hindi pa ako nananalo ng crown, but talagang nafe-feel ko na panalo na ako because of the friendship that I've made here in Mr. and Miss Teen Batangas. Kasi joining pageant keys, my goal is really to make friends, socialize, and get out of my comfort zone. So isa to sa mga journey ko or isa to sa step ko para makapag-create at para i-express ang sarili.
5: Ah, wait lang. To clarify lang, may crown ka na talaga. Ito.
0: Wow. Talaga naman. Sila talaga yung ano nyo eh. Inaasar nyo eh. Yes. Ikaw naman.
3: Yes. So, our journey here in Mr. and Miss Teen Batangas, personally, it has been fulfilling because I've also joined a lot of pageants. And I had a pageant before the sashing ceremony. So it was quite a full schedule for me. But Mr. and Miss Teen Batangas introduced a lot of new knowledge to me. Aside from making more friends, I've learned a lot about myself, my strengths and weaknesses. That's why I could say that it is truly fulfilling.
0: Mm-hmm. At saka konting araw na lang naman. Oo, coronation night na. Pero alam niyo, nakakasad kung kailan yata patapos na yung mga practices nyo. Saka lang kayo naging close sa isa't isa. Pero kanina may na-mention kayo na parang kinu-question yung kung deserve nyo ba yan. Oo. Pero lagi nyo kasing iisipin sa dami-dami ng mga kabataan dito sa Batangas, bakit kayo yung nandiyan? So may reason, no? May reason kung ba't kayo yung nakaupo dyan, kayo yung nagsha-share ng mga advocacy nyo sa mga ka-vibes natin ngayong oras. May reason lahat ng mga bagay. So ngayon pa lang, again, hindi naman tungkol sa corona lahat yung pinag-uusapan natin, no? Kundi kung patungkol din ito sa mga matututunan nyo at masishare nyo rin sa ibang mga nakakasama nyo. Pero syempre, pag-usapan naman natin yung ano, yung time management. Oo, syempre kayo mga kabataan, teenager pa lang, high school, college pa lang kayo, no? So, kamusta? Paano nyo binabalansa yung school? May practice kayo? Tapos, syempre, may mga, ano pa kayo, extracurricular activities? At may family pa kayo? O bonus na kung may mga special someone pa kayo? Kamusta naman ang pagbabalansa nyo ng time management nyo?
3: Yes. Actually, time management has been one of my biggest enemy during this pageant journey because as a senior high school student, a graduating student, we have a lot on our plates, a lot of activities to accomplish. And it's not only that, but also as the eldest daughter, I have responsibilities to my younger siblings and to my parents. And I don't want to disappoint them. That's why I could say that time management has been challenging. But I think my supporters, my family, they have been helping me all throughout the pageant. They've been very supportive. I think that's all.
2: Okay, time management has been really a big problem for me too because just like her, graduating student from De La Salle pa is also really hard because all of the plates that they've put into us, it's very hard to manage them all, especially that we have this pageant. So having this pageant is like really just for me, It's one way to show myself to prove myself to others, but the time management that I am facing right now is I'm very thankful for it because I know to myself na kaya ko and I am capable of handling it. Thank you.
0: Yes, kaya niyo talaga yan.
6: Ako na pala. Okay guys, mga ka-vibe, si Ishar ay isa pong student athlete and at the same time ay working student. So gaya din po ni na dalawang ate, isa palang kuya. medyo hectic po talaga yung schedule ko and this following weeks or days, may mga sacrifices po talaga akong ginawa for my para ma-lessen po yung time and makapag-focus po talaga sa goal. Dumating po ako dati sa time na gigising ako ng 7 a.m, lalabas sa school ng 4 p.m, training ko hanggang 7 p.m. ng gabi, then I have to go gym kasi kailangan ko pong i-maintain yung body ko for the competition. And uwi po ako ng around 10 to 11, which is tiring. Pero para sa akin po kasi, pag gusto ko talaga yung ginagawa ko at gustong-gusto ko siya, hindi ko nararamdaman yung oras.
0: Yes. Sipag nyo naman, nahiya ako.
5: Yun, sa pagkakaalam nyo lang din po, and, I am also working student, which is I am a tour guide po in different mountains in Nasugbu, Batangas. Sa time management po, dun talaga ako minsan talagang nahihirapan kasi since I am graduating student, senior high student, talagang kailangan ko po mag-focus sa ACADS ko po and talaga pong nahihirapan po akong pagsabihin po lahat-lahat kagaya po ng pagtatrabaho. Especially po, ako rin po ang nagsusustento sa aking sarili. So, I am independent din po. So, sa Mr. and Ms. Tin po, parang dito ko po nararamdaman yung excitement kahit na pagod ako sa buong week na yun, na kahit na hirap ako sa mga gantong araw, pinapriority ko po talaga kasi parang ito na din po yung nagiging pahinga ko eh.
0: Wow. Showbiz yarn.
4: Sa pagiging athlete, may mga training and sakto po yung training ko is Sunday and tuwing Sunday lang din po kami nagkaka-training. And there's a rule po kasi sa school namin na kapag hindi ka pag nakapag-training ng ilang days, may warning ka. So yun po, there's a lot of pressure po na naano sa akin kaya yun lang.
0: Mm-hmm. Mostly pala sa inyo ay mga student-athlete. Ang galing. Congratulations. Alam nyo, kapag gusto nyo talaga yung isang bagay na to, kahit anong mangyari, kahit ano pang maging obstacle yung kaharapin nyo, talagang kakayanin at kakayanin nyo. So, good for you guys, no? Talagang kahit mahirap ay nababalansa nyo lahat yung mga dapat nyong puntahan at atenda na mga bagay-bagay. Pero syempre, no, ano naman yung isang bagay na na-discover nyo sa sarili nyo as candidate of Mr. and Miss Teen Batangas? Yes.
4: I am brave and sa tunay ko is ako po ay mahiyahing tao. And I developed na being confident is about being perfect. It's about being authentic. Yun lang po.
5: Ang natutunan ko lang naman po throughout this journey is believing in yourself. Ako po kasi talagang mahihain po ako sa tatuasin lang eh.
6: Talagang mahihain ka
5: ba? Hindi ba?
0: Joke lang, joke lang. Tunay ba yan?
5: Yun po, believing yourself, tawag dito. Natutunan ko po na maniwala sa kakayahan ko na huwag ko po yung i-compare yung sarili ko sa iba dahil mayroon po tayong sarili-sariling uniqueness. So, yun lang naman po.
6: Sa akin naman po, wala talaga, joke lang. Medyo contradicting po siya, pero na-discover ko po na marami pa po talaga akong hindi alam. Sa bawat chikahan po namin, sa mga kulitan po namin, doon ko po na-discover na, oh, may ganun pala. Tulad nito, tour guide, hindi ko po in-expect na pwede po pala yun. Mm-hmm. Kaya happy po talaga ako sa opportunity na makilala sila at matuto pa sa mga susunod na journey ko po.
2: One thing that I've discovered about myself is talagang I am capable of doing this. Because before, I used to doubt myself na kung kaya ko ba to. Kasi since I was a child, I was playing basketball. It was really my sport. So talagang when I started modeling, when I started pageantry, talagang napaisip ako, sabi ko, talagang kaya ko ba to? But within the day, like within the past few years that I've joined pageantries and modeling workshops, napatunayan ko na talagang kaya ko kasi kaya ko palang lumabas kung saan ako komportable and kaya kong ipakita talaga kung ano ang kaya ko.
5: Parang kulang ka sa mga nabanggit. Kulang ka ng basketball din.
3: For me, I discovered that I've come a long way because, as I said, I've already joined a lot of competitions. And I'm also a very shy person. It's very ironic, but I'm a very shy person, but I tend to step out of my comfort zone. But I've also discovered that I still have a lot to learn. I still have so much to do, and I want to accomplish a lot of things. So my commitment will not end in this competition, and I think that I can still do so much. Thank you.
0: Mm-hmm. Alam nyo na mostly rin sa inyo, mahiyain sa umpisa. Actually, lahat naman tayo, no? Mahiyain, takot tayong subukan yung mga bagay na hindi pa natin natatry before. Pero alam nyo, kapag na-try nyo na, pag nandun na kayo sa kalagitnaan at malapit na kayo dun sa finish line, ang sarap sa pakiramdam na, ay, kaya ko pala. Diba? So, yung mga nakikinig ngayon na mga ka-vibes, sana ito pong mga stories na mga batang ito, ng mga candidates na to, ay mag-push din sa inyo at ma-inspire kayo na gawin yung mga bagay-bagay na natatakot tayong gawin or natatakot tayong subukan dahil mahiyain tayo. Minsan naiisip pa natin na, ay, baka tayo mag-fail. Pero wala naman kasing masama na mag-fail tayo. Ang mahalaga dun sa bawat pagsubok natin is natututo tayo. So, mas nakikilala pa rin natin yung ating mga sarili once na ginawa na natin yung mga bagay na gusto nating subukan. Kanina, no, nung pinapanood ko kayo sa totoo lang, parang tawa-tawa lang, ganyan, mga bagets. Pero itong interview natin, no, nakikilala ko kayo unti-unti, grabe, ang dami nyo ng mga bagay na napatunayan sa sarili nyo. Sa totoo lang, hindi nyo kayang patunayan yan sa ibang tao. I mean, hindi nyo na kailangan. Kasi sa mga ginagawa nyo, alam ko, minsan iniisip nyo yung mga sasabihin ng ibang tao eh. Parang natatakot kayo, ano kayong sasabihin ni ganto, ni ganyan. Pero sa inyong mga buhay, no, talagang kayo lang, opo. Sa timeline ng buhay nyo, dyan sa buhay nyo, kayo yung author nyan. Walang ibang author nyan kundi kayo. So, wag kayo mashy. Oo, ako nga shy din ako nung umpisa.
5: Sabi nga po sa ano, sa quotation, meron din naman palang ganda ang buhay.
0: Wow. Yoy!
5: Pwede na mangarap.
0: Kanta naman yun! Kanta yun! Kasample nga.
5: Pwede naman ang ganda
0: ang buhay.
7: Pwede na mag-aaral!
0: Oh, diba? Talaga tong mga batang to. Nag-enjoy ako in fairness, ha? Pero ano, kayo naman, bilang mga candidates din, no? Lalong-lalo na ay October 10. Ito ng Saturday, yung mismong coronation night, no? May nararamdaman ba kayong pressure? Kaba? Ina-anxiety na ba kayo? Hindi na ba kayo nakakatulog habang tumatagal yung journey nyo at papalapit na yung coronation night? Kamusta na kayo? Oo. Napapressure na ba ang lahat?
6: Yes po. To be honest, malaki po talaga yung pressure. Ito po, not to brag ha, but just to share. Ever since po bata ako, I started my pageantry journey. I think I was 14 years old po at SIBEM. And hanggang mag-17 po ako, lahat po ng sinalihan kong pageant ay nag-title po ako, nakachamba naman po tayo, pinagpala po talaga
0: yes.
6: ni Lord. And ngayon po, napapalapit na po yung isa sa malaking pageantry. Nape-pressure po ako na i-keep up yung streak na meron ako. Pero so far naman po, na-enjoy ko siya kasi dahil po naman ito sa mga simpleng tawanan po namin, nawawala po yung pressure. More on, mas na-fuel po akong magpatuloy pa.
5: Sa akin naman po, since papalapit na rin po yung coronation night, sobrang pressure ko po talaga ngayon kasi as a candidate po, di mo rin po maiiwasan na i-compare yung sarili mo sa iba kasi may mga ganto ganyan na ano. Pero hindi ko naman po intend na i-compare niyo po yung sarili niyo sa iba.
0: Bulol yarn.
5: Bulol yarn. Ayun po, just kidding. Joke lang. Ayun po, syempre
0: okay.
5: po. Yun nga po, nakaka-pressure nga po. Kasi nga po. Hindi nga, totoo na to. Nakaka-pressure nga po naman talaga na malapit na nga po yung coronation night. Since ako po, wala po talaga akong experience dito sa mga malaking event. So, first time po sa akin to and talaga pong mabigat talaga yung dinadala ko ngayon eh. Ayan, yun lang po.
0: Gano'ng kabigat yan? Ba't mo kasi dinala kung
5: mga
0: mabigat?
5: 50 kilos po, I guess.
8: Syempre po, there's a pressure po. And yun nga po, hindi naman po talaga nawawala ang pressure. And I always doubt po na sa itong mga candidates na po to, kasi po, may mga itsura and hindi ko po alam kung may mga itsura po. So, sir, may doubts po na alam baka di ko po kayanin and may ano nga din po to isa din po sa malaking pageant dito sa Batangas at yun lang po.
9: Like all of them po, I also feel pressured but I think it's natural. So I've been trying to prepare myself mentally, emotionally, and spiritually. As I said, I've been trying to join recreational activities like Fun Run. I've been trying to reconnect with my friends. I've also been going out with my family a lot because I believe that these few factors or the things I do on a daily basis could help me prepare to be more confident on the big day. Hi. okay.
6: Ano ba talaga 'to? Pinaghihintay mo
0: ako. Pressure ka ba?
9: Medyo ano na. So ayun, well, so ayun. Actually, what I'm feeling right now about this pageant is medyo nape-pressure, but I think it is normal naman kasi syempre this is us preparing ourselves to face a lot of people, especially it's a pageant, so we have to share about our thoughts and our advocacy. So medyo kinakabahan ako and medyo nape-pressure, but that doesn't stop me into doing well po.
0: Mm-mm. Tsaka okay. Ano, amen. Lahat tayo nape-pressure kasi we are aiming for the best, diba? Gusto natin, kahit hindi na yung title, basta mapakita natin yung ating performance, no? Dahil syempre, no, tatatak yan sa mga manonood sa inyo sa Saturday. Pero syempre, mga ka-vibes, no, kailangan ko muna kayong bitinin dahil nga ay magpapahinga muna itong mga to, syempre, no? Kailangan magpahinga ng mga to, yung kanila mga voice. Oo, muli kami magbabalik. Yes, maya-maya lamang po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre dito lamang yan sa GB99.9, your good vibes. Yeah, no?

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

11:18 in the morning, ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre po, inyo pa rin nakakasamang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, DJ Honey pa rin ang nakakasama nyo. At mga ka-vibes ha, itong mga batang ito na nakakasama natin, ang dami talaga nating natututunan mula sa kanila, no? Kaya talagang sa generation natin, ano man ang edad po ninyo, napakahalaga po talaga na pinapakinggan natin ang bawat boses po ng mga kabataan dahil may kanya-kanya silang story, may kanya-kanya silang experience.

0: us. It unites us, all of us in Batangas, all over Batangas, because that festival brings unity and opportunities to a lot of people. And one more thing that I want people from Batangas or from other places to taste is our bagoong.
1: I grew up actually eating lomi with my family, especially on rainy days, because I believe that lomi is the comfort for every Filipino, mm-hmm. every Batangueña. But I would also like to share pakaskas from Batangas City. It's actually a very sweet caramelized candy. It's on a small...
2: Hindi ba yema yun?
1: No, but it's somehow similar to yema, but yeah, in Batangas City we call it pakaskas. You get it for only 50 pesos and it's very, very sweet, and I definitely recommend it.
0: Mm-hmm.
3: I want to promote is also the festival, which is the Les Kulyembo Festival. It has a meaning is that the Les is tamales, the Lu is
0: go, kaya mo yan, Mr.
3: Kulambo. And next is tubo. And next is tubo. And, you know, as a dancer of the Les Kulyembo Festival, I want to promote it to the other municipalities to visit there and also to celebrate our festival there, and yun lang po.
4: So, I want to promote naman po my festival, which is Karakultura Festival in Lemery. Ang Lemery po ay talagang makasaysayan sa kultura. So, taon-taon po namin pinagdiriwang ang Karakultura Festival. So, dito nyo po makikita ang iba't ibang uri ng sayaw, kagaya na ng mga karakol, pagsasayaw ng mga santo. So, sa incomes of food naman po, talaga namang tikman nyo sa amin ang pansit gisado. Ay talagang mapapa-aa ka, sarap. So, yun lang naman po. Thank you.
2: Ba't wala kang dala? Diba? Nalimut. Uy, wait lang pala bago ka sumagot. No, batiin muna natin ng happy birthday.
4: Yeah.
2: Happy birthday! Nagbanggit-banggit ka ng pansit, wala ka naman dala. Grabe ka talaga.
5: Kaya lang ako sumabay sa eh.
2: Happy birthday! Oh, ikaw naman.
6: Sa akin naman po, kahit po nabanggit na ni Courtney, favorite ko po talaga to, Shai Lomi. Dahil sa Lomi po, nakikita ko po talaga na kahit parang tayo, galing tayo sa iba't ibang places tulad ng Lomi, iba't ibang sahog, pero pag pinagsama-sama, isa pa rin yung nire-represent, Batangas City, Batanggenyo pa din. At isa pa ay ang Kaping Barako. Talagang pag tinikman nyo to, doon nyo talaga matitikman yung tapag ng mga Batanggenyo. Sabi nga nila, may kasabihan nga sa amin na di maubos ang pera pero ang yabang hindi.
2: Yes. Grabe talaga. Maubos na ang yabang.
6: Yeah,
2: maubos ang yaman. Wag lang ang yabang. Kayo talaga. Mga Batangueño talaga ganyan-ganyan. Oo, shout out sa mga mayabang. Hindi, kasi may pagyayabang naman talaga ang mga Batanggenyo, di ba? Mula sa iba't ibang mga festival, mula sa iba't ibang mga pagkain, marami talagang ibubuga ang Batangas. Kaya nakaka-proud, no, na maging Batanggenyo. Ramdam nyo yon?
6: Yes. Alay, uo.
2: Uo. Ay, tiga. Ramdam ko yon. Ramdam nyo ga?
6: Ramdam?
2: Hindi, tsaka ano tayo mga Batanggenyo, mainit man o malamig ang panahon, lomi talaga. Oo. At tsaka yung parada ng lechon, totoo yon, parang nag-unite lahat ng mga cities and municipalities, no, na talaga namang nagtutungo pa sila sa balayan para lang i-celebrate. At hindi lamang parada ng lechon, pati lahat na ng festival na mayroon ang Batangas. Kaya nakakatuwa, sana makapunta po kami dyan. Sana maimbitahan po kami ni Miss Balayan. Opo, nakumain ng lechon. O baka naman
7: naman po kayo lahat.
2: Wow. Pero wala, hindi ka magpapakita.
7: Opo, wag lang po madami. Baka ako'y maubusan.
2: Lagot na. Pero yun nga, no, ang dami na natin nga napag-usapan. Dumako naman tayo patungko sa inyong mga advocacy. Siyempre, hindi lang namang ganda ang inyong ihaharap sa tao, no, kundi yung talino at yung inyo pong itatayo na advocacy at ipapakilala sa mga kapwa Batanggenyo, no. So, pag-usapan natin, ano yung mga advocacy ninyo at bakit ito yung napili nyo?
6: Okay, hi mga ka-vibes. Ako si Isher again. And yung advocacy ko talaga, it's about giving the youth their purpose. Kasi tulad ko, ako din, na-experience ko to na parang paikot-ikot lang ako sa kama, ng, sa bahay, sa kama. Hindi ko talaga mahanap kung sino ba talaga ako, ano bang purpose ko. So I created the Triple G inspired by my story. Groom for my barbering, grind as an athlete, and grow. As a person who grows, who continues to grow. So, in my advocacy, my goal is to groom your character, groom your skills, for you to unlock your potentials. And I believe, pag na-unlock natin dun, yun, we have to grind for it. Kasi sabi nga nila, di ba, no success is attained without blood, sweat, and tears. And through the journey of grooming and grinding yourself, I believe dun ka po mag-grow. And pag nag-grow ka, dun mo mahanap yung purpose mo. At sa mga kabataan dyan, kung hindi nyo pa nahanap yung purpose nyo, okay lang yan. Lahat tayo dumadaan dyan. Gaya nga ng sabi ko, we are teenagers. Nasa exploration stage pa tayo. Kaya samahan nyo ako sa advocacy ko and together, let's find who you are.
4: Sa advocacy ko naman po is being a voice for those voiceless. So, ang nilalaman po nito is pansin ko po nowadays maraming kabataan po yung nahihiya to show themselves, to confidence. Marami po din kabataan na natatakot na ipakita kung ano talaga sila. So bilang pong isang kinatawan ng batang Lemery, na-realize ko po na kailangan pong marinig sila ng nakararami ng mga Batanggenyo. At sa amin din po kasi is marami pong mga batang palaboy-laboy na hindi po nakakapag-aral. So doon ko po mas nakita yung kapangyarihan po ng isang boses na hindi lang po ito basta boses na may magagawa po itong boses ko. Na pwede ko po itong itulong sa iba, sa mga bata especially na naniniwala pa rin po kasi ako sa kasabihan na ang kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan. So bilang isang kabataan po, gusto ko pong gamitin yung boses ko para iangat po yung mga nasa ibaba para po hindi na po sila mahirapan sa araw-araw. So through this may advocacy po, gusto ko po na maging aware po tayo na marami pong tao nasa baba po ng lipunan na kailangan po marinig. Yun lamang po.
5: As for my advocacy naman po is akin ng bukas, empowering the Batanggenyo youth through roots and purpose. It's about cultural awareness and self-awareness. And dati po talaga hindi ko po talaga masyado kilala ang sarili ko, like hindi ko alam yung kalakasan ko, kahinaan ko, and sa culture, and wala pa talaga akong idea before kung ano nga bang meron sa iba. And now I realize na maraming kabataan ang hindi masyado kilala ang kanyang sarili at ang kanilang kultura. And by this advocacy, and when we combine this power, knowing yourself and with pride of knowing who you are unstoppable. You can walk with confidence, with purpose that doesn't fade, and with spirit that no one can ever silence. Thank you po.
0: My advocacy, or better yet, my advocaceyo, is to speak, empower, and open. It is to speak up when something matters, empower other youth, other people, and open opportunities for everyone. Because I believe that the youth are not merely the hope of our motherland. We are part of its present, and together, we can create a brighter future. So I want to empower everyone, to encourage that we should value inclusivity, we should provide more opportunities, and bridge us to the betterment of our community and our future. Okay, my advocacy is entitled Court and Catwalk. At first, it doesn't sound interesting or for pageantry-like, but if you really understand my advocacy, this advocacy really represents the youth, especially through the youth that have no confidence into pursuing on what they really want. Because my Court and Catwalk is about my real life experiences. This represents of who I really am, and I want to empower the youth, and I also want to remind them that education is important, but it is also not wrong to choose your passion. So I encourage everyone to just follow their hearts and do what they really want to do. Thank you.
2: Mm-hmm. Ang kaganda no ng mga advocacy nyo. At maraming salamat sa inyong mga boses. Maraming salamat sa isa kayo sa mga nagpapatunay pa rin talaga na ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. At syempre, minention nyo kanina, education. Oo, alam naman natin. At alam ko rin na aware kayo sa mga nangyayari ngayon sa mga schools. May violence, bullying, at kung ano-ano pa. So, kung meron kayong masasabi or any message sa kinauukulan, no, na pansinin naman itong issue natin sa school, diba? Alam ko, ang lagi nating ipinagsisigawan ay maayos sa sistema sa education. Pero kasi ngayon, nadagdagan eh. Ito pala yung mga nangyayari sa ibang bansa, sa mga school, sa ibang bansa na yan na nga, violence, marami mga nasawi na mga kabataan at mga sugatan, no? Ano yung sa tingin nyo na kailangan din na solusyonan or makikita nyo na solusyon para sa issue na to? Kasi syempre, alam ko lahat kayo nasa school pa, 'di ba? Parang yung mga nangyayari ngayon na bullying sa mga schools, ano ba dapat? Sino ba dapat yung managot? Sino ba dapat yung una na nangangalaga or nag-guide sa ating mga kabataan at sa mga anak? Oo, syempre lahat tayo anak dito. So, sa tingin niyo ano yung solusyon? At kung meron kayong message sa kinauukulan patungkol dito, ano yun at bakit? Mhm. Medyo nahirapan sila. Kaya nyo yan, guys.
4: For me lang po, ang gusto ko lang po sabihin sa kinauukulan is having a good proper personal development po para sa mga kabataan. Lalo na po sa pamilya. Kasi po ang una pong nagtuturo ng kabutihang asal is ang ating mga magulang.
2: Yes.
4: So, dapat po na mas pagtuunan natin pansin ng ating mga anak dahil po walang anak po nagagawa ng masama kapag po pinalaki siya ng tama ng kanyang magulang. So, when it comes to school naman po, syempre po sa mga teachers, sometimes po kasi hindi nila na-observe yung mga estudyante kung ano po ba ang nangyayari sa school. Minsan po nagiging one-sided sila. Hindi po sila nagkakaroon ng tamang, yung tamang tawag dito, yung pakikinig sa kwento ng bawat isa. Kasi ako po, na-experience ko na rin po yung gantong bias since ako po nag-aaral. Marami na rin po akong na-experience na ganito sa mga bullying, ganun. So, as a student po, kailangan talaga na mag-seek tayo ng help sa teacher o kaya sa mga kaibigan natin. So, much better po na hindi po tayo gumawa ng any violent para po sa iba dahil tayo rin po ang magkakaroon ng consequences sa ating isa't isa, sa ating sarili, you know.
2: Yes, unang-una talaga no sa bahay, mga magulang ang unang gagabay sa ating mga anak, sa mga estudyante. Pero syempre no, sa panahon kasi natin ngayon din talaga na mention mo kanina, baka kasi hindi masyadong nagagabayan ng mga teachers. Pero kasi para lang din alam ng ibang mga tagapakinig ngayon no, kulang na kulang yung ating mga teachers dito sa ating bansa kasi nga 'di ba ngayon National Teachers Day. So batiin niyo yung mga teachers niyo.
6: Happy Teachers Day.
2: Oo, di ba? Deserve naman nila rin syempre na ng mataas na sweldo para hindi na nila kailangang umalis ng bansa, hindi na mabawasan yung mga teachers natin dito sa ating bansa para mas maging maayos po yung sistema ng ating education. Sana ngayong Teachers Day, no, itong mga mensahe rin ng ating mga kabataan ay marinig tayo. Oo, kasi mahalagang mahalaga yan, di ba? Wala tayo sa profession natin, wala yung mga pangarap natin na gusto natin maging doktor, gusto natin mga engineer, pilot, teachers. Hindi yan matutupad kung wala tayong mga guro. So, bigyang pahalagahan din natin ang ating mga guro. Happy Teachers Day. So, any one of you guys, anong message nyo na ngayong Teachers Day sa lahat ng mga teachers na lang? Oo.
1: I'd like to greet every teacher as a happiest Teachers Day because this day is for you because you did not only stand as our second parent but also a pillar for our dreams and for our future. You've been guiding us, so thank you for that. Thank you for always being patient and compassionate towards your students.
2: Yes, alam nyo mga ka-vibes, nakakatuwa no, na kasama natin itong mga batang ito. Pero ngayon, matanong ko lang lahat kayo, oo, kung ikaw ang magiging Mr. or Miss Teen Batangas, ano yung isang bagay tungkol sa kabataan na gusto nyong ipaalam sa public?
6: Hello po again. Kung ako po talaga yung magiging Mr. Teen ng Batangas City, kung pala rin talaga ako, gusto ko po sana i-value ng mga kabataan yung sarili nila. Be authentic. Nowadays po, even us candidates, we're portraying the social media standards or even the societal expectation. So, I want you to be yourself. As a candidate, you're supposed to introduce yourself, who you are, saan ka nang galing, what's your culture like. Introduce it to everyone. You don't have to be better. You just have to know yourself better in order for you to assess yourself more and improve more, learn more, and I believe you will grow.
4: For me naman po, if I be crowned as Mr. Teen Batangas, ang gusto ko lang pong iparating sa kabataan is trust yourself. Dahil po lahat naman po is nakukuha sa pagtitiwala. So, kung ako po ang magiging Mr. Teen Batangas, gagamitin ko po ang boses na sabihin sa mga kabataan na magtiwala kayo sa sarili nyo. Dahil wala pong imposible sa taong may kakayahan at sa taong nagtitiwala.
5: Para sa akin po is to be confident kasi po marami pong kabataan ang nahihiya pa na lumabas sa kanilang comfort zone and alam ko po na medyo mahirap din po yun na kasi naranasan ko nga po yun na hindi masyadong nalabas sa kanilang comfort zone. So ang payo ko lang po is yun po, be confident on yourself.
1: For me naman po, if I were to be crowned Miss Teen Batangas 2026, I would encourage the youth to strengthen their leadership skills because, of course, having great leadership skills could actually lead us to a brighter future. And for the betterment of our community, we should also be open, we should provide more opportunities, and promote inclusivity.
8: For me, if ever I would win Mr. and Miss Teen Batangas, I would like to encourage the youth to just believe in themselves because believing in yourself will get you out of your comfort zone because it gives you courage to be yourselves, to express what you really feel. So I really encourage that to the youth. Thank you.
2: Mm-mm. Ngayon pa lang, panalo na kayo, no? Ngayon pa lang, alam ko lahat kayo deserving, pero hindi lahat naman mabibigyan ng crown. Crown lang yon, no? Pero syempre, dito pa lang, no? Panalo na agad kayo. Lalong-lalo na nalaman ko pa na unti-unti na kayo nagkakaroon talaga ng bond. Strong bond, yes. H-bond. So ngayon pa lang congratulations, no? Nakilala namin kayo isa-isa. Pero last question ni DJ Honey. Kung may isang bagay or isang katangian pa kami na gusto nyong makilala patungkol sa inyo, ano ito at bakit? Mm-hmm.
6: Kung may... Ay, ako ba? Ah, sige. Ako muna. Kung may isang bagay po ako, I just want you to know po na I am half Indian. So despite of having two nationalities, I just want you to know that I am really a Batangueño by heart. And having these two nationality, naging open ako sa different kinds of culture, even religion. Itong dalawang nationality na to yung tumulong sa akin na mag-forge ng respect. So I want to encourage you every ka-vibes na kahit pa iba yung religion mo sa akin, iba yung nationalities mo, even if you're a Muslim, you're a Catholic, you're a Buddhist, it doesn't matter. After all, we are all human. Ayun lang po.
8: Okay. If I were to share one more characteristic about myself is I really enjoy being friends with everyone. Actually, at first, I seem very like introvert, medyo mataray. Actually, I get that a lot. Yung first impression sa akin is mataray daw ako. Pero talagang, if you really get to know me, talagang friendly po ako. Mabait po ako, di po ako nangangagat.
6: Wow. Kung na yung friendly, nangangagat
8: ay... Ay, ang sama, ha?
2: Nakagat ka niya. Nangangagat ka pala. Okay, sino next?
4: Sa akin naman po is I'd like to explore mga bagay-bagay. Mm-hmm. Yeah. Bilang nga pong isang independent, marami po akong bagay na gustong gawin. So through this, mas nagiging parang motivated para pag-ipunan yung mga gusto kong bilhin, magkaroon ng paraan sa mga bagay-bagay. Parang through this po, natututo na ako sa totoong realidad ng buhay. Kahit na even at this age po, nagiging mas matured na po ako. Mas nakaka-proud lang po isipin dahil ako po is hindi na po ako naasa sa magulang. Hindi naman po sa pagmamayabang. So, yung parang tulong ko na rin po sa kanila bilang anak. Kasi po, sobrang laking alawan po na hindi mo na po kailangan umasa sa magulang mo. Yun lamang po.
2: Uy, wait lang ha. Alam mo, dapat mo yung ipagmayabang kasi hindi lahat ng kabataan kayang suportahan yung kanilang mga sarili. Though, may choice sila, oo, na kung pwede makapagtipid or kaya nilang maging working student. Pero ikaw kasi, di ba, pinili mo na ikaw yung mag-tuition sa sarili mo, ikaw magbigay ng allowance para sa sarili mo. At yan yung isang mga bagay talaga na kailangan mo talagang ipagmayabang sa ibang mga kabataan. Congratulations! Okay.
1: I want people to know that I am not simply Kirthni E. Eseo, a purpose-driven 17-year-old. I am Kirthni E. Eseo with a fiery heart. I have a heart that burns with compassion for other people, a heart that burns with passion to lead and serve for the betterment of course, not only the youth, not only our community, but most importantly, our country as well.
5: For me, I want to people know about me is I am a dancer, and being a dancer is nakakalabas tayo sa comfort zone natin, which is yung pagiging mahihiyain ko is nawala sa pagiging dancers. And being that as a future educator then syempre, kailangan hindi natin, wala dapat tayong hiya-hiya kasi yun nga, tayo ang magiging future leader nila ng mga student natin. At being a leader is kailangan natin maging open and for leadership naman is kailangan din... hindi natin kailangan hindi natin kailangan mag-stand lang para sa sarili natin kundi para din sa iba.
2: Mm-hmm. Ito ha, last question na talaga. One liner lang, gusto ko mabilis lang. kung may message kayo sa government since ang daming nangyayari sa atin, sa bansa, kaliwat kanan, na daming problema. One-liner lang. Ano yung gusto nyo sabihin sa kanila?
7: One sentence.
2: Yes, one sentence.
3: To have a good leadership. Kasi the true leadership is showing up and standing for others.
2: Okay.
4: Sa akin naman po is be transparent. Kasi po, the more na nakikita mo yung sitwasyon ng ibang tao, the more na magkakaroon ka ng action.
2: Mm-hmm.
6: Sa akin naman po is we Filipinos believe in you. So I hope you use it as a fuel to do good and be a better leader for us all.
8: For me naman po, one sentence that I would like for them to hear is for them to be open. Because I want them to be, just like what Lemery said, gusto ko silang maging transparent kasi hindi naman ganun kahirap na maging transparent sa kapwa Pilipino.
2: Yes.
1: If I were to say one sentence, it would be to not only be willing enough to act, but to also have the humility to listen to others and lead with compassion.
2: Yes, thank you so much. Sana lahat ng mga sinabi nyo ay mapakinggan. Alam ko, no, porsyento lang itong ating mga sinabi ng mga, syempre, mas marami pang mga Pilipino na gusto magbigay ng mensahe sa ating government. Well, thank you so much, Mr. and Ms. Teen, Batangas candidates. Itong journey nyo sa pageant na ito, hindi dito natatapos. Lahat ng mga pagdadaanan nyo sa buhay, ito ay part. At for sure, marami kayong mga lessons dito na matututunan. At sana i-enjoy nyo pa yung mga natitirang araw na magkakasama kayo. So, ibibigay ko na sa inyo rin ng mic para pasalamatan at i-shout out lahat na mga gusto yung batiin on air. Yes.
4: Yan, shout out sa pamilya ko diyan, sa mga kabataan diyan.
2: Maanong ulam.
4: Shout out din sa mga pamilya ko, sa under ko, tsaka sa nag-makeup sa akin ngayon, pati kay Mami Bella na may-ari nitong wardrobe. Thank you. Tapos po sa mga co-candidates na wala pa dito, siguro naman ready na kayo, na-pressure na ba? And then joke lang. So yun, guys, sa mga tita, tito, lolo, lola, ate, kuya, ayun lang. Thank you.
8: Ayun. For today, I want to say thank you to my makeup artist for today, Mami Rina, and for my wardrobe by Isabel. So, and one more thing, I want to thank my family, my mom, kasi we went from Balayan pa, so talagang nagbiyahe pa kami nung madaling araw. So, talagang really thankful for her, especially to my siblings, to all of my family members. Talagang I'm really, really thankful for them kasi throughout all of my journey, talagang sinuportahan nila ako. And one more thing to my handler, Mami Bree. Thank you very much to my makeup artist, Mami Gil, and to my hairstylist, Mami Jamaica. Thank you po.
2: Yes. Thank you so much sa lahat, no? Jade, Ishar, Jared, Kirthney, and Kate. Thank you so much, no, sa paglalaan nyo ng oras para kayo ay makilala. Oh, may nakalimutan pa ba ako? Sorry.
1: There's still three of us.
2: Sorry,
1: po.
2: Lagi ko yung ginagawa.
6: Natampo na sana ako.
2: Okay. Sorry na. Bigla kasi kayong tumigil. So, akala ko tapos ng lahat. Okay, go ahead.
1: I would like to thank my mother as well po, who came with me today. They're very, very supportive, as well as my dad, who I'm sure is watching the live. I'd also love to thank my handler, DL Reyes Carl, and Ate Andeng. I would like to thank my family, my friends, my supporters. Thank you for always being there, for supporting me in every competition, and for always telling me that you believe in me, and I will do my very best. Thank you.
6: Oh yeah, naman po, I would like to shout out my sponsors po, sina Aryan Gamboa, and the shout out nga po pala sa Linya Barbershop. If you're around Batangas City near Com Park, make sure to come check us out. And Inland Resort. Thank you for letting us use your resort po for our photo shoot. And shout out po sa family ko, kay mama, kay daddy, tapos si ate po. Shout out talaga si ate. Ang ate ko po ang isa sa sumusuporta talaga sa akin dito sa pageant na to. Siya din po ang binibining lungsod ng Batangas second runner up. And kay Nixus Tyrone Aguilera, my manager po, my talent. Actually, nandyan po siya. Like, a really, really big shout-out to you. Kahit hindi po tayo family by blood, I hope na you see me as your one little brother po. And I see you po as my ate. My ate. Tapos, ayun lang. Shout-out talaga sa inyo lahat. Sa senior high school, sa varsity team ng senior high school, sa Flambeau, di nyo ako kiniwa sa Red U Broad. Ngayon, nandito na ako. Charot. Charot. Ayun lang. Sa buong Pilipinas dyan. Sa buong India. Shout-out.
9: I want to thank my family, my friends, and especially to our God. Kasi wala man tayo dito kung hindi niya alam na tayo may purpose. And thank you also to my mom na laging nandyan para sa akin dahil she's one of my number one supporter and of course God is always here on nasa tabi natin and wala naman tayo dito kung wala tayong purpose and hindi naman tayo nandito just to impress but also to express ourselves. Thank you.
2: Yes. Thank you so much. Okay na? Wala na ako nakalimutan. Sorry naman. Patawarin niyo sana ako. Oo, pero ang saya. Ang saya na nakilala ko kayo isa-isa. Ang dami kong natutunan. At syempre, for sure, yung ating mga ka-vibes, marami rin natutunan mula sa inyo. So, thank you so much. Lagi niyo tandaan, no, may title man o wala. Ang mahalaga na no, nag-enjoy kayo. Marami kayong matututunan sa pageant na ito. Okay, thank you so much, Mr. and Miss Teen Batangas candidates. Mga ka-vibes, nakasama natin po, no? Ang iba't ibang mga candidates mula po sa kanika nila mga lugar na nire-represent nila. Pero syempre, kailangan na ho natin munang tapusin ang ating programa. Opo, thank you so much sa ating mga nakasama ngayon. Again, iniimbitahan po natin kayo, no, na manood po. Sige, hayaan ko na lang pala kayo mag-invite. O, isa sa inyo mag-invite sa coronation night ng Mr. and Miss Teen Batangas.
10: So, we're inviting everyone on October 10, 5 p.m. at Malvar Sports Complex to watch and support us as we take on a brighter spotlight at Mr. and Miss Teen Batangas 2026.
2: Oh, baka kayo din, may version din kayong tatlo dyan.
10: Hello.
2: Where do they go?
11: We're inviting you to our house.
2: Tama. Ayaw nga pala. Happy. Bakit sa bahay naman? Well, happy birthday! Maraming salamat po sa inyo pagbibigay ng oras and of course sa ating mga ka-vibes na tumutok simula kanina pa po, no? Thank you so much sa inyong pakikinig at panonood sa ating Facebook Live. Pero syempre tatapusin ko na rin yung ating program, mga ka-vibes, no? 11:58 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nanood at nakasama natin. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honeybeats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, inyo pong nakasama, pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. At kasama ko ngayon ang Mr. and Miss Teen Batangas. Thank you so much. Pero dahil nga sila po ay mga candidates, sila po ay mga diwata. Yes, mga nga nagsisigandahan at nagsisigwapuhan. For my bye-bye song, ito po muna si Sam Concepcion para sa awiting diwata. Bye-bye mga kabay!

0: GV99.9.
1: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Ay, paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
0: Pero, utang with interest.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
6: Rico Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Oy, Teka lang mga kabayes, ha. Parang naninibago ko ngayong hapon. Ang dami kasing nagiging ganap ngayong hapon, kanina pang umaga action. Pero syempre, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama at napakikinggan, tama kayo. Napakaaga kong pumasok ngayong Lunes. Nakakasama nyo ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siestawanan. At eto na nga sa lahat mga kabayos natin, kung bakit ako maaga pumasok ngayon, dahil meron po akong special na bisita. Oh, 'di ba? Ngayong araw ay back to back parang DJ Ronnie lang. Back to back huntahan, 'di ba? Back to back ang aking interview, pero para mabawasan naman yung workload, eto na, 'di ba? Pagbibigyan natin ngayon, kasama ko ngayon na ready na siya. 'Di ba? Pero alam niyo, bago ko siya ipakilala, alam niyo mga ka-vibes, 'di ba, parte ng Bermonts, yung mga tinatawag nating sale and discount.
2: Uy, sana.
1: 'Di ba? Yan ang inaano natin na isa tawag doon, yan ang inaabang-abangan natin, 'di ba, lahat. Kapag Bermonts, yung ating tawag doon, mga sales, mga discounts, mga promos, 'di ba? Yung iba nga as early as now naka-add to cart na. 'Di ba? Kasi nga nagre-ready na sa mga pangregalo, 'di ba? Pangregalo sa magulang, pangregalo sa kapatid, pangregalo sa jowa, lahat ng pwedeng regaluhan, 'di ba? Oh, anyway, hindi ko na patatagalin pa mga ka-vibes. Ito na nga para tayo ay bigyan ng idea ni Kiko Barraco kung saan na tayo pwedeng makakuha ng mga discounts na yan, mga promo na yan. Dahil nga, alam nyo na, sa Sabado, October 10, 10-10, di ba? Yung anak ni, ay dilas ala si 10-10. Si Ten-Ten, paparating na naman. Kaya naman, para bigyan tayo ni Kiko Barraco at ng ating bisita ngayong araw. Kung saan nga ba merong Ten-Ten discount, makakasama po natin si Sir Jerry, ang OIC po ng Inco Tools Dipo Lipa. Magandang hapon po sa iyo, Sir Jerry.
3: Magandang hapon sa iyo, Sir Kiko, at sa mga taga-listeners ng GV99.9, mga ka-vibes. Happy day sa inyong lahat.
1: Yun, happy day. Yan yung bate sa yes, Inco Tools Dipo Lipa, no? Kasi minsan na rin ako nakapasok, mga ka-vibes, dyan sa Inco Tools Dipo Lipa, sa may banay-banay yan, no?
3: Yes po.
1: Dito lang, malapit lang sa station namin. Diba? Talagang pagpasok mo doon, lahat ng staff, no, lahat ng empleyado roon, talagang mababait silang babatiin ka ng happy day, di ba? Pero bago tayo pumunta sa usapan natin na, sir, na ano, na tungkol dito sa 10-10 discount or promo ng Inco Tools Dipo Lipa. Pwede nyo ba kung, or yung ating mga ka-vibes, pwede ba nating kwentuhan or bigyan natin ng idea? Sino ba si Inco Tools Dipo Lipa? Ano bang meron dito? Ano ba yung pwede nilang makuha o mabili sa Inco Tools Dipo Lipa?
3: Okay, for starters, Inco Tools Dipo Lipa ay nag-start lang kami noong June 8 this year.
1: Mm-hmm.
3: Ito ay isa sa pinaka panglima na depo sa buong Pilipinas na Inco.
1: Mm-hmm.
3: So mostly kasi kung familiar naman kayo sa Inco is makikita nyo is mga concept stores. Pero itong nandito sa Banay-Banay is panglima po sa buong Pilipinas na depo.
1: Panglima?
3: Yes po, panglima.
1: Sa buong Pilipinas?
3: Yes po, sa buong Pilipinas.
1: Ayun.
3: So kapag sinabi natin kasing depo compared sa mga concept stores, mas malaki, kumbaga syempre, mas malaki yung tindahan,
1: mm-mm,
3: mas maraming variety kayo na pwedeng piliin, at the same time is parang nasa mall kayo kung mamimili kayo ng mga tools.
1: Mm-hmm. So mga tools, power tools, hardware, yes, essentials,
3: yes,
1: ang makikita nila sa Inco Tools Dipoli pa. Ngayon sir, bukod doon sa power tools, bukod dyan sa hardware essentials, meron pa bang ibang products na pwedeng makita, mabili sa Inco Tools Dipoli pa?
3: Yes po, nag-offer din kami ng mga automotive tools.
1: Mm-hmm.
3: At the same time, meron din kami mga gardening, for gardening tools. And mm-hmm. sa mga plantitas-plantitas siya, may mga variety kami ng mga
1: yung mga tools, panghukay,
3: yes. Panghukay, diba? Yung pangkalaykay, ganyan.
1: Yun.
3: At the same time, meron din kami mga rain suit para naman sa mga riders na ano.
1: Mga raincoat na yes, raincoat, para sa rider na bumabiyahe.
3: Yes po, tama po.
1: Ayun. So, kompleto rin pala, no? Kasi yun yung maganda eh. Kasi pag sinabi kasi nating hardware essentials, akala natin more on pang carpentero, di ba? Carpentry yes, lang, pang construction. Pero sa Inco Tools Dipoli pa, more than that, beyond carpentry, no? Kasi meron pang, halimbawa, kung hobby mo nga naman yung magkalaykay sa bakuran mo, di ba? Or magtanim-tanim, meron kayong mga
3: yes,
1: tools.
3: Yes po, may mga tools tayo na ganyan. So, kasi ang goal kasi ni Nandipo is sa one-time shop. So, na kung saan pwede kang mamili ng mga needs mo, especially sa mga pang-araw-araw. Especially sa mga mahilig sa mga DIY.
1: Yun. So, kumbaga, ang goal natin ay pagpasok mo doon, nandun na lahat.
3: Yes po.
1: Diba? Hindi ka na kailangan lumayo o lumabas pa. Diba? But currently kasi, kanina nabanggit ko to, Sir Jerry, no? Yung burr month season, tayo ngayon ay nasa burr month season. At alam naman natin, pagka burr month season, most of the businesses, no, meron yung kanya-kanyang pakulo, style pagdating sa promos, at discounts, kasi sinasamantala natin yung volume ng tao pagka burr month season. Diba? Bumibili ng mga pangregalo. Etong meron ba tayong ganun din sa Inco Tools Dipoli pa na ini-expect na promo? And kung meron, pwede nyo ba kaming bigyan ng idea ano tong promo na to na i-offer natin sa mga customers natin?
3: Yes po, this coming October 10 to 14, meron din kaming promo na ibibigay sa ating mga ka-Inco. Na meron kaming sales na binibigyan kami ng promotions from the cordless tools na 50 plus 10 plus 10.
1: Mm-hmm.
3: Then for the combo offers, bibigyan kami ng discount na 50 plus 10. And for the power tools is 50 plus 10. Then for the hand tools naman is 10 plus 10. So ito ay mag-start from 10 to 14. Then nagbibigay din kami ng special giveaways from sa ating mga early birds sa first day. So for example, first day sa 10 is naka-purchase ka around 5,000 worth cordless tools. Makakakuha ka ng free battery na 4 amperes. Yan, bibigyan namin. Only 5 customers lang yung bibigyan namin yan.
1: Ah, so limited yes, customers.
3: On the first day lang yan.
1: On October 10
3: yes,
1: lang.
3: Yes po, October 10
1: kaya,
3: lang.
1: Nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin no, nakikinig on air at nanonood sa aming Facebook Live, no? Kasama ko nga si Sir Jerry ngayon at sa kanya na mismo nang galing, no? Kailangan abangan nyo yung October 10 dahil limited slot para sa mga gustong mag-avail nung may freebies.
3: Yes, makareceive po ng free battery na 4 amperes.
1: Yan,
3: only 5 persons na magpe-purchase ng worth
1: 5,000
3: pataas na cordless tools.
1: Yun. Cordless tools. So, ibig sabihin, ito yung mga barena, di ba?
3: Yes,
1: yung mga ginagamit natin na pang buo ng mga bahay, pang-ayos ng mga lamesa. Yan. But kanina, sir, no, for the first time buyers, nabanggit mo yan eh, di ba? Na binigyan mo ng idea sa mga first time buyer kung sino si Inco. Eto, sa first time buyer sa Inco, ano yung mga tools or products na kasama sa promo ang marerekomenda mo sa kanila?
3: For the first timers, siyempre mostly kasi ini-introduce namin yung cordless tools namin. So, yun yung gusto ko i-recommended sa kala. Kasi mostly naman kasi ng mga gumagamit ng tools is aware na sila sa mga corded. So, we like to introduce yung mga cordless tools ni Inko na most efficient na gamitin, na hindi hassle kung saan ka man, for example, sa mga kailangan mong sumuot sa mga ilalim, ng mga ganyan, or mga hindi mo kailangan makakasagabi sa'yo yung mga corded. So, meron tayong mga cordless drill na...
1: Ano itong coordinates drill? Ayan, medyo curious ako dyan.
3: Cordless drill po kasi ito yung ginagamitin ng battery. So, may battery po siya na ini-input. So hindi na siya yung kailangan na may corded pa. So, very... madali na siyang gamitin.
1: Ayun. So, lahat naman ng buyers natin, hindi naman first time kasi kilala naman natin si Inko.
3: Yes po.
1: Pero para sa mga first time, no, we recommend no yung mga ganong mga na products. Ngayon, sir, bigyan mo naman ng rason ang ating mga ka-vibes sa bakit kailangan nilang bumili sa Inko Tools Depo Lipa.
3: Siyempre, simple lang. Affordable, tsaka... quality yung product na binibenta ni Inko. Yan. Yung pinaka inaano namin, na-assure namin sa mga customers namin. At the same time, yung quality service namin na binibigay sa mga pumapasok na customers sa especially sa store namin sa Inko Depo Lipa.
1: Yun.
3: Then may dagdag ko lang din, sir, no? Nakakalimutan ko mabanggitin. For the October 10, meron din kaming special sa amin lang po ito. Kumbaga sa ibang hindi po ito mabibigay sa ibang branch. Sa Inko Depo Lipa lang, from the October 10, magkakaroon din po kami ng cordless tool puzzle. So, magbibigay kami ng palaro sa mga customers na naka-avail ng 5,000 worth na items.
1: Okay.
3: Cordless tools. So, kapag ka na-avail nila yon, so pwede, may chance silang maglaro ng puzzle namin. So,
1: and then, pag nakalaro yung puzzle or nanalo?
3: So, sa unang game, so meron silang 3 layers. So, kung makabuo mo yung first layer, meron kang merchandise na makukuha like ball pen, cap, or shirt. Then, second layer is double item ng merchandise. Then, kung nabuo mo lahat yung puzzle for 10 seconds, bibigyan ka namin ng cordless drill or a blender. Yan, exclusive lang yan dito sa Inko Tools Depo Lipa sa October 10 lang po.
1: Parang kung ako yung customer, mas gugustuhin ko yung targetin yung cordless drill. Sayang din yung pagkakataon na makuha. Pero itong mga prices natin sa puzzle, bukod pa yung freebies kapag nakuha, naka 5,000 worth sila, sir.
3: Yes po. So una, iba pa yung sinabi ko kanina na...
1: Na freebies
3: na makakakuha ka ng free batteries. Only 5% lang po yun. Then, syempre, entitled na rin silang maglaro for the puzzle.
1: Okay. Pero itong puzzle game nyo na to, hindi naman siya limited slot? Hindi naman siya pang limang tao lang?
3: Hindi po. Until supply last. So, so from the whole day yan. From the whole day. So, kapag naubos na yung mga pa-price namin, so, doon lang kami mag-stop. Pero, for the whole day yan, meron na asahan yung tao na meron pa hanggang matapos yung araw.
1: Anyone na maka 5,000 pwedeng maglaro?
3: Yes po. As long as cordless tools, hindi po counted yung mga corded items.
1: Okay.
3: Mga hand tools.
1: Only as long as cordless tools.
3: Cordless tools, yes po.
1: Ayan. O sir, syempre alam ko maraming customers na si Inko Tools Depo Lipa. Nung opening niya, nandun ako, nakita ko yung mga tao, no, talagang kanya-kanya silang pili ng mga products. Saan ba located ito? Kasi nabanggit natin sa banay-banay. Saan sa banay-banay located si Inko Tools Depo Lipa? At kung interested sila na gusto nilang mag-inquire, saan sila pwedeng tumawag, makipag-ugnayan sa Inko Tools Depo Lipa?
3: Yes po. Kami naman po is, like na sabi nyo, doon kami sa may banay-banay. So, malapit po kami, tapat po kami ng BF Towns. Then, from ang gagaling po kayo ng Lipa, pagkalagpas po ng airbase, medyo malapit na po kami doon. Yes po, yan. Lagpas po ng airbase. Then, kung manggagaling ka naman from Batangas City, pagkalagpas naman kami ni Toyota.
1: Ayun.
3: Yan yung mga landmarks natin.
1: Ayun. So, number, sir. Baka meron number, kayo cellphone number, social media account.
3: Pwede nyo po kaming kontakin dito sa 0917-186-0010. Pwede rin po yan sa Viber. So, from Viber, pwede nyo po kaming i-contact from there. Then, doon po kasi nabibigyan na namin yung picture, quotation, and amount po ng hinahanap nyong items. At the same time, pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming FB page na Inco Tools Di Pulipa. Ayun po. Yung iba kasi nag-free order na from contacts lang sa Viber, sa Facebook. So, yung iba hindi na napunta. Mm-hmm. Then, kinokontacts lang kami kung ano yung needs nila. Then, pick up na lang or lalamove, gano'n. Depende kung ano yung gusto ni customer.
1: Ayun. Pwedeng deliver, pwedeng pick up kapag yes, nag-pre-order. Anyway, Sir Jerry, maraming salamat sa yung oras na ibinigay sa amin para at least ma-inform natin ang ating mga ka-vibes, no, na merong paparating na October 10 sale or 10-10 sale si Inco Tools Di Pulipa. But bago tayo magtapos, sir, baka meron kang gustong i-shout out, pasalamatan sa ating sa oras na ito. Yan, go ahead, sir.
3: Okay po, thank you po sa chance po dito sa GB99. Thank you, sir.
1: Mm-hmm.
3: Shout out po sa Team Lipa, sa Inco Tools Di po, tsaka mm-hmm. sa mga sa boss namin, Ma'am Risa, Sir Ryan, happy day po, and the rest of the sa mga kabranch po namin from San Pedro, Santa Rosa, and Carmona, tsaka po sa Sukat. So, happy day po sa atin lahat.
1: Ayun. Maraming salamat, Sir Jerry, again, sa iyong oras na ibinigay at sa mga detalyeng ibinigay mo sa amin na patungkol sa 10-10 sale ng Inco Tools Di Pulipa. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok, nako, maraming pa kayo dapat abangan, no? Si Kiko Barako ay back to back. Sabi ko nga sa inyo, back to back talaga ang aking interview. Patikim pa lang ito, pasili pa lang ko kasi magpe-prepare pa kami sa susunod kong interview. At speaking of interview, mukhang nandyan na sila, nagre-ready na sila. But anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, manatili po kayo nga nakatutok dahil abangan nyo po susunod na mamaya pong alauna ng hapon na susunod sa interview na to ay ang mga nagagandahan at nagagwapuhang candidates ng Mr. and Miss Tina Batangas. Makakasama at makakakwentuhan ko po sila maya-maya. Yan, abangan nyo po yan. Kaya naman ako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, manatili po nga nakatutok dito sa most influential Good Vibes Radio Station, the one GB99.9, your Good Vibes. Sa ngayon, tuloy-tuloy mo natin ang tugtugan. Ito ang kanta ni Rob Daniel, dahil miss ko na kayong lahat. Ito ang Miss.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas.
2: Gusto mo ng regalo?
1: Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Ala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
3: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
0: Kasama niya na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
0: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo. Dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Sa lahat ng mga inaantok sa biyahe, makinig kayo dito sa most influential good vibes radio station dahil nakakasama at napakikinggan nyo na ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At syempre, ito po ang programa para sa mga inaantok pero ayaw matulog pero gustong tumawa. Ito po ang Yes Tawanan. Ako sa mga ka-vibes natin na nakikinig on air. Ito, i-announce ko na ulit. Kanina nga, sabi ko kanina, bago tayo matapos yung interview ko kanina sa Inko Tuesday Pule pa, meron ulit akong back-to-back interview. May makakasama ulit ako ngayong hapon. At itong mga makakasama ko ay hindi ordinaryo, galing sa ibang planeta. hindi naman sila galing planeta. Galing lang sa iba't ibang sulok ng Batangas. Dahil kasama natin ngayon, mga ka-vibes, ang mga nagagandahan at siya tayo munting prinsesa dito. At ang guwapings na candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas. Hi sa inyo! Magandang hapon!
2: Hello, hello, ka-vibes!
1: O, sige.
3: Hello, ka-vibes!
1: Yan!
3: Hello!
1: Ayun. So, alam nyo mga ka-vibes, kanina nga, off the air, kanina ko pa sila tinitignan, no? Meron silang mga kamukhang artista. Kayo ang humusga kung tama ang aking pagkaka-judge. Ito nga, naka-black, ikaw ay yung pangalan ay pakilala ka sa mga ka-vibes natin. Ayan.
3: Hello ka-vibes! Good afternoon po! My name is Charred Flores Casapao, 16 years of age, and I am from Mabini, Batangas.
1: Charred! Ayan, si Charred, sasabihin ko yung kamukha niyang artista or artist. No? Siya, ayan, meron siya kamukha miyembro ng Bini. O, diba? Si Bini Sheena.
4: Uy, sana uy!
1: Next one, ang ating candidate.
5: Magandang tanghali mga ka-vibes! My name is Strixon Corables, representing Batangas City. Ayan. Yeah, good afternoon sa inyo, guys.
1: Ayan, Trixon. Si Trixon naman ay kamukha ni Ruru Madrid. Diba?
2: Oh, grabe yun.
1: Ano siya, nagiging buwaya. May kaibigan siyang buwaya. Pangalan Lolo. At ang ating pangatlong candidate ay si...
6: Hello po mga ka-vibes. I am Stella Marie Aguilar Cantos. And I am 16 years old and I am from Batangas City.
1: Yon, Estela. Si Estela naman, kanina ko ba siya tinitignan na siya ay kamukha ng apo ni Pilita Corrales, si Janine Gutierrez. Sa batang version ni Janine Gutierrez. But anyway, aming candidates for Mr. and Miss Teen Batangas, sa magandang hapon sa inyo. Welcome sa GB99.9. At I think this is your first time na lumabas sa FB Live ng isang radio station at mapakinggan na on air, hindi lang sa probinsya ng Batangas kundi sa region ng Calabarzon, Mimaropa. At alam nyo bang rinig kami sa Metro Manila dahil meron kaming online streaming na GV999.live. Wala lang, yayabang ko lang. But anyway, sa mga kabayos naman nating nakikinig on air, live na live po kami sa Facebook. Pwede nyo nung bisitahin ang aming Facebook account na GV99.9 FM

0: para magkaroon kayo ng idea gaano kagaganda at kagwapo itong kasama ko na no, ng mga candidates ng Mr. and Miss Tina Batangas. But anyway, eto na, nagtuturuan na sila. Sige, ganito. Sa inyong tatlo, kay Jared, kay Trixon, at kay Estella, gusto ko itanong, kamusta naman ang journey nyo so far at para sa Mr. and Miss Teen Batangas? Kasi this coming Saturday na yun, di ba? Ang coronation night. So, kamusta so far ang journey at paano nyo pinaghahandaan ang coronation night?
1: Ayun, once again, magandang tanghali po sa bawat isa sa ating mga vibes. Pero bago po sagutin, shoutout sa mama o. Ayun, sa mama o dyan. Maylin Valenya, alam ko kanina ka pa naghihintay. Ito na ang anak mo. Proud dyan siya. Ayun.
0: Uy, so, nanonood ba sa Facebook lang?
1: Nanonood yan. Yes, sobrang tagal na ito hinihintay. Kailan ka ba pupunta doon?
0: Ayun. Excited na pala. Si mother sobra, pa lang excited.
1: Sobrang excited. Sobrang excited niya ni mama.
0: Okay.
1: So, sa preparation ko naman po, nakakapagod siya. Ano, pero...
0: Nagre-reklamo ka ba niya? Organizer, oh?
1: Hindi mo. Hindi mo.
0: Sabihin mo na hanggat nandito yung organizer.
1: Patay tayo dyan. Hindi. Nakapagod po siya in a way na syempre sa pasarela, sa Q&A. And fun fact po sa akin pong ginawang attire din sa creative shot. Ako po yung gumawa nun. Sa advocacy po, isa po ako sa nag-edit. So, talaga pong dedicated and passionate po para sa Mr. Teen in Mr. Teen Batangas na ito. Kaya naman, ano pa hinihintay nyo? Manood kayo sa October 10 dito sa Malbar. Mag-start yun ng sharp 5 p.m. kasi ang dami namin. Ayaw namin abuti ng madaling araw, di ba? Kasi papagod ka lang naman kami. Oo, pagod na. Pero boss, yan. So, ano pa hinihintay nyo?
0: Yan. O sige, how about si Jared? Or si
1: Jared.
0: Jared, sige, si Jared. Si Jared, paano ka naman naghahanda sa papalapit na coronation night? At kamusta ang journey mo so far?
2: For my journey po, syempre po, yes, nakakapagod naman talaga. But I know po dun sa kapaguran na yun, meron po siyang kapalit. Of course, of course, manalo-matalo. We are very proud of ourselves.
0: Yun.
2: Yes naman. Tsaka po, dun po sa nangyayari right now, yes po, the pasarelas, the Q&A, and syempre po, sobrang hirap din po i-handle along with our studies. Kasi syempre po, really, kailangan po talaga ng time management.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po, if you don't have time management, like, hindi mo siya mababalance. So, but, along or besides sa mga kahirapan po ng nangyari sa journey, I am very grateful na naging part po ako ng organization.
0: Ayun. O, palakpakan natin.
1: Palakpakan naman natin.
0: Ayan. O, si ano naman, si Estella naman, kamusta ang journey mo so far at paano mo pinaghahandaan itong paparating na coronation night?
3: For my preparation po, nahirapan lang po kasi ng time management. Dahil po ng academics, pinagsasabay po. Tapos, dami pong training, Q&A training, pasarela, rehearsals po ng sayaw ng production number, and also dance training po kasi po member po ako ng isang dance troupe po na
0: dance company
3: po kasi siya, and sometimes po meron pong biglaan na show sa ibang lugar, so hirap po minsan.
0: Ayun. O sige, dahil nabanggit nyo lahat yung time management. Sige, curious ako, paano nyo minamanage yung oras? Anong discipline ng meron ng isang Mr. and Miss Teen Batangas sa pag-manage ng oras? Sige, mauna ka na ulit, si Trixon.
1: Yan. Ako po, share ko lang po, ako po tuwing Saturday ay nasa Manila sa Quezon City. Ako po ay nag-workshop sa Star Magic. Ayan,
0: shoutout.
1: So, ako po, ang schedule ko po doon ay panggabi. So, alis po ako dito Batangas ng 1, maaarating po ako ng 4, start ng klase ang 5, ang tapos ay 10.
0: Okay.
1: Tapos kinabukasan, syempre, ako pong talaga main priority ay ang church. Yan. Si Lord ang priority. So, pupunta po ako sa church, tapos mag-out din po ako. And then, after po nung church, kaya nakapagod ang rehearsals po. Ano, ako po ay napapagod talaga. Pero I can say naman na masaya ako sa journey ko dito. Sa talagang kailangan mo ng dedication. Kasi hindi mo siya makukomplete pagka ginusto mo lang dyan kasi may pera o kung ano man.
0: Correct.
1: Kailangan mo talaga ng dedication and kung ma-remind ka kung ano ba yung purpose mo kung bakit ka napapagod sa budget na to. Yo?
0: Ayan. no? Si Jared. Si Jared. Ikaw, Jared. Paano mo minamanage yung oras? Kasi nabanggit mo rin kanina yan eh. Yung time management. Paano mo minamanage yung oras mo?
2: Namamanage ko po yung oras ko sa pamamagitan po na syempre po, share ko lang din po, I am a student athlete po. I am na varsity po ako ng LPU Batangas Senior High School. Mm. And every kada tapos po ng klase, which is po, ang tapos po ng klase namin is 3:45 p.m. Mm. And then 4 p.m. onwards is my training po kami. So, natatapos po siya ng mga 7:30. Tapos nakaka-uwi na po. Syempre, napakalayo pa po. Syempre, shoutout sa mga taga-Mabini dyan. Yes. Tapos sa Mabini pa po ako na-uwi. So, nakaka-uwi po ako ng mga 9. Minsan nga po 10 na ako nakaka-uwi kasi super hirap po ng sakayan.
0: Mm-hmm.
2: So, namamanage ko po siya. Syempre po, gigising po muna ako ng maaga. And then, lalo na po ako na pag weekends, syempre po, may kailangan ko rin po mag-aral. And
0: correct.
2: Then, kailangan po natin din unahin yung mga priorities. And, syempre po, gigising ako ng maaga. And then, gagawa po muna sa bahay. Papaplastic naman.
0: Kasi nanonood yung mother niya. Nandito yung mother niya katabi niya.
2: Tapos po, yun po. Tsaka po, tayo mag-aaral. And then, other priorities po, like mga pasarela trainings and other things po, like Q&A. And then po yun. So, manage ko na po dun.
0: So, itong nga, bago sumagot si Estella, itong mga schedule nyo, well-coordinated sa org committee. No? Kasi, nakikita ko nga, based sa mga kwento nyo, sa inyong dalawa pa lang, no? Parang ako na yung napagod sa inyo. Di ba? Pupunta ng Quezon City, uuwi ng 10 p.m., magpupunta ng church, di ba? Napaka physically exhausting nung biyahe niya. Si Estella naman, paano mo minamanage yung oras mo?
3: Very simple lang po. Tuwing weekdays po, nag-aaral hanggang...
0: Okay.
3: Pasok po kasi namin Monday to Thursday.
0: Mm-mm.
3: So, Friday po, meron po akong training noon, dance training po sa... Mm-mm. Sa dance troupe po namin.
0: Mm-mm.
3: And after that po, sometimes may pasarela training po ako after yung gabi po.
0: Mm-mm.
3: Tas this Saturday po, umaga po, may Q&A training.
0: Mm-mm.
3: Then after that po, dance training. And after that din po, pasarela.
0: So, talagang isa ka pa eh, no?
3: Tatlong training po sa isang araw.
0: alam nyo, halatang bata pa tong mga kausap ko kasi ang dami nilang energy. Kung ako yan, tinat ko na lahat ng schedule ko. Mas gusto ko na lang matulog. Pero, well, it's good to know, no, na sa, at your age, na marunong na kayo mag-manage ng oras. You know the value of time, no? Dahil, alam nyo naman sa lahat mga kababes natin, di ba? Ang oras talagang sobrang precious niyan, di ba? Napakahalaga niyan. Whether it's a time ng ibang tao or mismong oras ninyo, di ba? Napakahalaga niyan kasi hindi na natin mababalik yan. So, kailangan ng discipline, kailangan yung priority nandiyan, di ba? Para maging, or ma-achieve natin talaga yung gusto natin. Di ba? Ngayon, ito tong Mr. and Miss Tina Batangas, ano yung na-discover nyo sa sarili ninyo nung naging candidate kayo ng Mr. and Miss Tina Batangas?
1: Ayan, napagandang tanong, ano?
0: Wow, parang pang pageant na kagad. Wala pang coronation
1: ko.
0: Easy ka lang.
1: Yung na-discover ko sa sarili ko dito sa Mr. Tina Batangas, mas napahalagahan ko yung purpose ko. Kasi, sa organizer, sorry po, kasi ako po, lagi po akong late.
0: Okay.
1: Kasi, di ba po, alis po, uuwi po ako ng 10, galing QC, maarating na po ako ng 3 a.m., gigising po ako ng 7 para mag-prepare sa church, and then, hindi ko po natatapos yung service, pupunta po ako sa training.
0: Training,
1: okay. Para sa akin po, na-discover ko lang po sa sarili ko na, the reason why I joined this pageant is for my purpose naman.
0: Mm-hmm.
1: And related siya sa pag-church ko, sa Lord, sa faith.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So, napatunayan ko sa sarili ko na dapat pag Sunday, hindi talaga maalimutan kung ano yung reason ng aking kalakasan. Wow!
0: Yun naman yung purpose mo.
1: Yes, that's my purpose. So, ang ganda po niyang reminder sa akin na hindi ako pumunta sa pageant na to para lang sa pera, para lang sa Orona. Nandito ako kasi may purpose akong gusto maipakita sa mga kabataan. Yan lang po, yan lang po.
0: Gusto mo maging role model.
1: Gusto mo maging role model.
0: At bukod maging role model, gusto mo rin maging model.
1: Apo.
0: Diba, sabi ko na. But anyway, si Sharad. Sige, Sharad, ikaw, ano ang na-discover mo nung sumali, sa sarili mo, nung sumali ka dito sa Mr. and Miss Teen?
2: Aside po sa, yeah, the purpose, syempre given naman na po yan. But, na-discover ko din po na I can able to compete with others.
0: Hoy.
2: Yeah, syempre po, this is a provincial pageant na makakasama ko po with different cities, municipalities. Pero po, na-realize ko po na kaya ko din pala na makipagsabayan. Although, yes, we're all aiming for the crown, but syempre po, winner na po kaming lahat na nakapasok kami sa Mr. and Miss Teen Batangas. Winner na po kami dahil sobrang, yeah, out of 75 women or female candidates, ilan lang po, 30 lang po kaming nakapasok. And for me, that's achievement na po yun. And yun po nga, na yun po yung feeling ko na tingin ko po na kaya ko din pala na kahit nakakapagod, I am striving and thriving. Ayan.
0: At some point, wow, tara.
2: What a word.
0: at some point, no, nalaman mo sa sarili mo na or nabus yung confidence mo yung dating hindi ka naniniwala na kaya mo. Ngayon, napatunayan mo, kaya mo pala, diba? And that's good to know. How about si Estella? Anong na-discover mo sa sarili mo?
3: Tulad po ni Jared, I also discovered that I can also do it. Dati po kasi, when I'm like, nung bata-bata pa po ako, na parang hindi ko po masyadong nakikita sarili ko na sumali sa mga ganitong pageant kasi mahihiyain po kasi talaga ako. And I don't really like speaking in public. Hindi po akong magaling mag-public speaking. Mm-hmm. So, maybe yun po yung na-discover ko po sa sarili.
0: Ayun. So, paano, ito ha, sorry. Kay Estella. So, sabi mo kanina, nung bata ka, di ba, hindi ka magaling sa public speaking. So, ibig sabihin ba, dito mo lang natutunan na i-enhance yung skill mo na yan? Or before ka pa sumali ng Mr. and Miss Teen Batangas, medyo na-enhance mo na siya?
3: Bale po, along the way, yung sa mga nasasalian ko po, parang natitrain ko na din po yung pagpa-public speaking ko.
0: Ayun. So, kumbaga, it's a series of ano rin, na training, it's a series of learning from experience, di ba? Kasi, yun nga talaga, alam nyo, totoo talaga to. Di ba, sabi nila ngayong araw ay National Teachers Month. Kaya gusto nating pasalamatan si Teacher Experience. Kasi siya yung best teacher, di ba? Sabi nila, maraming nagsabi, experience is the best teacher of all, di ba? Si teacher, shout out sa iyo, Teacher Experience. But anyway, totoo yan. It's a series of experience na talagang magbibigay sa'yo, mag-e-enhance sa'yo ng skills mo, magpapakilala sa'yo sa sarili mo, di ba? Kasi at the very early stage, no? Doon pa lang, hindi mo pa naman talaga kilala ang sarili mo. Along the way lang, no? Doon mo makikilaman ano ba yung gusto mo talaga, di ba? Sino ka ba talaga? Sino ba si Jared? Sino ba si Trixon? At sino ba si Estella talaga? But anyway, eto, meron ba kayong currently, sa mga maaring sa mga past na araw or sa mga oras na to, meron bang pressure na nararamdaman? Lalo na this coming Saturday na ang coronation night ng Mr. and Miss Teen Batangas. And then, paano nyo ina-handle itong pressure na to? Sige, anyone can answer.
1: Na ulit.
0: Go, Jared. Trixon. Yes. Jared? Ba't si Jared? Kasi nauuna siya eh. Oh, go.
1: Nararamdaman po talaga as candidate, normal sa amin na ma-pressure, lalo't papalipit na yung yung coronation night. Normal po yun as candidate. Pero syempre, dapat hindi mo hahayaan na yung pressure yun ay mag-take over sa'yo. Diba? Kasi kailangan mong harapin yun eh. Kailangan mong mapatunayan na kaya mo talaga. At na-handle ko siya, syempre, pag lagi kong iniisip, nakasama ko ang Lord. Amen?
0: Amen! Amen!
1: Amen! Amen. Kasi siya yung kasi kung may faith ka, siya yung sentro. Kung may faith ka, alam mo na lahat ng mangyayari at sa lahat ng oras, kasama mo siya at hindi kanya pababayaan. Amen?
0: Amen! Amen! Ayan, si Jared, meron bang pressure at paano mo ina-handle ito?
2: Yeah, sabi nga po ni Trixon na pressure po is normal talaga as a candidate. And lalo na po, napaka-big pageant po na ito. And I handle it po na by thinking na I have a lot of supporters, especially my parents, yan, family, and friends.
0: Porque nandito, ha? Ang galing, ha? Pagka wala dito ang mga sagot, pag wala dito yung parents ang sagot, syempre nandiyan po yung support ng teacher, handler, wala yung parents. Go.
2: Kidding aside po, ayan. Pero po, syempre po, iniisip ko din po na without them po, hindi ko po makakaya. Like, hindi ko po, yes po, kaya ko po, pero po, mentally, emotionally, they are there for me. Like, as a moral support po, ganon. And, syempre po, kay God din, na siya po ang sentro ng lahat na dapat po mag, unang-una po, syempre, siya yung kailangan nating pasalamatan kasi in the first place, wala naman po tayo dito.
0: Correct.
2: Without him. Yun. Amen!
0: Amen! Amen! But, totoo naman yun. So, si Trixon, spiritual, sa yung mga moral support ng mga tao. How about Estela? Ano naman ang way mo para ma-handle yung pressure na nararamdaman mo? Lalo na, eto nga, sa Sabado na ang coronation. Nasabi na nila lahat. Meron yan. Pipigayin kita. Sige, meron yan. Ano, kumbaga, in your way lang. Kumbaga, kasi si Trixon, naniniwala siya na true spiritual, di ba, kasama niya si God. Si Jared, ang iniisip niya is nandyan yung family ko. Ikaw, someone, it could be a friend, it could be organizer, teacher, sino ba yung nagbibigay sa'yo ng gaan ng loob? Ayan.
3: Ang nagbibigay po sa akin ng gaan ng loob is my mother po kasi madami na po siya naging sacrifices for me po and kaya ko rin po pinagpupursige po ang pageantry kasi this is my passion po. I know that I want this. So, kaya po, mas hinahandle ko po na, hindi po ako napre-pressure na, super pressure po na parang yung tipong hindi na po ako harap sa lahat ng tao, ganun po. Pag naman po napre-pressure ako, napunta po ako minsang church na nagsisimba po. Kasama po ng family. So, yun lang po.
0: So, more on ano rin to? More on family, di ba? Mga, yung ating church, di ba? So, yun lang din yun yung pinag-aano natin na pinaghuhugutan natin ng lakas para hindi tayo kahit papaano ma-pressure, di ba? But, anyway, eto, gusto ko naman makilala kayo as a contestant ng or as a candidate ng Mr. and Miss Teen na Batangas. Can you share to me and sa lahat ng mga kabibs nating nakikinig on air at nanonood sa ating FB Live, ano ba yung advocacy ninyo at bakit yun yung napili ninyong advocacy? Yan. Unahan mo na, Trixon.
1: Ayan. Sa inuwin ng pananalita, sa palagay ko, alam niyo na po yung aking advocacy. Ano? Lamparang tanglaw sa mundong ligaw. Ayan.
0: Mm-hmm. Ano yun? Sige. O, yan. O.
2: Excuse me po!
1: Excuse me po! Yan. Ako po.
0: Tawa na tawa sa'yo si ano?
1: Yan. Game na. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go.
0: Take 2. O, go.
1: Take 2. Ayan. Lamparang tanglaw sa mundong ligaw. Ano? I chose this advocacy. Hindi dahil gusto ko lang maging unique.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pinili ito kasi gusto ko yung maging kakaiba. Pinili ko to dahil ito yung pinapagawa niya sa akin.
0: Ayun.
1: Ni Lord, syempre ni Lord. Ito yung purpose na binigay niya sa akin. At ito yung dapat kong gawin at magampanan bilang anak ng Diyos. Amen.
0: Amen.
1: So, yung ano po, yung advocacy po, gusto po na ma-rebind lahat ng lost that there is way back home. Amen. Oy. And there is grace better than any mistakes. Amen. Oh. Amen.
0: O, si ano naman, si Jared, ano ang yung advocacy?
2: My advocacy po is mental health awareness or ang title niya po is hope.
0: Okay.
2: Yeah. Ano po siya? Ginawa ko po tong advocacy na to kasi I want to be the voice for the voiceless and for the people who want to be heard and who long to be empowered. Syempre po, ginawa ko siya, syempre, dahil po, based on my experience din po na I know all of us are experienced going through the darkest moments in their life. And as a youth po, or as a young advocate, ginawa ko po siya kasi alam ko there are many teenagers, kahit hindi po teenagers, alam ko po na they are experiencing mentally or emotionally in silence. So gusto ko po na maging voice and maging way po nila na ipaalala sa lahat na there is always a light and the hope for a better tomorrow.
0: Yun. Kumbaga, alam nyo, again, bago tayo, sorry, binibiting ko ba si, si Estella? Kasi, alam nyo, napakaganda ng mga advocacy. Itong mga previous, kahit mga previous interviews namin sa ibang candidates, no? Talagang, yung mga advocacy nyo, it proves to us, no, lalo na sa akin, that you guys are well aware sa kung ano ang nangyayari, no, hindi lang sa sa society but also sa mga personal ng bawat isa, 'di ba? You know how important mental health is, 'di ba? You know how important spiritual belief is, 'di ba? So something na incredibly or nakakamangha sa mga kabataan kasi nga they're aware. Siguro because of social media, kaya rin kayo mentally aware about that. Pero for you guys to be to advocate those kind of campaign, it's really amazing. And I would say it on air and online, you guys are really amazing. Diba? O, punta tayo kay Estella. Estella, ano ang iyong advocacy at bakit ito?
3: My advocacy po is youth empowerment. Gusto ko pong inspire ang mga youth na maging resilient, maging confident, and also be God-centered. And also, I want them to realize that their opinions matter and their voices matter. Because I believe po na the youth are not only the leaders of tomorrow, but they are also the change makers of today.
0: Taray naman nun. Muntik nang dumugo ilong ko dun. Diba? Pero totoo yan. Napakahalaga rin naman din ng youth empowerment. Lalo na sa panahon ngayon. Kasi nga, kanina nga sa previous interview kay DJ Honey, lahat sila walang binanggit kundi ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Diba? At talagang yun ang kailangan. Yung advocacy din ni Estella, yan ang kailangan para mapatunayan natin no, na talagang tayo, kayong mga kabataan, bakit ako nakikita yun? No, na kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Nagbabata-bataan si Kiko Barang. But anyway, sige, ano naman ang nagtulak sa inyo na sumali sa Mr. and Miss Teen Batangas nung nakaraan na interview ko nung last week, I think October 1. Yung isa sa mga candidate si Marcus, sabi niya nanay niya yung nagpilit sa kanya. 'Di ba? Sabi ng nanay niya nagising, hindi daw makatulog yung nanay niya, nakita yung post ng Mr. and Miss Teen Batangas na looking for candidates. Kayo, meron ba sa inyo ngayong nandito na sa tapat ng ang nanay mo, Jared? Ano ba ang nagtulak sa iyo na sumali?
2: Ang nagtulak po sa akin sumali is sarili ko po talaga.
0: Oy, self-choice.
2: Yeah, self-choice. Kasi po, at I know po sa sarili ko na this is my passion. And hindi lang po kasi basta pagrampa or pagharap sa maraming tao, but also I want to inspire other people, other young people, lalo na po na teenagers na katulad ko na hindi po like sa gabal yung edad mo. Like kahit po bata ka, you can still shine and you can still thrive for your passion and also yung pagmamahal mo po sa kung ano man pong gusto mong tahakin in the future.
0: Yun. O, si Trickson.
4: Amen.
0: Oh, amen. Ano ang nag-inspire na sa'yo? So, mukhang alam ko na ang sagot mo.
4: Alam nyo na yan.
0: Pero sige, can you tell us bakit yun? If we are on the same page right
4: yes,
0: now.
4: Yes, yes, yes.
0: Tell us bakit yun ang nag-inspire sa'yo?
4: Actually po, hindi ko din po in-expect na mapapasama ko this year na Mr. Teen Batangas kasi kala ko kompleto na sila, ganyan-ganyan na sila, pero parang meron sa aking katingkat eh. Hindi, baka pwede pa.
0: Saan kinamot mo?
4: Katingkat
0: pa.
4: Hindi, para sabi, naipaisip ko, baka pwede pa. So, may mga lumapit po sa akin na isasali daw ako sa Mr. Teen Batangas. Eh, hindi ko po siya naasikaso that time kasi nga, sa buhay, ganyan-ganyan.
0: Okay.
4: Edi, sabi ko sa handler ko po, sir, chat natin yung ano, baka pwede pa. Kasi paulit-ulit ko na-scroll, kulang pa sila, 27 pa rin sila. Sabi kong ganun, so chinat namin yung page, pwede pa daw. So, nabigyan ako ng ano, ng...
0: chance.
4: Ganun.
0: Nagkaroon ka ng ano, ng lumuwag yung paghinga mo.
4: Oo, kasi nakikita nga po sa post, close na daw. Pero, hindi, parang pwede pa. Ganun sa akin. Mm. So, nung sinabi yung pwede pa, napa-ano ako sa sarili ko na, ay, para sa akin talaga to. Sasali ako. Amen? Amen?
0: Amen!
4: Share ka na lang din. Sige, share ka na lang.
0: Oo, sinabi ko.
4: Oo, sinabi ko na. Ano gagawin?
0: Alam ko, ipagdamot mo pa sa akin.
4: Ano po, actually, di ba, may PBB audition? Wow.
0: Yan.
4: So, kailangan ko ng confirmation sa Lord. Kailangan ko syempre, yun yung pinakamalaga. Lord, ito na ba yung time ko? Lord, ito na ba yung inihanda mo para sa akin? So, yun na sa church ako, I ask God. Sabi ko, Lord, mangusap ka sa akin kung ano ba yung plano mong gagawin sa akin. Grabe. Oh. Ano nangyari?
0: Sige, ano?
4: Yeah, yun yung preaching ng pastor namin, yung grabe, hindi ko makalimutan na nabasa ko talaga sa screen.
0: Ano?
4: Yun? Oh, sayang,
0: nandun na eh.
4: Ano? Na, I'm not just born to live. I'm born to make an impact.
0: Taran!
4: My influence, gift, and possession is part of fulfilling that mission. Sabi ko, Lord, mag-PBB na ba ako? Ganyan ako. Kasi akala ko sa PBB na eh. Tapos, kinabukasan, nakikita ko na naman yung post ng MTV. Inala ko na naman siya, inista ko na naman. Kulang pa rin sila. Pero back down, nakalagay kasi close. Nakalagay na, so...
0: So, kasalanan ng organizer.
4: Kasalanan nila.
0: Kasalanan ng organizer
4: daw
0: yan.
4: Ayan. Kasalanan yan. Ayan sila, oh. Ayan.
0: Ayan.
4: So, going back, edi, ayun na po. Tinachat ko po yung handler ko dun sa ano. Yun, pwede pa daw to. So, yun yung sagot sa akin ng Lord.
0: Ayun.
4: Yun yung sagot sa akin ng Lord. Anak, dyan ka muna. Dyan ka muna sa pageant. And let's see kung ano yung gagawin mo dyan. Kung ano yung purpose mo. Parang ganun po sa akin eh. Kung isishare mo ba ang word ng Lord or ano, which is sinunod ko po ang utos niya. So si Lord po talaga ang nagtulak sa akin. Lahat ng pangati ko. Yung hindi ako mapaali, si Lord talaga yung gumawa nun. Amen?
0: Amen! So si Lord yung kumamot ng kating-kati sa'yo, yung urge mo, no? Talagang binigyan ka niya ng sign. You saw the sign. No, sabi ni Lord, anak, hindi ka pang PBB. Pang Mr. and Miss Teen ka muna.
4: hindi pa muna next year.
0: Next year. Hindi ka muna pang PBB. Magsimula ka muna. Well, how about si Estella?
3: Based on true story po.
0: Ayan, based on true story. Gusto ko yan. Go. Sige, gusto ko yan. Sige, go.
3: Share ko lang po. Hindi ko po kasi talaga alam na may Mr. and Miss Teen Batangas ngayong year. Actually, ang nag-send lang po sa akin nung post po ng page po nila is ang tita ko po. Tapos po nung pagka-send po sa akin, hindi ko po nababasa. Sabi ko po, pwede pa ako sumali dyan.
0: Okay.
3: Parang sali po agad kahit di ko pa po nababasa yung mga guidelines na kasi po eager po talaga akong sumali ng pageant na yung year. Actually po kasi parang this year po parang last pageant ko na po ngayon kasi next year na ulit.
0: Akala ko kinabahan ako ro- ikaw no, masyado ka naman pa suspense. Aba, gabi ko, bakit yung last pageant ayaw niya na ba? Sige, go.
3: Last pageant po kasi nakakapagod din po kasi lalo na po siyempre.
0: Nag-aaral.
3: Opo.
0: So, pahinga muna.
3: Responsibilities. Next year na lang po.
0: Ayun. So, pahinga muna, di ba? Kumbaga, relax muna ng isip. Di ba? Kumbaga, enough muna tong Mr. and Miss Teen. Masyado akong pinagod. Pero, ikaw din, self-choice mo rin.
3: Opo, self-choice.
0: Na, ano, na sumali dito sa Mr. and Miss Teen Batangas. But anyway, nako sa lahat mga kababis namin na nakikinig on-air at nanonood online, bibitinin muna namin kayo ng sandali dahil nako, kailangan muna namin magpatugtog ng isang song at i-play yung aming mga commercials. Alam kong nakamonitor yung aking boss. Hi boss, magandang hapon sa'yo. Ingat ka sa pag-uwi. Sa biyahe mo. Anyway, magbabalik po kami. Kasama nyo pa rin ang Barakong Matapang.
4: Okay, Alice. Oh. Diyan kayo.
0: Ha? Oh, sige. Oh, sige. Sabay-sabay tayong mag-extro.
4: Sabay-sabay tayong mag-extro.
0: Ang extro natin, magpapakilala ako. Pagkabos ko magpakilala, babanggitin natin yung stasyon. Walang magkakamali ng estasyon, ha? Nasa likod ko na yung frequency namin. Isusugal ko to, ha?
4: Ang laki, oh.
0: Ang laki na ito. Okay, walang magsasabi ng ibang stasyon, walang magkakamali. Banggitin natin yung estasyon. Pagkatapos ko magpakilala, banggitin natin yung estasyon. And then, ang tagline namin, your good vibes. Okay, pag sinabi kong kayo ay nakikinig sa, dun pa lang tayo magsasabi, ha? Okay? Sige, anyway, naku, salamat mga ka-vibes natin. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na nakasama nyo at napapakinggan nyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako. At syempre, kayo ay nakikinig pa rin sa GB99.9 Your Good Vibes. At ito ang kantang tahanan na by Adi.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo! We'll be right back.

0: Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Uy, nakakatabi niyo yung pogi sa jeep. Kinilig yarn o palihim na nagkuha ng literal? Or, meron pa isang option, tinignan yung ID. Tinignan yung ID tapos hinanap sa IG. Anyway, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes at inyong nakakasama at napakikinggan pa rin sa mga oras na ito. Oras natin, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Kasama niyo pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At syempre sa mga kabibs natin na nakikinig online, on air, eto na nga, magbabalik na tayo sa ating usapan, kwentuhan. Pero this time, mga ka-vibes, may sorpresa ako. Kasi kanina, tatlo lang yung kasama ko. Ngayon, nanganak sila. Para silang gremlins na nabasa ng tubig, dumami. Dahil lang, ngayon, ay hindi siya magpapaawat. Feeling ko mag one-on-one interview na lang ko. Wala, para naman na, syempre, para naman na mabigyan din natin siya ng boses. Eto na, makakasama natin dagdag na isang candidate mula pa rin sa Mr. and Miss Tina Batangas. Hello guys, magandang hapon at maling nga pagbabalik sa inyo. Oh, delay ka talaga, ang layo ng cue mo talaga, Trixon. Kanina ka pa talaga nakaganon yung kamay mo sa live, oh. Kanina pa kitang kita. Delay ka talaga. But anyway, maganda yung maganda yung ginawa mo. Kaya lang palpak. Ulitin mo sa susunod. Ulit, oh, teka lang. Sige, transition ko ulit. Ayan na. Sa mga ka-vibes natin. O sige, muli mga ka-vibes, pinakikilala ko ang mga naggagandahan at naggagwapuhang kandidato or candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas!
2: Bakit kasi delay ka nung first take?
3: Good na, no? Pero, ayun, welcome, Ethan.
1: Ayan, alam mo, walang nag-inform sa akin. Kaya pala ako litong-lito. DJ Robby, nandito ka naman pala. Ibang mic pala yung gamit niya. Kaya hindi ko siya marinig. Anyway, hindi nakaangat yung slider ko. Pero anyway, narinig naman siguro siya sa online. Ano man, napakamalas mo naman, Trixon. Ito na nga yung time off to shine, eh. Hindi mo naman ako in-inform. Gusto mo ulit pa? O, sige pa, isa pa.
3: Pero hindi ka natin to, meron mo po.
1: Hello, ha, perfect.
3: Ayos na.
1: But anyway, magandang hapon sa inyo. At kasama natin, meron tayong bagong kasama. Kasama natin, magpakilala ka, sir, napakaganda naman ng iyong mga mata at kilay. Ano ang iyong pangalan? Teka lang ha. Anong mic ulit yan, Ronette? Bakit wala sila? Ba't wala ko na rin? Anong mic nakasulat doon? Ayan, ikaw, Ethan, may nakasulat dyan na mic. Anong mic number? Mic 3. Oh, bakit? Nakaganon. Oh, go. Sige, try mo nga magpakilala ulit.
4: Good afternoon, yun, mga vibes. My name is Ethan Blake Anore Cox from the Municipality of Santo Tomas.
1: Yun, mula sa Santo Tomas. Ang pangalan niya, ang ganda nung pangalan, yung apelyido mo ba to? Yung Cox, tama ba?
4: Yes po.
1: Ethan Cox. May lahi ka ba?
4: Filipino-American po.
1: Filipino-American. Kaya naman pala napakaganda ng ng kanyang mata, no? Very afam. Very afam. Wala lang, trip ko lang sabihin sa kanya. But anyway, eto na nga. Mga kapatid, Ethan, ikaw, dahil nga ngayon, ngayon lang kita nakita, ngayon kita na-meet, no, in a person. Although nakita na kita before sa media presentation ng Mr. and Miss Teen Batangas. Pero ikaw, can you tell us, bilang candidate ng Mr. and Miss Teen Batangas, ano ang nag-inspire sa'yo na sumali sa competition na ito?
4: Actually po, one of my inspirations are my parents and my friends, which encouraged me the most to join this pageant because I have been dealing with insecurities since I was in elementary school. Mm-hmm. But I started joining school pageants way back 2023. Mm-hmm. And they said they saw potential, so they encouraged me to join Mr. and Miss Teen Batangas po.
1: I'm curious, what kind of insecurity ang meron ka? Kasi ako, I don't see anything na dapat ma-insecure. Yeah. Sige, anong insecurity yon?
4: Facial insecurities po.
1: Bakit? Anong, bakit mo naisip na may dapat kang ma-insecure sa facial?
4: I don't actually know po kasi nung bata ako, puro lang ako kalokohan eh.
1: Puro ka lang kalokohan? Parang feeling ko hanggang ngayon naman. nung off-air, binalaan ka eh. Huwag mo kong kikilitiin ah. Diba? Nabinalaan ka ni ano?
3: Sisikuhin kita.
1: Sisikuhin kita, diba? Sabi gano'n ni Estela. Oh, binalaan ka. Feeling ko wala, parang wala namang nag- Pero ako ha, ito, dahil narinig ko yung insecurity mo, I would say it in front of you. Wala kang dapat insecurity. Napakaganda ng iyong mukha. Alam mo, ang daming nangangarap na babae na dapat ganyan ang kilay. Yung iba, nido-drawing pa. Diba? Yung iba, gustong-gusto yung mga ganyang mata. Diba? So, wala ka dapat. Tanggalin mo yung insecurities mo. Hindi mo dapat yan ginagawang insecurities. No? Be confident, be yourself. Diba? Kaya ka sumali dito sa Mr. and Miss Teen Batangas siguro kasi gusto mo rin ipakita, no, yung kung sino ka. Gusto mong, yun ba ang rason bakit ka sumali?
4: No po. Actually, I joined this pageant to bring pride and joy to my municipality po.
1: Yun. Sige. Kamusta ang so far ang journey mo, Ethan? Bakit may pagkurat ng ilaw ron eh? Anyway, kamusta ang journey mo so far? Lalo na malapit na ang ano, ang coronation night sa Sabado na 'yan. And paano mo pinaghahandaan 'yon?
4: Actually po, my preparations are too little pa rin kasi hindi po ako masyado nakakapag-practice on my own. Sa rehearsal lang talaga dahil school.
1: Okay, priority ang school.
4: Opo.
1: So, kumbaga, medyo dun ba sa part na yun, medyo nape-pressure ka na?
4: Hindi naman po, kasi kaya ko naman po i-manage yung time ko.
1: Taray, wala kayong tatlo pala. Kaya niyang i-manage yung oras niya. Diba? Wala kayong ano, kayo umuwi ng 10 p.m. Eto, sa practice lang, sa rehearsal lang. But anyway, eto na, para sa inyong lahat, balik tayo sa ating lahat. Nakilala ko na si Ethan na I'm happy to know you more or to know you better. Eto, kanina sinabi ni Ethan na kaya siya sumali is to bring pride doon sa municipality na kanyang nire-representa. Kayo ngayon, you are representing your respective, it could be city, municipality, di ba? Paano nyo gustong makilala itong city or municipality na nire-represent nyo sa pamamagitan nitong Mr. and Miss Teen Batangas? Sige, unahin natin si Trixo dahil siya yung nag-opening kanina.
3: And gusto ko maalala ang Batangas City, hindi sa mga pasalan, hindi sa mga tao, sa mga Batanggenyo na nandoon mismo, no? Kasi mararamdaman mo din yung warmth ng spirit ng bawat isa. And for me, that's the most important kung bakit paulit-ulit bumabalik ang mga... Ay, nakatulog. Turista.
1: Nakatulog. Nakatulog siya. Yan si Jared, ka ikaw, paano mo gusto makilala yung nirerepresenta na lugar?
5: Aside po na that Mabini is known for the birthplace of scuba diving industry, syempre po, just like Trixon? Gusto ko rin po malaman ng Batanggenyos na ang Mabini po ay also kilala po of us Mabinians being known for our hospitality and our warmth, welcome, and smile. Siyempre po, dun po sa pamamagitan ng values and characteristics po na yun, dun po mas mapapakita po namin na kaya po bumabalik ang tao dahil po hindi lang po sa magagandang lugar at tanawin sa Mabini, but also for us Mabinians and for the people of Mabini.
1: Yun. Oh, how about si huli kita, Ethan? Punta tayo kay Estella. Paano mo gustong makilala ang Batangas City ngayong ikaw ay candidate ng Mr. and Miss Teen Batangas?
6: Para naman po siguro kami na ano na gusto po namin makilala ang aming municipality, yung mga ugali po ng mga tao sa municipality namin. In Batangas po kasi welcoming po talaga ang mga tao. Yung sa simple lang po, kunwari po may fiesta, kapag po may dumaan lang po na kahit hindi po kakilala or kapitbahay lang po, iyakagin mo po, kain po tayo, ganun, parang ganun lang.
1: Ay, parang gusto ko pumunta ron, hindi ako kakilala, tapos kakain. Iyakagin ka kumain. parang minsan nga susubukan ko yun, dadaan lang ako nun, magsosoli ako ng walis tambo, ganun. But anyway, punta tayo kay Ethan. Ikaw, Ethan, kanina sinabi mo, the reason na kung ba't ka sumali rito is para magbigay ng pride. Ngayon, ikaw na sumali sa, or bilang candidate ng Mr. and Miss Teen Batangas, paano mo gustong makilala ang iyong lugar?
4: Well, aside our hospitality po kasi, our barangay officials or our municipal governors treats us candidates, even if you ask Prince, they treat us as a gold. They treat us with respect po. And beside doon, inaasikaso po talaga nila kami ng sobra-sobra. And bukod pa rin po doon is yung respect po ng mga tao kasi hindi siya nawawala sa amin sa Santo Tomas.
1: Yun. Yun ang mahalaga. No, respect sa tao. Hindi dapat mawawala. No, at well, alam ko naman na kayong lahat. Alam nyo sa ngayon, sa mga oras na ito pa lang, you bring pride na sa inyong city and municipality. Yung makapasok lang kayo na candidate ng Mr. and Miss Teen Batangas, I'm pretty sure pride na kayo, pinagmamalaki na kayo ng inyong city

0: I created my advocacy, which is youth empowerment through verbal communication. Therefore, other my fellow youths would know that someone is willing to listen and speak for them.
1: Yun, yun ang gusto ko. No, for them to know that there is someone ready to listen and speak for them, di ba? Alam mo, yung ganon mantra, mantra ko din yan actually. No? The reason kung bakit, eto ha, fun fact. Total, nagbigay kayo ng mga fun facts about sa sarili ninyo. Ako rin meron, si Kiko Barako may fun fact. Kung bakit ako naging DJ, kung bakit ko ginustong maging DJ, bakit gustong maging part ng media, no, is gusto kong bigyan din ng boses ang bawat isa, no, yung mga taong nakikinig, no, yung mga taong hindi nabibigyan ng pagkakataong bigyan ng boses o mabigyan ng boses, gusto ko silang bigyan ng boses kasi alam ko na sa pamamagitan ng platform na ito, eh katulad ninyo, mabibigyan ko sila ng justice kahit papaano, 'di ba, na maibigay yung mga kailangan nila at maisigaw ang kanilang gustong isigaw. And that, Anay, thank you. But anyway, so ito, para uli sa inyong lahat. Medyo serious yung tanong ko this time. Kung kayo, or kung ikaw ang magiging Mr. and Miss Tina Batangas 2026, ano ang isang bagay tungkol sa kabataang tulad ninyo ang gusto ninyong ipaalam sa publiko tungkol sa kabataan? Ano yung gusto ninyong malaman naming lahat na pag sinabing kabataan, eto kayo? Yan. Sige, unahan mo na, Trixon.
2: Ayun. Gusto pong maalala nila na our age will never be a barrier para mag-carry ng light ng Lord. Lord pa din, kasi siyempre. Yung pinakamahalaga. Kasi sometimes, iniisip natin na I'm too young. Sometimes, I'm not prepared. Pero, sabi kasi sa Bible, sinabi doon na huwag kang matakot for He is with you. Kung naiisip mo na, ay, bata pa o masyado, kailangan umuna mag-enjoy, gumawa ng kung ano-anong kabulastugan, kaanuhan, mali. Ano? Kasi, may sinasabi si Ethan.
1: Ano yung sinasabi si Ethan? Ibulong mo, sige, ano yung sinasabi si Ethan?
3: Parang dinidescribe mo ako ah.
2: Ay! Ayan, kung sino man po kayo.
1: Parang may blind item pala dito ngayon.
2: Hindi.
3: Pinapatamaan ka.
2: Hindi.
1: Oh.
2: Ano yung general? Ano?
1: Teka lang. May pumasok na song. Teka lang. Na-enjoy ako. Teka lang ha. May pumasok na song. Teka lang. Yeah. Ulitin natin. Na-enjoy ako kakwentuhan ko. Pumasok tuloy yung ping pony ko. Go.
2: Gusto pong i-remind sa kanila na hindi na kailangan matakot na mag-pursue ng mga bagay na alam nilang nasa puso nila. Kasi lahat ng mangyayari ay naatakda na you just need to walk with Him. Amen.
1: O si Jared. Jared, ano ang gusto mong malaman ng publiko o ng general public pagdating sa o tungkol sa kabataan when you become the Miss Teen Batangas?
4: I want everyone to know that us the youth or as a young advocate and young people that we can be the voice and also can be a purpose and we can serve. Yun po. Kasi po, hindi po had lang na dahil yun, bata ka lang, hindi mo kaya to, hindi mo kayang ganito, ganun yan. No, para po sa akin, hindi po had lang yung edad mo. Kahit po, matanda ka na or bata ka na, feeling ko po at tingin ko din po na bilang po isang kabataan, pwede po kaming maging inspirasyon at maging at magkaroon ng purpose sa komunidad ng bawat isa.
1: Hindi porket bata ay wala nang magagawa, 'di ba? 'Yun yung pinaka point doon eh. And which I totally agree. Alam nyo nga kasi ako I always gonna say this, no? Lagi ko sasabihin to na ako naniniwala ako na yung mga kabataan kasi ako millennial na ako, hindi na ako Gen Z. Diba? Millennial ako, very tito na ako. Pero kayong mga Gen Z, kayong mga kabataan, naniniwala ako that you guys are so talented, you are creative, no? And yung mga bagay na yun, yung mga skills nyo na yun, yun ang magbibigay ng change sa atin. Diba? Naniniwala ako doon. Kasi nga, I always believe na kakaiba kayong mag-isip eh. Diba? You think of outside the box. Diba? Hindi kayo yung sumasabay sa standard na

0: yung tipo ng tao na ito dapat ang kabataan, ganito lang, no? You go beyond that. And again, doon pa lang talagang amazed na amazed ako sa inyo. Let's go to Ethan naman. Or sige, si ano, Estella, hawak mo na ang microphone. Sige, Estella, ikaw naman, ano ang paano mo gustong makilala ang kabataan kapag ikaw ang naging Miss Tina Batangas?
1: Papaloob po kasi ito sa ano ko, sa advocacy.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko pong malaman ng public na hindi lang po the youth are not only the leaders of tomorrow,
0: mm-hmm.
1: they are the change makers of today. We can simply like ma
0: sige, go. Kaya mo yan. Kaya meron tayo hanggang 6 PM. Go on.
1: We can change our community by simply doing kind things mm-hmm. to our community. Like doing community service.
0: Mm-hmm.
1: Like that.
0: Yun. So how about si Ethan? Ikaw naman, Ethan, paano mo gustong makilala ang kabataan kapag ikaw naman, kung sakali ang magiging Mr. Teen Batangas?
2: I would like to introduce the youth to millennials or adults as that our age won't limit our abilities, because as of now, too much youth can develop, even a child can develop something scientific that the public likes or loves about to talk to. And that some youth are able to present themselves better than others.
0: Mm.
2: Like, they do better in some things that adults can. No offense po sa mga parents, ha, but your childs can do better if you would just encourage them. Yun lang po.
0: Parang ano, ha, parang yung mother ng isang candidate natin dito na napalunok ng laway. parang kinabahan siya sa sasabihin mo. Pero totoo naman 'yun. Ako I also agree with Ethan, no, na sa mga parents out there, let your kids, no, do what they want. Let them choose what ano yung gusto talaga nila sa buhay. Kasi karamihan nga sa mga parents out there, no, hindi naman sa lahat, pero marami pa rin hanggang sa mga sa taong 2026, no, na gusto nila sila pa rin yung masusunod, 'di ba, sa pagpili ng course, gusto nila sila pa rin, 'di ba, kung magdo-dorm pa sa Batangas City o hindi, 'di ba, parang mga ganun, eh, 'di ba, parang syempre, although the side ng parents, ang gusto lang naman nila is to protect their child, 'di ba, to protect their kids. But para din kasi mas maging magaling ang kabataan, let them explore, 'di ba? But with guidance, of course, pa rin ng mga magulang, 'no? Yung mga magulang naman natin, pwede niyo pa ring i-guide, 'no? Basta bigyan niyo lang sila ng konting advice, 'no? Kapag ginawa nila 'tong choice na 'to, meto yung magiging consequence, 'di ba? And ganun din dapat yung kids, 'di ba? Yung kids naman dapat matuturing makinig, 'di ba? At the same time, dapat matutong makinig na or ano nyo, wag nyo, kasi minsan may mga kabataan, no, na nagsasabi lagi na lang kontra si mama, lagi na lang kontra si papa, no, don't think of it as a kontra, think of it as a way na parang i-balance nyo pag pinakinggan nyo yung advice nila, pag pinakinggan natin ng sa mga kabataan out there nakikinig at nanonood, no, pag pinakinggan nyo yung payo ng magulang nyo, try to balance it, try to reflect on it, diba, tama ba siya, may katwiran ba siya, o mas makatwiran to, then if you think mas makatwiran, 'di ba? Pwede niyo ibigay yung side niyo. Ipa-realize niyo naman sa parents niyo kasi ganito 'yan, ma, ganito kasi 'yan pa, 'di ba? So something like that para lang balance, eh, 'no? Kasi too much naman ng ano, ito ha, naniniwala naman din ako. To be fair, para lang sa mga magulang out there. Kasi I'm pretty sure sa mga magulang out there nanonood sa FB Live, 'no, baka sabihin naman nila ganyan na ba ang kabataan, 'no? Para walang ganong label. Mabigyan natin ng kahit papaano enlightenment din yung youth. Kasi nga, pag too much freedom, pag too much na binigyan natin yan ng self-choice nila, diba? Magkakaroon ng imbalance. No? At pag nagkaroon ng imbalance, may consequence yun. Diba? So, tamo si mami. Nailaban na kita, mami. Nailaban na kita. Diba? Bibigyan din kita ng boses. Sabi ko sa'yo, lahat bibigyan ko ng boses, eh. Wala akong pinipili. Bata, matanda. But anyway, ito sa ating mga candidates na nandito sa aking harapan. Ito si Ethan, di ko rin natanong sa ito. Paano mo binabalansi yung oras mo ngayong estudyante ka tapos sumasali ka ngayon dito sa Mr. and Miss Teen na Batangas? How do you manage your time? Anong discipline meron ka?
2: Since Sundays po ang rehearsals, tinatapos ko po yung homeworks ko na due next Monday or next week. Mm-hmm. Para next week po na may rehearsal pa rin kami na Sunday, wala na akong gagawin. So Sunday, free na ako, pwede na ako mag-rehearsal. Tapos 3 p.m. papahinga na lang pag-uwi.
0: Wow, antaray. Advance na tinatapos ang lahat, di ba? Parang kumbaga ano to eh, tapusin mo na ngayon kung ano yung kaya mo tapusin para you can do more tomorrow, di ba? Sabi ng mga matatanda. Tama mo, may tumingin na naman sa akin. Sabi ko na dapat si Mami sa labas na lang ng buti. Hindi, joke lang Mami. Pero eto ha, sa inyong lahat ulit, gusto ko itong itanong. Sa tingin nyo ba, bilang kayo ang mga Gen Z, bilang kayo yung mga kabataan, paano nyo magagamit yung boses ninyo? Kasi kanina, lagi nyo sinasabi, gusto nyong i-voice out eh. Diba, tinanong ko kayo, at paano nyo gustong makilala ang kabataan? Ngayon, bilang kabataan, paano nyo magagamit yung boses nyo para maghatid ng pagbabago sa bansa natin? Yan. O, yan, eto na, umangat na ng mikropo na si Trixon.
3: Okay, seryoso na.
0: Ayan, go.
3: Okay. Sa generation namin, meron na tayong tinatawag na social media. And I believe that social media is our modern megaphone para ma-amplify or para maipakita kung ano ba yung gusto mong gawin, kung ano ba yung gusto mong iparating sa mga kabataan. At syempre, mahalaga na dapat sa'yo magmumula. Dapat ikaw yung role model. Ikaw yung dapat nilang kakitaan para nang sa gayon ay ito'y ating mapagtagumpayan at ito'y ating maibahagi sa mga kabataan. Wow.
0: Yun, wow. Amen. Amen. Si Jared.
1: Aside po from social media, I know that social media is a big platform to voice out our concerns. But also, for me, I will use Mr. and Miss Teen Batangas as a platform po to voice out like for my advocacy po, the mental health awareness. Ang Mr. and Miss Teen Batangas po is napakaganda po niyang platform and pwede ko po siyang gawing way para po i-promote yung advocacy ko and to help other teenagers, the youth, na they can be more or we can be more po. Yeah.
0: Yon, we can be more, di ba? We can offer more. Parang ganyan yung gusto sabihin ni Jared. O sige, ikaw na may hawak ng microphone, Ethan. Paano mo magagamit bilang kabataan ang iyong boses para magkaroon ng change dito sa ating bansa?
2: Well, as a former student journalist, I would use articles. Articles about youth, articles about what youth can do and what they can. So therefore, their parents or the adults in our universe may help their child to be better and to change for the better po.
0: Yun. How about si Estella?
1: Gagamitin ko po yung pageant na to para po i-champion po yung advocacy ko, which is youth empowerment. Gusto ko pong sabihin sa mga youth na huwag pong ma-pressure sa hinaharap kasi po parang halos po ibang youth po ay parang na-pressure po kasi lagi pong sinasabi is parang ang kabataan po, di ba, ang pag-asa ng bayan, na-pressure po sila na gusto po nila maging perfect sila, ganun po. Pero sabi ko lang po is enjoy life while being responsible.
0: I agree on that. Enjoy life while being responsible, 'di ba? Napakaganda nga sa message noon galing kay nakalimutan ko na 'yung pangalan. Ayan, kahina 5, 4 galing kay Estella. Yan, 'di ba? Kasi yun yung actually yun yung isa sa mga ano nakikitang minsan hindi nakikitang problema ng ating bansa no, yung mental health ng bawat isa. Kaya very aligned yung sinabi ni Jared at saka ni Estella no. Para maging maganda yung takbo ng ating bansa, kailangan na mentally aware and mentally stable ang lahat. Pero para naman maging mentally stable, ang kailangan natin is ipaalam din sa kabataan na we can enjoy life while being responsible. Diba? So napakaganda nun kasi nga sa panahon ngayon na sa social media, kitang-kita nyo na lahat. Diba? Nakita mo yung friend mo, nag-Taiwan yung friend mo, nasa Japan, tas ikaw ito, nahihirapang mag-review. Diba? So, nakaka-pressure at some point. Pero, again, let's not use that, no? The social media, hindi dapat ganun ang social media. Ang social media, dapat way to connect others, diba? To support each other and as a means of communication, diba? But anyway, eto, last question na para sa lahat. Kung magiging pagkain kayo, ay, ano at bakit? Ayan, gusto ko nga simulan ito sa taas na.
3: Yun, sa waas. Salamat.
0: Ayan, Estella.
4: Pero para walang maisip si Trixon.
0: O, Estella, kung magiging pagkain ka, ano at bakit? Kahit it could be pagkain na kilala sa Batangas City or it could be outside the Batangas, kahit anong pagkain. Sige, go. Sige, 5. May direction. Pinasa yung microphone kay Ethan. Bakit? Wala kayo, ano, hindi kayo prepared dun sa question ko, no? Hindi nyo ine-expect na itatanong ko yun, no? O, sige, sinong ready sumagot? Si Ethan. O, yan, si Ethan mo. Kung magiging pagkain ka, ano at bakit?
2: For me po, I would choose to be a bulalo because bulalo strengthens a person, lalo na yung mga nahihirapan. Like, halimbawa po, once a mother just landed on the hospital or just born a baby. Mm-hmm. Nakain po siya ng bulalo to strengthen them. So, to strengthen herself. So, I would choose to be a bulalo to strengthen anyone, everyone actually. Yon,
0: para palakasin ang lahat, di ba? Pampatibay ng buto-buto, bulalo, di ba? O, sino dun sa
3: mga?
0: Ayan, ready na si Trixon. Oh, sige, Trixon, ano ang, kung magiging pagkain ka, ano at bakit?
3: Kung ako'y magiging pagkain, yung simple lang, yung mura lang, lechon.
0: Mura! Mura! O sige, magpadala ka ng lechon dito. Pag ikaw, wala kang lechon dito. sige, go. Bakit lechon?
3: Kung bakit lechon, aminin natin sa hindi. Pagka may lechon na nakahain, ayaw na tayo ng una mong makikita at mapapansin. Hmm? Pero hindi ko sinasabi na magpapansin ako.
0: Kala ko gusto mo ng attention namin. Tingnan natin ng sabay-sabay.
3: Growing up talaga, gusto na talagang maging actor. Gusto magkaroon ng influence sa maraming tao. And inask ko ang Lord kung bakit ko ba gustong magkaroon ng gantong influence. Yun pala, gagamitin niya ako na may purpose. Yun. Para saan, naiunintulad ko sa salit yun kasi siya yung ano eh, yung parang pinaang centerpiece. Siya yung pinaang nakikita mo. Pero gusto ko na yung Trixon na lechon.
0: Yung Trixon na lechon, ano?
3: Yung Trixon na lechon. Gusto siya, yung nandun siya sa spotlight, but it doesn't mean ikaw lagi yung mataas. It doesn't mean na ikaw yung dapat laging nakikita at napapansin ng tao. Ikaw yung lechon, Trixon. Ikaw yung lechon na may influence. Lechon na may purpose. At lechon na malutong. Ano sabi?
0: Akala ko ikaw yung lechon na papapakin ng lahat. Kala ko yun yung gusto mo mangyari. Ikaw yung Trixon, yung lechon na pagpepiestahan ng lahat. But anyway, sige, si Jared, kung magiging pagkain ka, ano at bakit?
1: Kung magiging pagkain po ako, I think po, kapeng barako po siya.
0: Ay, drinks, hindi siya pagkain.
1: Inas ko po siya kay Sir Kim, sabi pwede daw po yun.
0: Pwede, sige. Nasisi pa si Sir Kim, Sige, bakit kapeng barako?
1: Kaping barako po kasi, I think it symbolizes po how strong and how thriving us Batangueños. Lalo na po, us women. Let's go, yeah, woman empowerment.
0: Yes, correct. Yes.
1: Us women, like, we are being belittled.
5: we're identified as babae lang naman kasi kayo. Mm-hmm. No, for me po, it, the bakapeng barako symbolizes na we are strong, we're independent, and kaya din po namin makipagsabayan sa iba.
0: Ayan. Bilang babae, kaya nyo rin maging barako. Diba? Ayun yun eh.
3: Kiko barako.
0: Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung mga barako matatapang yun eh. Kaya nga kayong ipaglaban eh. Ako ang Kiko Barako. Akong Barakong kaya kayong ipaglaban. Wag lang siguro sa pera. Wala rin ako na. Mahirap ipaglaban yan. But anyway, Estella, kung eto na, umikot na, tatlo na yan. So siguro nakaisip na si Estella, anong pagkain ka at bakit?
1: Kung magiging pagkain po ako, simple lang po, kanin po.
0: Kanin ah!
1: Kasi po, hindi po magiging kumpleto ang pagkain kung walang kanin.
0: Oy, wala kayo! Sorry, may nanalo na. Tama ka naman. That explains well, no? Wala, ender na yun. Diba? Puro kayong ulam eh. Wala kayong pampabusog. Diba? Tama.
1: Hindi masarap ang lechon pag walang kanin.
0: Correct!
3: tama.
0: Hindi masarap ang lechon pag walang sarsa. Diba? Pero
1: bulalo.
0: Lalo nang bulalo, 'di ba? Nakakabitin kapag kasabaw lang ng sabaw, 'di ba? Pero ang galing ng sagot mo ron, no? Puro kayo ulam, ha? Sige, ako ang main course. Ha?
3: Ako yung plato.
0: Oo. 'Di ba? Siya yung ako'y nagpapabusog sa inyo, ganoon. Pero ang gaganda rin naman ng sagot ng iba, 'di ba? Talaga nga may lechon kasi gusto niya siya yung centerpiece in a good way, 'di ba? Merong bulalo to make a strong, di ba, na magpapatibay ng loob at mga buto-buto mo. And then si Jared ay isang kapeng barako na para ipakita ang pagiging matapang ng kababaihan. Pero wala kayo kung wala si Estella.
3: Kanin! Let's go!
0: But anyway,
3: wait lang, sir, before that. Oh. Ikaw.
0: Mga tinuruan kayo ni DJ Robby, ah.
3: Isirapan kami. Oh. Ikaw, DJ Kiko Barao. Mm. Kung magiging pagkain ka,
0: ano ako at bakit? Oh. Well, kung magiging pagkain ako ay isang kaldereta. Masarsa, malasa, malaman. Kumpletos recados. At hindi nawawala sa piyestahan.
3: Wow. Si Sir Kim kaya?
0: Anyway, again, nako sa lahat ng mga sa inyong apat na nandito, mga nagaganda, nagagwapuhang candidates ng Mr. and Miss Tina Batangas, maraming salamat for giving your time na makausap at makasama kayo ni Kiko Barako. And of course, hindi naman matatapos ang programa natin kung wala kayong special shout out at gusto nyong pasalamatan. Here you go, kung sino na. Sige, pangunahan mo na, Trixon. Invite yan. Invite mo na sa darating na Sabado.
3: Shout out sa mga apamilya o dyan sa Pangasinan. Lola o, yung lolo o, yung mag-ala o dyan sa Mindoro. Sa father side ko. Mm. At saka, shout out din sa aking father. Yung apat din sa mga churchmate. Hello. Mm. Yan. Ako, alam kong proud na proud kayo sa akin. At special mention sa Kickskin. Yeah.
0: Aray, may sponsor.
3: Alagang Kickskin. Tira naman yung lapat.
0: Sige, ilapit mo sa camera. Lapit mo. Wow, walang force. Oh.
3: Alagang Kickskin. Miss MB, bakit yan
0: eh. Baka naman, naghahanap din po si Kiko Barako.
3: sa aking handler kay Sir Dilay, sa aking makeup artist kay Sir AMD, sa aking magiging formal wear si Enrico. Pasabog natin. Let's go! Kaya sa mga sponsorship, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa GV99.9. Thank you for having us here. Such a great experience. Ganito pala to. Ano, ang sarap dito. Kaping Barao.
0: Dito ka na tumira. Gusto
3: dito
0: mo.
3: Dito na ako tumira.
0: Sarap pala dito.
3: Yeah, thank you so much po. Thank you.
0: How about Sharon? Baka may gustong pasalamatan, i-shout out.
5: Unang-una po sa lahat, gusto ko pong syempre magpasalamat sa GV99.9. Thank you for having us here and giving this opportunity po na mag-meet and maging radio guest po for today. And Siyempre po, gusto ko din pong shout out ang aking family, Kasapaw family and Flores family. Hi po sa mga taga La Union and Pangasinan. And also, yes. And also...
4: Sige, yes. Naubusan ka, no? Yes.
3: Pangasinan?
4: Oh, sige pa, ano pa?
5: And also sa mga taga-Mabini po dyan, hello, shout out po sa inyo, pati po sa aking mga friends na nanonood on live. Hello po, pati po sa Med1C, shout out Sir Larry, hello po. Yun lang po.
4: Hindi mo yung shout out yung nagbibideo sa'yo, inaabangan niya kanina pa.
5: Siyempre, shout out po sa aking one and, oh, syempre, one and only.
4: Well, may iba pa pa.
5: Sa aking napaka-supportive and loving mother, hi. Sabihin ko yung pangalan niya, May. Shout out po kay Mommy, I love you so much. And syempre kay Daddy na nasa bar ko, I love you so much. Yes.
4: Ayun. Now, how about, ayan, binigay niya sa'yo. O ano, sino mo una? Bato-batopi kayo. Estella, ikaw na.
1: Shout out po sa family ko po, the Cantos and Aguilar family po. And, shout out din po sa aking handler, Mommy Georgie.
4: Mommy Georgie! Ganun pala dapat. Oh, sige, meron pa, meron pa.
1: Thank you din po sa GV99.9 for having us. And also po sa mga friends and family po ng mga friends ko. Thank you po for supporting me.
4: Man, how about Ethan?
2: First of all po, thank you GV99 for making us your guest po. I would like to shout out our barangay officials, municipal officials, my families, my friends, and the families of my friends. Thank you din po sa aking handler, makeup artist, and hairstylist, Jamiara Mantilla. Thank you po. And thank you po, Kickskin. Yun lang po. Thank you po.
4: Uy, oh, tari, Kickskin din, ha? Oh. Parang, parang ano, ha? Ah, parang, sabay
3: dati
4: pa kayo po.
3: Sponsor kasi.
4: But anyway, again, ako naman gusto ko yung pasalamatan kayong apat nandito sa harapan ko ngayon. This will be my last interview sa batch. This will be the last batch na i-interview ko. Kasi bukas si DJ Robby na. Si DJ Robby na mag-i-interview ng 1 PM. Diba? Para makapagpahinga naman ako. Diba? Pero again, maraming salamat
3: maraming,
4: sa iyong...
3: Maraming salamat po. Pero bago yun, last na.
4: Oh, sige.
3: Manood kayo sa October 10. Manood kayo, 5 PM sharp yun. Sharp yung magsta-start. Kasi ayan namin, abuti na madaling araw. Okay?
4: Oh.
3: Ay, ticket. Bumili kayo.
5: Ticket. Meron pa po ako natitirang ticket. Bili po kayo bili po kayo sa akin. Ang FB ko po is Charred Kasapaw. And on IG, Miss Cha Kasapaw. Thank you so much.
1: Ano ko po, saan po kayo bumili? Huwag sa kanya.
4: Nag-agawan pa nga ni. Ano, sino pa? Sino pa?
3: Bye, mamiss ko kayo.
4: Alam niyo, alam niyo, meron kayo nakalimutan. I-shoutout natin si Sir Kim at si Sir Coots na no.
3: Sir Kim!
4: Maraming salamat sa Sir Kim and Sir Coots. Wala naman kayo kung hindi dahil sa kanila. Kung hindi pumayag yung mga yan.
3: Tama.
4: Diba, wala kayo rito. Talagang kinulit ko pa sa email yung mga But anyway, again, maraming salamat din sa inyo. Marami akong natutunan sa inyo at I wish you all the best sa darating na Coronation Night. Again, sa mga kababayan natin nakikinig sa on-air at nanonood sa FB Live, ang nandyan po sa inyong screen, no, nakikita nyo, ang Coronation Night po ng Mr. and Miss Teen Batangas ay magaganap this coming Saturday na yan, October 10, 2026. Ganap na 10 PM daw, sabi ni Trixon. Pagka hindi naging 10 PM, pag hindi naging 10 PM, sabi ng organizer, wag ka na, ano, aabuti ka ng madaling araw doon. Ha, pagka hindi naging 10 PM daw, ikaw na lang daw mag-isa hanggang madaling araw, ha? But anyway, maraming salamat po sa inyong apat. And of course, sa lahat po na bumubuo ng Mr. and Miss Teen Batangas sa organizing committee, maraming salamat po. Sa mga handler nyo, gusto ko rin magpasalamat. Nakilala ko kayo isa-isa, di ba? Simula nung media presentation na, taray mga endorser yarn. Wala kaming pati-F, huy. Nag-e-endorse po sila ng aming bote na may sticker ng GV99.9. Anyway, maraming salamat. I'm so happy, no, na makilala kayo, makita kayo. And I will see you on October 10. I will be there, guys. I will be there. Sasamahan kayo ni Kiko Baraco at sasamahan kayo ni DJ Robby. Diba? Sa Sabado. Nandun kami.
0: So mapapanood namin ang mga pagrampa ninyo. May Q&A ba? May Q&A o yung pagsagot nyo sa mga tanong, mapapanood namin lahat yan. Diba? At sa lahat ng mga kapag-ibs natin na nakikinig on air at nanonood online, again, maraming salamat po sa pagsama rin kay Kiko Barraco. Kanina nga, alauna ng hapon, hanggang ngayon nga, mag-aalas 5 advance, gusto nang umuwi. Mag-aalas 4 lang pala. Oras natin, 7 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon. And again, sa lahat ng mga ka-vibes natin, manatiling nakatutok dito sa Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito na, sabay-sabay tayo, nakasama nyo, Kiko Barraco sa maghapong ito. Ito na, kunin nyo yung mic na yan. Ito na, sa mga ka-vibes natin. O, nakasabit pa sa leeg mo, baka mahatak ka pa niyan. Nataranta sila, oh. Hindi na naman nila in-expect yung gagawin ko. Sabi ko sa inyo, do not let them know your next move. Diba? Oh, anyway, nakasama nyo sa maghapon, ang Barracong Matapang, na kaya kayong ipaglaban, Kiko Barraco. Siyempre, tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lang sa Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend, at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
7: Uy, baka Kiko yan.
5: Baka Kiko Barako yan.
8: Kiko, Kiko.
9: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
10: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

Love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: ng lomi, gisado, tostado at bihon. Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Ay, pisan-pisan.
3: Ah, pisan bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
5: Barkada!

naman, yes naman, yes naman, uwi na! Ay, sa lahat ng mga empleyadong pumasok ngayong araw ng Lunes, excited na sila sa kanilang pagta-time out. Anyway, ako, ilang minuto na lang, magta-time out ka na, ka-vibes. Kaya naman ako, sulit-sulitin mo na. O kaya naman, habang nasa biyahe, pwede ka rin namang makinig sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong nakakasama pa rin at napakikinggan sa mga oras na ito, ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programa para sa mga kakagising lang sa siesta. At ito po ang programa sa mga gustong tumawa habang nasa siesta. Ito po ang Siestawanan. Naku, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. O, diba? Naku, sa lahat ng mga ka-vibes natin ha, na nakasama ko kaninang alauna, no, hanggang ngayong 4:33 in the afternoon, no, talaga namang napakinggan nyo at napanood nyo sa aming Facebook Live ang mga nagagandahan at nagagwapuhang candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas. Kaya naman ako sa lahat ng mga candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas, ngayon pa lang binabati ko na kayo ng congratulations. Diyan pa lang na makasama kayo sa pageant na ito, maging candidate pa lang kayo, panalo na kayo, and I'm pretty sure, sabi ko nga sa interview, proud na kayo na agad ang mga city and municipalities na inyong nire-representa. Diba? Totoo naman yan. Ngayon pa lang, they're willing to support you na, and they're rooting for you. Diba? And of course, no, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakinig at nanood ng interview ko sa Mr. and Miss Teen Batangas, I hope nag-enjoy kayo sa aming kulitan. Naubos po yung energy ko sa kanila. Grabe ang mga bata, ang dami nilang energy. Para silang energy vampire. Hinigop nila yung energy ko maghapon. Plano kong mag-reserve mamaya pa eh, hanggang mamaya pa kasi ako. Plano kong mag-reserve kaya lang nahigop eh. Parang imbudo eh. But anyway, naku, sa lahat ng mga kababis natin nakinig no, ng interview, sumubaybay sa aming Facebook Live. Maraming salamat din po. At iniimbitahan po namin kayo, no, sa darating na Sabado na po ito. Gaganapin po yan sa Malvar Sports Complex, ang coronation ng Mr. and Miss Teen Batangas.

interview namin dahil hanggang sa mismong coronation night, bibigyan namin kayo ng update kung sino ba ang kokoronahan bilang kauna-unahang Mr. and Miss Teen Batangas 2026. And of course, sa lahat ng mga driver naman na nakikinig sa GV99.9, ikaw man ay Batrasco driver, kasama ang iyong Batrasco conductor, ikaw man ay jeepney driver, tricycle driver, ikaw man ay private vehicle or TNVS, di ba? Mag-iingat po sa biyahe, lalo na po ngayon.

pong ganon. Takaw disgrasya po yun. Okay, mag-iingat po tayo sa biyahe mga ka-vibes. At tandaan, ang mata sa kalsada, hindi sa dalaga. Huwag tingin ng tingin sa sidewalk. Makakita lang ng dalaga eh. Makakita lang ng makinis eh. Humihinto na agad. Hindi naman pinapara. Anyway, and of course, sa lahat din mga ka-vibes natin ha, sa Palengke, Lipa City Public Market, sa mga

natin sa mga bahay-bahay na nakikinig ng GV99.9 na no, sa lahat ng mga kabayos natin na nakatutok, hindi pinapatay ang radyo, maraming salamat po. And syempre, gusto kong i-shoutout again ang lahat ng mga ka-vibes natin ng ating mga Mr. and Miss Tina Batangas, sa candidate na na-interview ko kanina, no, si Estela, si Jared, si Ethan na hanggang ngayon ay nandito at nag-aabang ng kanyang sundo daw. At si Trixon, naku, mag-iingat kayo sa biyahe nyo pa uwi. Maraming salamat sa inyong oras na ibinigay sa akin. Anyway, naku, sa lahat ng mga ka-vibes natin, again, maraming salamat po sa pagsama sa akin mula kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 20 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. At sa mga kabayos natin, magkita-kita tayo bukas na ulit. Oh, ganun talaga. Ang bilis ng oras, no? Sayang nga eh. Tine-tempo ko yung interview. Pahabain ko pa kaya para diretso extra na. Wala, hindi inaabot eh. But anyway, no, sa lahat mga kabaysan, maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo bukas 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Siesta Wana. Nakasama nyo sa maghapon ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At ngayon, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. At itong ating next song ay inaalay ko sa lahat ng mga candidates ng Mr. and Miss Teen Batangas. Ito na ang kantang Catriona, dahil sila ay rarampa na katulad ni Catriona Gray sa darating na Sabado, October 10, para sa Mr. and Miss Teen Batangas. Muli, ito po si Kiko Barako sa GV99.9, your Good Vibes!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Was brought to you by Guanzon Group of Companies, pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Usapang pamamakapayapaan, usapang pamamakalamdaran.
2: Oy, magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GVFM Batangas. Kumusta po ang aking mga kabayan po dyan sa buong Batangas at sa lahat ng lugar na inaabot po ng aming malakas na signal po sa Mindoro ho. Dyan po sa Lucena, napakalakas po namin dyan. At sa ating po mga kabayan po sa Pampanga, sa magitan po ng 792 kHz DWGV-AM, maraming salamat po kay Manny Galang sa patuloy pong pagpapahiram po ng oras sa atin, airtime. At maraming salamat kay Kiko Barako na naka-standby palagi sa ating palatuntunan. And of course, dito po sa Metro Manila, ang DWDD Armed Forces Radio. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po magsama sa isang oras na palatuntunan hanggang 5 o'clock in the afternoon. Ho. Hanggang alas 6 pala. Hanggang alas 6 po ng hapon. Para pag-usapan po natin ang mga bagay na mayroong kailaman po sa ating pagkusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Nandyan po si ang aking mga kasama ngayon. Acknowledge ko lang ho. Si Jarvis, Captain Jarvis, yan muna po ang ating technical. Tinuturuan po ni Captain Joven Param, ano ho, ng Philippine Media Network Service Cooperative. Nandiyan po si Dr. Divine. Pabatiin ko lang po, Dr. Divine.
3: Yes po, General. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga palagiang taga-subaybay dito po Forces Radio sa DWGB-FM at AM. Ito po yung link ko, Dr. Divine Reyes, nakaantabay para sa ating mga pag-uulat. Back to you, General.
2: At si Ate Lolito, akusta ang aking pong kasamahan dati sa DWDD at sa DWIC. Ate Lolit, magandang hapon.
4: Mapagpalang hapon po, General Jerry, at sa ating mga taga-subaybay, lalong-lalo na po sa ibang panig ng mundo. Nako, napakadami po nila ang ating tinatawag na modern day heroes. Gusto nilang maalaman ano nga po ba ang update dito sa ating bayan. So hello, good morning, good afternoon, good evening, as the case may be, lalong-lalo na po sa Estados Unidos, sa East Coast, ganyan din sa gitnang silangan. At syempre Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po sa ating mga kapatirang Muslim. Assalamu alaikum. Back to you, General Jerry.
2: Oy, may kasama tayong director ng Climate Change Task Force, si Ruel R.D. Hipulan. Galing po dyan sa Siargao. Matagal kami din nakita nito ni Ruel. Eh. So, Ruel, pati ka muna. At mamaya, pakilala mo yung ating bisita pagkatapos ng balita ni Dr. Divine. Go ahead.
5: Maraming salamat sa lahat. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig. Aking pagsaludo sa lahat ng sumuporta sa ating programa. Maing hapon kaninyong tanan, mga mainiton nga pagpanimbayagi kan din sa Siargao Island diri sa Caraga Region. Back to you, General.
2: Salamat, thank you. At ngayon ho, bago natin ipakilala ang ating pong guest sa araw na ito, ay atin muna pong puntahan ang balitang inihanda po ni Dr. Divine. Doktora, go!
3: Nagbabala ang pag-asa na maaring magkaroon ng ibang epekto ang kasalukuyang El Nino kumpara sa mga naunang matitinding yugto ng naturang kondisyon ng panahon. Ayon sa ahensya, kailangang bantayang mabuti ang epekto nito sa ulan, temperatura, supply ng tubig at produksyon ng pagkain. Sinabi ng pag-asa na walang dalawang El Nino na eksaktong magkapareho. Kaya naman hindi sapat na umasa lamang sa naging karanasan noong mga nakaraang taon. Posibleng bumaba ng malaki ang dami ng ulan at tumaas ang temperatura sa ilang lugar. Maari itong magdulot ng dagdag na problema sa mga magsasaka at sa mga lugar na umaasa sa limitadong supply ng tubig. Panawagan ng ahensya, mas mabuting maghanda habang maaga kaysa hintayin pang lumala ang epekto. Kabilang dito ang pagtitipid sa tubig at pagsunod sa mga official na abiso tungkol sa panahon ng klima. Samantala po, 157 magsasaka sa Isabela nakatanggap ng tulong dahil sa epekto ng El Nino. May tulong pinansyal ng natanggap ang 157 magsasaka ng palay sa Santiago City, Isabela, matapos maapektuhan ng kanilang kabuhayan ng El Nino. Ipinamahagi ang tulong sa pamamagitan ng emergency cash transfer ng pamahalaan. Malaking bagay ang ayuda para sa mga magsasakang naapektuhan ng ani at kita dahil sa kakulangan ng tubig at tuyong panahon. Layunin ng programa na magbigay ng agarang suporta sa mga pamilyang nangangailangan habang patuloy na inaayos ang kanilang kabuhayan. Patuloy naman ang pagtukoy ng mga lokal na tanggapan sa mga magsasakang maaring mga ilangan pa ng tulong habang minomonitor ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Mamaya po marami pa po tayong ulat at ibigyan daan po muna natin ating mga panel sa pangalan po ng ating main host. Back to you, General Samudio.
2: Thank you very much. Acknowledge ko nga pala yung aming director sa ating palatuntunan, si Elena Impas. Yan po ay kasama din po namin sa Philippine Media Network Service Cooperative. At siya rin po ang isa sa mga nagpapatakbo po ng bagong establisho na National Security Forum. At siya po ang umaayos at ating palatuntunan ngayon. May mga ginagawa na ho tayo para maging mas maayos po yung programa natin dito sa Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaulan Pilipinas. O, nakita ko dito bago natin puntahan po yung ating bisita, Ate Loli. Bigyan ko muna ng pagkakataon si Florence Salmasan. Kasi may mga balita to. Florence, pwede ba ang dalawang balita muna ngayon? At meron tayong
6: po, General, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at binabati ko po ang ating mga kapwa guro ng Happy World Teachers Day.
2: Okay. Pwede bang dalawang balita lang muna, Florence?
6: Sige po, Jen. Ito po yung ating balita ngayon sa sektor ng edukasyon ngayong araw na kung saan sa panig ng balita sa sektor ng edukasyon, pagdiriwang ng World Teachers Day sa buong bansa na kung saan para sa ating pambungad na balita, formal na pinagdiriwang ngayong araw, Oktubre 5, ang World Teachers Day at ang pagtatapos ng National Teachers Month sa buong bansa. Inanunsyo ng Department of Education sa pangunguna ni Education Secretary Sunny Angara na simula ngayong araw ay matatanggap ng higit ng 800,000 pampublikong guro sa buong bansa ang kanilang 1,000 World Teachers Day incentive benefits. Bukod sa cash incentive, binigyang parangal din ng DepEd ang 16 na katangi-tanging guro na naglilingkod sa mga malalayong komunidad ng indigenous peoples sa ilalim ng IP education program. Sa panig naman ng Higher Education at TechVoc, nakikiisa ang Commission on Higher Education at TESDA sa pambansang pagpaparangal sa mga guro at instructor. Ipinaalala ng CHED sa ilalim ni Chair Shirley Agrupis na bukas ang mga aplikasyon para sa binalawak na Teacher Education Scholarship Program na may pondong 103.32 milyon para sa pagnanais maging ganap na guro. Samantala, inihayag ni TESDA Director Kiko Benitez na patuloy ang pagbibigay ng specialized upskilling modules at digital credentials para sa mga TVET trainers upang matayak na mananatiling globally competitive sa kanilang kaalaman. At dyan po muna, General, ang balita sa sektor ng edukasyon. Magbabalik pa po ako kapag may oras pa po. Balik po sa inyo.
2: Thank you very much, Florence. At ngayon, Ate Loli.
4: Yes.
2: At Ma'am Divine, pakilala ka ating bisita. Parang lilipad tayo. Sa akin lang ngayon ni Cruel sa Caraga. Ano ho? Ang pinaka-famous na
4: ano lupang yan?
2: Yung lugar mo, Cruel. Oo nga, sige, go ahead. Ina-turn over ko na kayo kay Ate Loli para siya yung mag-facilitate nung ating interview. Ate Loli, take
4: yes,
2: charge.
4: Go.
2: At kayong dalawa dyan ni Ruel, Ardi Ruel. Nandiyan dyan si Florence at saka si Doktora Divine. Go ahead.
4: Okay. Hi, Ruel. Kamusta?
7: Yes.
4: Ayan, sino ba yung ating pinaga? Yes. Siyempre, gusto natin ipakilala, ikaw na, ang ating pinagpipitagang mayora dyan sa San Isidro, Siargao. Go.
7: Yes, it's an honor to introduce to you our one of the best mayors here in Siargao Island. Okay, ang Siargao po kasi mayroong siyam na bayan ito. At saka lahat po ay talagang... talagang every municipality dito ay dapat pasyalan. Subalit, when I, unang inikot ko ang buong Siargao for the past 10 years,
5: Natuklasan ko, mayroon akong na-discover dito na ang Siargao pala hindi lang pang surfing. So this is ano a famous pa? Area for to. May surfing dito, napakagandang mga waves, mga beaches, at saka marami pa pong pwedeng balik-balikan dito. Subalit, nung napasyalan ko isang bayan, actually, ang nakilala sa bayan na to because of their, you know, waves. And other than General Luna, ang bayan ng San Isidro po ay kilala sa isang barangay, isang beach na tinatawag nila na Pacifico. Kung saan, like General Luna, ito din ay dinadayo ng maraming mga bisita. But nung napuntahan natin, mas sobra pa doon ang aking nakita dahil nung bisitahan ko ang at nakita ko ang ating lugar dito, mayroon pa pala ding dapat silang ipagmalaki. At na-discover natin na siya sa maganda dito ay itong river. So nung pinuntahan natin ang ating butihing mayor na tayo tinanggap, mainit tayong tinanggap at sa pinakita nilang kanilang generosity, hindi lang ang magandang lugar kundi ang kanilang pagtanggap sa mga bisita. Itong mayor na to, first timer by profession, she's an educator. So yun ang hinangaan natin because gusto hindi lang ang mga bisita natin ma-educate din, lalo na sa kalikasan. And then gusto kong ipakilala si Honorable Irene Ocon-Dominios. Okay, siya po ang pinasyal nila tayo sa kanilang mga lugar. As what I've said, other than the beautiful beaches, ang kanilang river po na may magandang kinabukasan, lalo na yung sa mahiligon sa nature and adventure, dito po yan natin makikita sa bayan ng San Isidro. And through sa airport ni Mayor Dominios, pinakita nila sa atin kung ano ang kanilang mga pangarap dito sa bayan. Okay? Hindi tayo magnagtagal, ma'am. Dito ngayon, ibigay natin ang panahon ni Honorable Irene Ocon-Dominios. Mayor.
8: Hello po. Good afternoon, Ma'am Luli. Magandang hapon din, General.
4: Ayan, mapagpalang hapon. Ako, nakita ko na yung beauty mo. Nag-Google na. Kausap natin ikaw last week. Ako'y excited. Yes, madami pa tayong gustong pag-umpisahan. Ano? Siguro unang tanong, I'll dive in. Bukod sa sinabi ni ating kasamang Ruel, siyempre ang tao, nag-iisip sila ng kapayapaan kasi usaping pang kapayapaan nga tayo, di po ba? Saan ba makakaroon ng mapaya pang lugar dahil sa gulo na nangyayari sa palipaligid, politika man yan o hindi, career mo man yan o hindi, relasyon kay kanito. Ano ang pwedeng puntahan talaga na kung saan magiging mapaya pa ang ating kalooban? So unang tanong, what do you want people outside of Siargao, San Isidro, yung bayan dyan sa Pacifico, San Isidro. What do you want other people listening to us right now? Kasi mayora, naririnig tayo at napapanood sa iba't ibang panig ng mundo. Yun yung aking na-mention kanina, ang ating tinatawag na modern day heroes, mga bagong bayani. Ang dami yan, 10 million silang nakikinig. So gusto nilang mapuntahan ang ating bansa pag naka-uwi sila dito at naka-ipon. Siyempre, ano nga ba? Anong lugar? So what do you want people outside of your area of responsibility to know about yan, Siargao, Pacifico, San Isidro? Go ahead po.
8: Okay. Good afternoon again. Ang Siargao kilala as surfing capital of the Philippines. Okay. Then isa sa bayan namin, isa sa barangay namin yung Pacifico. Ay, nice. Ika nga sabi nila parang extension ng General Luna. Mm-hmm. Pero mas ano pa, mas payapa pa yung bayan namin. Oh. Hindi pa masyadong crowded, hindi pa masyadong magulo. So, pag gusto nyo mag-relax, punta ng Share Garden sa San Isidro, makikita pa nila yung kapayapaan na hinahanap nila.
4: Right. Kasi nabanggit mo yan, Mayora, no, Ruel?
8: Yeah.
4: Napakarami na ng tao, flooded na, kumbaga, ang katulad ng Boracay, halimbawa. Pero dyan sa inyo sa General Luna, punong-puno na rin.
8: Yes, crowded na.
4: So, ang gusto naman ng iba, eh, saan ba tayo makapunta? Gusto natin, syempre, yung talagang may peace that passes all human understanding. Ika nga, makapag-relax, sabi mo nga. So, ang susunod na tanong, nung ikaw po ay maging Mayora dyan, what changed? What changed when you became the Mayora? And what made you embrace the responsibility? Dahil syempre, ikaw Mayora, big boss, ikaw ang punong ehekutibo. So what made you embrace the responsibility of leading yaang inyong lugar sa San Isidro? Or sa Pacifico San Isidro? Or Siargao na mismo? Go.
8: First of all, I'm from Deep Ed, no, dati. I'm school
4: yes,
8: head.
4: Yes.
8: Yung husband ko dati, yung mayor. For three terms. So, yung husband ko naging mayor, andyan ako palagi sa kanyang likuran. Ako palagi yung, ano pa, kaagapay niya sa lahat ng mga desisyon, ng gusto, then yung mga improvement ng town, kung ano, sa bayan. Tapos, nakita ko talaga kung paano or mayroon pa tayong magagawa na mas ma-improve pa yung bayan namin ng San Isidro. So nakita ko sa, as of now, yung Pacifico, marami ng mga investor, mga
4: okay,
8: naglalakihang, mga yes, okay. Resort, mga restaurant.
4: Wow.
8: Because kilala sa, ano, sa surfing yung Pacifico. Okay. Ang gusto ko talaga ngayon is yung, i-highlight ko ngayon talaga is yung iba naman. As kwan yung river kasi palagi akong nagta-travel pumupunta nang saan din nakapunta ako ng ibang lugar so mas pinuntahan or naamis ako sa river namin kasi nature pa natural pa wala pang ika nga na improve yeah kaya pa
4: cutting edge
8: opo yeah presko pa yung hangin tapos yun nga wala pang pollution eh kaya but mas gusto kong improve yun. Tapos okay. Mga more on facilities na nagbabagay din sa natural na resources.
4: Ayan, ang ganda na sinabi nyo, Mayora Irene, kasi that will also create job opportunities pagka ikaw ay nag-isip pa ng ibang mga pwedeng gawin dyan sa inyong locality. And that will mean madami kang ma-e-employ. Pero mas maganda natin sabihin sa ating mga tagapanood na kayo po ay guro. Imagine, ang isang, sabi nga nila, the success of a man lies behind is a woman. Sabi mo, like, nakatutok, nakatingin sa pag-governance, good governance ni Mayor, ng iyong husband. So, dun mo nakita na ang dami pa palang pwedeng ma-improve at saka matulungan at saka siguro mabigyan ng trabaho. So, isang pwede nating talakayin din. Kasi, again, ang youth, nagkaroon po kayo ng ultramarathon. Kailan ba yan? Ultramarathon.
8: October 10.
4: Mm-mm, that was
8: this week.
4: This week, oh, see, yung kung ating mga kabataan, kesa malulong sa ibang mga droga man yan, inuman, or masasamang bisyo, ano pa po ang nakikita niyong dapat i-offer sa kanila para sila ay malayo sa mga pangit na bisyo, ang ating youth? Because we all know that grupo kayo, they are the future leaders of our country.
8: Ngayon, ma'am, may mga programs kami sa LYDO. Yung youth, local youth development officer. May mga programs kami na nag-highlight sa mga youth katulad ng basketball. Then may mga, ano rin kami, mga pa-contest na mostly mga kabataan yung participants.
4: Oh. Kasi si Ayala, alam po natin, tayo ay talagang nasa world map na ngayon dahil magaling mag-tennis. So malaki po yung mga lugar nyo dyan. Meron po ba kayong pwedeng i-develop na lugar o area na kung saan masama natin sila o matuto silang mag-pickleball kaya kung ayaw mo muna ng tennis, ping pong.
8: As of now, ngayon ma'am, may sa Pacifico, may pickleball court na sa
4: ayan, ganda.
8: Lapak Beach. Meron ayan. Na.
4: At least may ibang pwedeng pagkaabalahan ng mga kabataan. Kasi napaka, alam nyo, hyper ang ating mga kabataan eh. gusto nila may iba-ibang ginagawa. So ang ganda, ayan, nakikinig po
8: kayo. Yung kwan, ma'am, yung ibang mga kabataan is ang hilig yung kayak.
4: Ano po?
8: Kayak. Nagka-kayak. Palagi sila nagkayak every afternoon pag wala na medyo hindi na mainit. Kasi sa ngayon dito is mainit. So every afternoon pag walang klase yung mga kabataan nagka-kayak. Yung palagi yung nila.
4: Opo. Just to educate everyone listening, ano po ba ang kayak? Kayaking. Ano,
8: yeah, yung sa river. Sa river. Parang bangkang maliit na nag-ano lang nagpa-paddle.
4: Paddle.
8: Parang exercise, then enjoy.
4: Yes.
8: Tanaw-tanaw sa nature.
4: Hindi po ba malalim mga pupuntahan? Kasi syempre gusto natin...
8: Medyo malalim, ma'am. Pero hindi naman, hindi naman risky.
4: Okay. Safe naman. Opo. So, row your boat. Yan. Down the street. Eh, sabi mo, pinupamot mo yung mga river.
8: Yeah.
4: Kasi wala na talagang masyadong malinis ngayon. Paano niyo po pinapanatiling masustain yung kalinisan?
8: Kasi every morning, may kami dito, bantay dagat.
4: Ayan.
8: Sila yung naglilinis every morning. Tapos entire river nilinisan nila din Friday afternoon din naglilinis yung mga bantay dagat sa river.
4: Ayan, safe na, bukod sa safe na, malinis. Hindi po tayo magkakasakit. At wala po tayong binaviolate na environmental siguro sa
8: wala DNR. Wala.
4: Oo, kasi talagang kailangan sumunod tayo sa mga...
8: Yes.
4: Opo. What about kami mga seniors? Anong mga medyo mahina na yung mga buto-buto namin? Hindi namin kaya, magkaya-kaya.
8: Ano rin, ma? May floating na sa...
4: Ayan, gusto ko yan. Banana float?
8: Sa rescue boat. Oo. Ano yung tawag yung hinihila? Yung floating hinihila ng rescue boat.
4: Ayun.
8: Papunta sa pinakamahabang dun sa itaas ng river.
4: Okay, ayan, palautin na.

0: ng mga
1: Nag-develop.
0: Then doon ko nakikita yung mga ahas na sa ibabaw ng kahoy.
1: Talaga? Pero hindi po ba nang, paano kaya yung binom?
0: Hindi, kasi, pag hindi mo ginagalaw, hindi naman nilang ano, ma'am. Pag ano lang pumunta doon, magdala lang ng, pag takot ka sa ahas, pumunta ka doon, magdala ka lang ng umbrella.
1: Ayun.
0: Para pag ano, mahulog yung ahas, hindi sa iyo punta.
1: Ah, okay. Siguro yan, lagay din natin sa ating mga brochure nyo para lahat ng dadating dyan, ito, what to go, where to go, what to do, and then how to be safe. Meron po ba tayong ganyang tourism office sa inyong...
0: Yes, ma'am. Mayroon. Yun, may tourist guide, nag-guide, tapos kung anong dapat gawin, dapat hindi gawin, pag pumunta doon sa river.
1: Ayan, ako. Mayroon ka ng kapayapaan talaga na mararamdaman. Kasi,
0: nakikita mo pa dito, ma'am, sa San Isidro yung mga endangered species katulad ng... Ano yun? Squirrel?
1: Ayun din, tarsier, tsaka squirrel.
0: Tarsier, meron din.
1: Yan.
0: Tapos yung iba-ibang kulay ng mga, ano yun, parang butiki na malaki, ang tawag doon.
1: Butiki.
0: Oh, mga lizard, mga lizard na malaki. Makikita mo doon sa river.
1: Hindi naman
0: tapos yung mga, hindi naman.
1: Okay.
0: Hindi naman.
1: Tsaka may
0: pag gusto mo talaga mag-enjoy, ma'am, anong ka, mangunguha ka ng yung tawag namin nito sa clam, yung tuway, local name, tuway.
1: What's that? Ano yung ibig sabihin clam. Ng tuway?
0: Clam. Parang ano lang yung mga shells na...
1: Parang escargot. Escargot.
0: Oo, parang escargot. So, hindi, parang escargot ano lang siya. Pag gusto mo talaga mag-kayak, tapos mag-enjoy, ano ka, mangunguha ka ng tuway. Andan lang sa... kilid ng river.
2: Ma'am Loli, good afternoon. This is Dr. Divine. Pwede po magtanong, ma'am?
0: Hello po, yes po.
2: Yes, ma'am.
0: Good afternoon.
2: Dominios, opo.
0: Yes, ma'am.
2: Do you think as a whole, will your area be very much affected by itong mga foresight po tungkol sa mangyayaring El Nino? Ang magiging effect po ba ng El Nino sa inyo, is it negative or positive?
0: Sa ngayon, ma'am, hindi po namin talaga ma-feel dito sa Siargao yung El Nino. Kasi paminsan-minsan umulan pag gabi dito sa Siargao. Hindi totally El Nino na El Nino.
2: Opo. So that's fine. Hindi kayo magiging apektado. Liban po doon sa mga nabanggit niyo, ma'am, ano pa, is there a project launched by the LGU through your effort para madagdagan po ang atraksyon ng turismo diyan sa inyong lugar, maliban po diyan sa mga natural na mga sceneries, mga pasyalan, surfing areas? Meron po pa bang naiambag ang lokal na pamahalaan ng mga Dominios para po diyan sa San Isidro?
0: Yes, ma'am. Pag-upo ko talaga as mayor noong January sa 20% development plan, ang una po talagang ipinagawa is yung boulevard namin, yung ika nga yung pagpaganda ng boulevard. Tapos yung sa tourism building, drop off valley pag pumunta ng river. Yun yung una kong ano, yun. Tapos yung sa women's center namin, ma'am. Una ko talagang pinagawa yung women's center para may magamit sa mga seminars, may mga punta ritong medyo malaking bulto ng tao.
2: Apo.
0: Yung boulevard talaga, ma'am, yung pina-highlight ko, yung nag-landscaping ng boulevard namin.
2: Apo. Mayor Irene, last question ko po dahil marami pang baka magtanong pa rin si Professor Florence Salmasan. Ano po? Tanong ko sa inyo, ma'am, kasi ang Siargao medyo malayo yan. At nung magkaroon po ng gera sa United Arab Emirates po sa Middle East, naapektuhan po malaki ang plane fare rate. Is there other way on how people could reach Siargao kung namamahalan sila sa pagsakay sa eroplano? May iba bang paraan, ma'am?
0: Yes, ma'am. Through ferryboat or barko from Cebu then to Surigao, Surigao to Siargao.
2: Opo, medyo mahaba lang ang panahon.
0: Mahaba lang. Ilang oras.
2: Opo. But I'm sure during the trip po, yung mga naglalakbay, they will enjoy the sceneries na madadaan. Mas enjoyable, ma'am.
0: Yes, makikita mo daw pag sakay mo ng ferry boat, makikita mo talaga yung Siargao na green na green.
2: Opo. Ma'am, I'll find time to talk to you po kahit sa telepono para maidetalyo yung biyahe through Bayland I don't want to consume

0: It's time kasi may mga gusto pa pong magtanong. I want to thank you, Mayor Irene.
1: Thank you, Dominos.
0: Punta
1: ka ng Siargao, ma'am.
0: Kayain ko po si General at ako'y madaling magkawa ng parang kasi I'm also involved in the tours and travel business po. Ako din nagbubong sa mga plane fare po ni General. Ibabalik ko po ang ating pagtatanong kay sa napakagandang si Ma'am Loli. Ma'am, back to you, ma'am. Baka po yung iba nating mga kasamahan si Professor Salmasan ay gusto rin magtanong. Back to you po. Thank you very much, Mayor.
1: Thank you, Dr. Pastora. It's meeting you too.
2: Opo. Thank you, Dr. Divina Pastora. Siyempre, si Professor Florence Almasan. Baka may gusto ka itanong pa kay Mayora Irene.
3: Mayora, may gusto lang pong itanong, no? Good afternoon, Mayora. Alam ko yung Siargao talagang dream na maraming gustong pumunta dyan. Kahit nga ako, sabi ko, teka, pag-ibunan ko next summer
0: gusto
3: na lang.
0: Gusto namin pumunta ni Mike Lawrence.
3: Yung ticket for dyan.
1: Sige, punta kayo rito, ma'am.
3: Ano po ba yung kadalasang na-experience na challenges ninyo dyan sa inyong area? Especially, I don't know if familiar kayo dun sa mga issues ngayon regarding sa mga foreigners or whatsoever. May mga cases po bang ganun na at paano ninyo ina-address yung mga ganung issue, ma'am?
1: Sa ngayon, wala pa namang yung katulad ng General Luna. Sa ngayon, control pa po namin yung mga turista na naka-base dito sa amin. Matagal na kasi yung may dito, yung sa General Luna, yung mga lahi, kung sa General Luna? Ah? Mga Israelis. May nakatira ito isa, pero more than 2 decades na nakatira. So, marunong nang mag-Bisaya. So, alam niya kung yung environment. So, hindi naman yung magulo. Okay lang naman siya. Tapos, lang siya sa mga local. So, wala pa naman kami na mga ganong problema dito sa San Isidro.
3: Maganda naman po pala yun, ma'am. Ganun po, ma'am. No? If in case may mga interesadong pumunta dyan sa inyo, paano po ba sila makakapunta dyan or their mode of transportation from airport ng Siargao sila? Paano po ba yung mode of transportation papunta sa area ninyo, ma'am, sa may San Isidro po?
1: Through airport din. Sasakay lang sila ng mga van, tuktok, then habal-habal.
3: So malapit lang man sa the airport.
1: Lang? 30 minutes, 10 kilometers siguro. From San Isidro to Sayat Airport.
3: Mm-hmm. So, medyo malapit nga, ma'am, no? Tsaka, kapag pupunta sila dun, ma'am, kailangan pa ba nilang reservation or meron talaga mag-assist sa kanila from tourism office na pagbaba sa airport? Kasi kadalasan, ma'am, nagiging issue. Yung parang walang tourism officer na nakabantay at minsan, yung nangyayari, hindi naman, pero may mga cases na napagsasamantalahan sila sa mga ibang lugar. Sa inyo, ma'am, for example, pagdating sa Siargao, meron ho ba kaagad? Kasi marami rin pong curious na mga listeners natin na interesadong pumunta sa Siargao kasi niya kakaiba talaga ang Siargao. Napakagandang bahagi. Ayun, ma'am, meron po bang tourism officer or tourist police na mag-assist sa kanila if in case?
1: Yes, mayroon. Mayroon kaming tourism officer. Pag, for example, yung mga turista na hindi nakabook kasi karamihan kasi rito pag pumunta lang sa Isidro, kailangan nakabook yung nila staying. Pag hindi sila nakabook, pupunta lang sila ng munisipyo din sa tourism officer, sa tourism office din. Yung tourism officer na ang mag-ano sa kanila kung saan sila pupunta.
3: Okay,
1: may tourism police din kami.
3: Maganda naman pala, ma'am. Maraming salamat po. At dahil dyan, ito pag-iipunan natin ang pagpunta natin dyan sa Siargao next year. Mga June, sakto, andyan na yung mga estudyante natin.
1: Sakto yung June. Hindi pa yun pag bailan, hindi pa yun maalon.
0: Makasabat lang po, Ma'am Florence. Nasa linya na po yung next guest natin from DOST Region 4A. Wala daw pong nagre-receive. Paki-assist lang po, Ma'am Florence. At ako kasi nasa remote. Wala akong access na except po yung next guest. Thank you po. Permission from Ma'am Loli and...
2: Okay, Ampido. Sure. Nasa linya na ng komunikasyon. Siguro papasukan muna natin. Gumawa muna tayo ng sila muna. Okay na yan? Pwede na natin
0: professor Kim? Thank you, Ma'am Loli Acosta. At Ma'am Florence, paki-accept lang po yung ating guest at ikaw ay merong access dyan. Thank you po, yes. Ma'am Loli. And Mayora, salamat.
1: Thank you very much.
2: Huwag kang aalis, Mayora, kasi madali pa kami tatanong. Servisyo publiko lang.
1: Sige,
2: servisyo publiko. Go ahead.
1: Sige, Ma'am Loli. Sige, sige.
2: Opo. Elena, kung okay na, let's welcome her or him.
0: Okay po. Thank you, Ma'am Loli. Ma'am Florence, paki-receive lang po yung ating guest. Wala akong access na sa remote broadcast po ako.
2: Mm-hmm. Ayan.
0: Saan mo na ba sila, Ma'am Loli, yung next guest?
2: Hindi pa po. Wala pa po sa screen.
0: A representative from the Department of Science and Technology from D-O-S-T. 4A po, Calabarzon. Ma'am Florence, na-receive mo na, Ma'am Florence. Or general,
3: wala po akong access. Sabihan ko po si Cap Jarvis Ong, baka meron po siyang access.
0: Receive lang po at nag-chat po sa akin eh, kaya na pa daw sila nasa linya. Wala daw nag-access.
2: Ah, okay.
3: Yan na po. Sige po, ma'am.
0: Thank you po. At for the meantime po, habang tayo eh, nag-aantabay po para po sa ating guest, sa oras po na ito na 35 minuto makalipas po ang 5 ng hapon, nais ko pong pasalamatan pagsakabuan si Ginoong Manigalang, ang may-ari po ng dalawang himpilan ng radyo, ang 99.9 DWGB-FM dyan po sa Laluwigan ng Batangas, ganyan din po ang DWGB-AM 792 kHz sa bahagi po ng Pampanga na sumasakop po sa kabuuan ng Central at Northern Luzon. Thank you po sa mga station manager, DWGB-AM, Mr. Gary Galang, at sa DWGB-FM, Mr. Henry Lakdaw. Salamat din po sa ating mga technical person dyan, si DJ
2: Nervis
0: Paraco, at sa DWGB-AM po ay si Ginoong Errol Clark Seco. Nasa line na po, Ma'am Loli, nakita niyo na ba?
2: Wala pa din.
0: Wala pa ba? Well, maybe you could proceed. Tawagan ko muna sila.
3: Ma'am, meron na po tayo ata from DOST. Andiyan na po sila. Baka maaaring nyo na pang i-introduce, ma'am. Kita ko na po yung logo ng DOST.
0: Opo. Thank you so much po. Ang ating pong mga makakapanayam po ay dalawa pong tinatawan mula po sa kagawaran ng Agaham Siyensya at Teknolohiya, mula po sa ika-apat na rehiyon, na sumasakop po sa Calabarzon, kabuuan po ng Cavite, Laguna, Batangas at ng Dalawigan po ng Quezon. Sila po ay mga science research specialist. Kung sino man po ang mauuna sa kanila ay pwede na pong magsalita. Magandang hapon po mga taga-DUSP.
2: Afternoon po.
0: Any representative from DUSP na nasa line na po, magandang hapon po sa inyo.
1: Hello po.
0: Yes,
1: hello
0: ma'am.
1: Magandang hapon po. Magandang isang. Okay po. Isang makagaham na hapon po sa ating lahat.
0: Opo. I'm talking now to DOST Quezon Precious Monedera. Kayo po yung Science Research Specialist, Ma'am Monedera. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, ma'am.
4: Good afternoon din po, ma'am. Good afternoon po. Lang din po ako ng camera natin.
1: Okay po. Ayan. Okay na po.
0: Opo, Ma'am Monedera, magandang hapon po. Unang-una po,
2: welcome po.
0: Ipakilala in full kasi nga po medyo nagkaroon ng konting problema sa communication. But anyway, you are known as a Senior Science Research Specialist from the province of Quezon. Ano po yung inaasahan ng ating mga taga-subaybay na magaganap dyan pagsapit po ng October 13, especially po sa opening program wherein the occasion will be graced by no other than DOST Secretary Renato Umali Solido. Go ahead, Ma'am Monedera.
1: Okay po, sa October 12 to 14 po ay magaganap yung aming tinatawag po na 2026 Regional Science and Technology Week po. Yan po. Bali, ito po is yung annual regional celebration ng Department of Science and Technology na naglalayon pong ipakita kung paano makatulong po yung science, technology, and innovation sa pagtugon po ng mga pangailangan at hamon po ng ating mga communities po. So, bali po ngayon, ano po ngayong 2026?
5: Ang DOST Calabarzon po, in partnership with the provincial government of Quezon, ay magsasagawa nga po nitong RSTW sa Quezon Convention Center sa Lucena City po. Bali, ang theme for this year ay Science, Technology, and Digital Innovation, Driving Food Security, Sustainable Energy, and National Resilience po. So bali, marami po tayong mga activities for 3 days. Ano po, tampok po rito yung mga iba't ibang exhibits, interactive activities, technology demonstrations, and recognition activities po na magpapakita kung paano po natin ginagamit yung science, technology, and digital innovation upang kumbaga magkaroon po tayo or makalikhat po tayo ng mga solusyon at opportunities po para sa ating mga komunidad. Ano po, bukod po dito, hindi lang po ito showcase ng mga technologies ng DOST. Layunin din po nung RSTW na maipakita po natin sa publiko kung paano nagiging bahagi ng ating mga pang-araw-araw na buhay yung science and innovation, and kung paano rin po ito makakatulong sa ating mga students, mga MSMEs, LGUs, researchers, industries, at communities, at iba pa po nating mga stakeholders.
0: Opo. Mamarami pa ako itatanong sa iyo, pero
5: yes, konti
0: ang time, pero I'll give way to Ma'am Florence Almasan, makapagtanong po naman tungkol sa inyong mga kaganapan dyan. Ma'am Florence, please come in. Wala apa, Ma'am Florence?
2: Ipan na lang. May tanong ako.
0: Yes po. Ako sa yes po. Okay.
2: Thank you for your time. Napaka-precious ng oras mo. Pangalan mo is precious talaga. So I'll be quick. How is it affecting? Kasi nga, nabanggit mo yung digital, kasi technology, high-tech na. How is it, yung mga livelihood ng ating mga kanayunan dyan sa Quezon? How are you being affected dito sa digital transition? Anong bago ng DOST?
5: Yung sa mga MSMEs po na ina-assist natin dito sa Quezon province. Actually, kasama rin po sila sa mga isho-showcase dito po sa ating RSTW. Kasi nitong RSTW is yung tinatawag po nating TIKME, o yung teknolohiya at inobasyon kaagapay ng mga micro-enterprises, kung saan po isho-showcase yung mga iba't ibang produkto po ng ating mga tinutulungan pong mga food MSMEs. So ito po yung exhibit na magaganap naman po outside dun po sa Quezon Convention Center.
2: Kasi so may who are expected to come? Kasi we have to blast that kind of a thing. Imagine.
5: Yes po, ang ina-expect po nating magpa-participate dito po sa TIKME exhibit natin is around 57 food MSMEs all over Calabarzon po. So when we talk up naman po yung nabanggit nyo kaninang digital innovation, so talagang pinopromote na rin naman po namin yung Industry 4.0, kumbaga inire-ready rin po namin sila, yung mga food MSMEs namin, through yung pinaka-core program naman po namin for MSMEs, which is yung setup po, yung Small Enterprise Technology Upgrading Program.
0: Ma'am Loli, baka po sa mga ay gusto matulahok at magtanong din, malaking bagay din po yun.
6: Go ahead po.
0: Magandang hapon, Mayora. Baka gusto niyo po magtanong din sa ating panauhin.
2: Parang dyan sa Siargao.
0: Gustong itanong, Mayora. Irene, go ahead po.
6: Go ahead po.
0: Nasa linya pa ba siya, Ma'am Loli, si Mayora?
2: Parang nandyan pa
7: Baka ayaw magtanong. Magandang hapon, Director. Oo. Happy to see you here sa programa namin. Salamat, Director. At
0: General, ang nasa linya po ay si Ma'am Onedera, si Senior Science Research Specialist, at visit po yata si Director, siya po muna ang kumakatawan.
7: Pero sa Region 4 din sila, no? Region 4A?
5: Yes po.
7: Unang-una, Ate Loli, i-congratulate ko lang yung ating Department of Science and Technology. Kasi nakita ko na hindi lang dyan sa Region 4A, but base sa pag-uusap namin ni Dr. Divine, napaka-responsive ng DOST sa pagtutok sa ating mga kabayan na mayroong research, at ito ay magawa itong research nito. And hindi lang siya humintod doon sa research lang, but including yung kung paano ma-operationalize, ma-commercialize. So yun ang pinaka-importante ngayon, yung pagkatapos mo na mapunduhan at may isagawa yung research at na-defend ng maayos, di ba, no? ang susunod niyan dapat ay ma-commercialize. Magamit kasi sayang yung pera ng gobyerno na ginastusan tapos hindi naman ito nagagamit. Pero this time, nakikita ko na ito ay natututukan. May tanong ko lang, ano ang anong klaseng partnership mayroon ngayon ang Department of Science and Technology at saka ang DTI para sa ganoon yung research ay nako-commercialize, kumbaga na nagagamit ng mga Pilipino, Director?
5: Ayan po. Dito po sa Quezon, ano po, kumbaga, usually convergence po yung partnership namin with DTI Quezon. Ano po, so kung kami dun sa mga technology upgrading po, so si DTI naman po is kung nakakatulong po namin naman sila para naman po dun sa mga marketing and promotion po nung sa mga products po. So usually, kumbaga, ay project convergence po yung nangyayari sa amin dito.
7: Pero yung karamihan sa mga... Mayroong mga inventor natin na director is ang kinakailangan equipment. May mga part ba or may programa ba ang DOST na sila ay willing to support yung mga kinakailangan equipment para maisawa yung isang research or yung invention nila, Director?
5: Ayan po. Ngayon po hindi po natin ang ako po ay hindi po natin kasama po ngayon si Regional Director po Emelita Bagsita na po. Yan po. So, ako po ay from DOST Quezon. So, yung na-mention nyo po, meron po tayong mga iba't ibang programa po para po doon na pwede kami makapag-provide po ng mga equipment, ano po, para kumbaga mag-materialize po yung iba't ibang mga researches po.
7: Pero sa mga nakikinig natin dyan sa Batangas, ano ho, kasi halos para-parehas lang naman ang pag-process niyan ng tulong galing sa DOST. Ano ang hinihingi ninyo para yung ganitong kasi mga proyekto ay masuportahan? Especially yung equipment or kaya isang particular na research na kinakailangan ng funding galing sa Department of Science and Technology. Pwede bang malaman ho namin kung... ano yung mga documentary requirements, di ba?
5: Ah, okay po. Sa part po namin, ano, sa DOST Quezon po, yung pagpo-provide po namin ng equipment po, yung mga technology upgrading po, ay through yung tinatawag po namin Small Enterprise Technology Upgrading Program. Ito po yung pinaka-core program po, ano, para sa mga MSMEs naman po na naglalayong ma-upgrade yung kanilang mga businesses po. Yun po. So, yung mga requirements po na tanong nyo po, so kaunahan po is syempre yung letter of intent. So, gusto po talaga namin is yung willing na mag-upgrade po yung ating mga MSMEs. And then, syempre, yung mga business registrations po nila. And then, yun po, nagkakandak po kami ng assessment. Ano po, napunta po kami doon sa mga MSMEs po namin para ma-assist po or ma-assess kung ano po talaga yung technological needs po ng isang MSMEs po. So, syempre, kailangan din po natin ng financial statement po nila. Ano, kasi ito pong tinatawag nga po nating setup, wala po talaga siyang interest, zero interest po siya. Kung magkano po yung equipment na kailangan po nila, yun po yung babayaran lang po din nila sa amin. So, without interest po. So, yun po. Opo. And then, proposal-based po siya. Ano po? So, tinutulungan din po namin yung MSMEs ano, sa pagka-craft po nung proposal. Yan po. Opo. Okay, yung sa iba naman po, yung sa mga R&D naman po nabanggit nyo, edi yun po yung sa mga iba pa pong sangay din po ng DOST. Na sila naman po yung nag-fund po ng mga sa researches po ngayon. Pero sa part po namin, yun pong sa setup dito po sa province.
7: Thank you. Ate Loli at saka... Ma'am, Doktora Divine, go back to sa inyong dalawa.
2: Okay. Dagdag na lang. Thank you, General Jerry. Ma'am Precious, sinabi mo maliit lang interest ba tawag dyan? O
5: wala pong interest. Zero interest po, ma'am.
2: Okay, yan. Para lang malinaw, ano? Kasi yung mga tagapakinig natin, allergic pagka talagang malaki gastos eh. So, zero interest. At saka, paano nyo namomonitor yan kung talagang naging successful itong mga nag-abili?
5: So, after po nung, kumbaga, maiprovide po namin yung financial assistance for the technology upgrading or yung sa equipment, meron po kaming mga tinatawag na mga quarterly monitoring. Ayun. Yan, nagbibisit po kami, ano, tinitingnan po namin yung impact ng equipment, ano po yung mga challenges po na kinakaharap po ng mga MSMEs. So, yun po. So, yun po ay tinitingnan talaga namin din kung nakakapag ano, nakakapag-refund sila, yon.
2: ROI, ano, sana makapanayam natin kung sino yung mga naging successful na sa mga susunod natin.
5: Ah, marami episode. Na po kasi nag-start po itong setup is parang nasa
2: kailan pa?
5: Nasa 2000, year 2000 po. Early 2000.
2: Imagine, 26.
0: Ma'am Loli, na-monitor ko lang kasi I started covering DOS is very big pa, Ma'am Loli. Way back in 7.
2: Wow, ayan, i-feature
5: ito pong mga assisted namin ay ito po yung sa mga highlights din po ng aming Regional Science and Technology Week.
0: So, Ma'am Monedera, po, if I may ask another question, Ma'am Monedera, ano po yung maituturing na this year 2026 na pinakamalaking pagbabago na inyong isasagawa sa pagdiriwang po ng RSTW 2026 po ng DOST Region 4A?
5: Okay po. Ano, bali po dun sa ating RSTW, ano, dun sa day one nga po, na dun po yung ating opening ceremony, sana po, na dun po yung mga SNT exhibits natin, kasama na nga po yung sa TICME. And then, pinaka-highlight din po nun is yung launching po ng tinatawag nating 21st Century Learning Environment Model or yung 21st CLEM po. And then, launching din po nung tinatawag po nating Innovation and Sarai Hub po, dito sa Quezon Province po. And then, ibibisit din po, magkakaroon din po ng project visit dun sa tinatawag nating Smart Food Value Chain Processing Facility and then yung Tropical Wine and Distilled Spirit Laboratory and then of course yung visit din po dun sa tinatawag din po naming Center for Hazard and Environmental Resource Mapping Laboratory.
0: Mag-attend so, po ako dito to cover ito.
5: Opo, opo, sige po.
2: Welcome po. Ayan, sana may maitanong si Mayora Irene, ano? Kung nasa kabilang linya pa siya, kailangan na kanya.
0: Apo kayo?
2: Kailangan niya lang dyan sa kanya.
1: Nakikinig lang po.
2: Okay. Meron po ba kayong idagdag na tanong sa ating research, senior researcher dyan sa DOST?
1: Yeah, ano lang po?
7: Siyang tanungin natin, ano? Actually.
2: Okay, Mayora. Anong
1: yes.
2: kailangan mo dyan?
7: Ang itanong natin is... Doon sa mga constituents niya, ano ba yung pwedeng anong mga R&D na mayroon na pwedeng itmalaki ang bayan niya, di ba? Na kinakailangan ng suporta ng Department of Science and Technology, especially yung mga R&D sa farmers sa agriculture, dapat
2: yes. agriculture.
7: Mga naggagawa ng pagkain, yung gumawa ng yes, agrikultura nga. Oo. So, Mayor, mayroon ba ho kayong gustong ipagmalaki na R&D ho sa inyong lugar na kinakailangan po ng suporta ng Department DOST. Of Science and Technology na kikinig yung mga taga-DOST ngayon?
1: Ano lang, General, yung sa ngayon, mayroon kami dito sa Isidro kasi yung SHARDIC, yung Siargao Research Development, yung sa RICE, ulit sa DEL. Oo, so yun yung ano namin partner namin pag may gusto naming tanungin, hingiin through SHARDIC kasi direct rin sa national. So ang gusto lang namin is yung mga facility pag may maitulong ba yung DOST yung pag halimbawa yung tag-ulan, yung paano namin ma-monitor, kung ano na yung ilan ang yung sa ulan ba, kung ma-monitor namin kung malakas ba yung ulan o hindi. True, mga facility. Kasi ang karamihan kasi mga tao dito is mga farmers na ano sa mga palay. So, yan ang gusto namin kung may maitutulong ba yung DOST na mga ibigay ng mga facility.
7: Pag-asa ata yan na...
1: Hindi, yung may ano kasi general yung mino-monitor yung may... Yung oo. Anong tawag doon?
7: Mayor, sa ano yan talaga? Sa Department of Science and Technology yan?
2: DOST.
7: Oo, ang ano yan, isa pag-asa ang mayroon silang kaya niyan. So, ganito kasi, Ma'am Preciosa, paano ang ginagawa dito? Yung gusto mag-request ni Mayora ng equipment para sa monitoring ng yung tubig na ma-generate
2: changing
7: sa
2: weather.
5: Pwede naman pong mag-visit sila dun sa nakakasakop pong Provincial Science and Technology Office po para po ma-assess, ano po, ma-assist po sila kung ano po yung pangangailangan po nila dun sa nabanggit po kanina ni Mayor po.
1: Mm-hmm. Sige, thank you. Thank you.
2: Kasi dagdag ko lang, General Jerry, kasi nga, yan, farmers continue to face challenges, eh, no?
5: Yes,
2: from drought, from water shortages, rising costs, and changing weather. So how is DOST helping protect the livelihoods ng mga ganyang probinsya ng Katulad ng Siargao?
5: Ay, dito naman po sa, yun po, yan ako na lang po, yung dito po sa Quezon province, ano, tinutulungan po namin yung mga farmers po ano doon sa kanilang halimbawa po pag may extra kumbaga excess production po sila ng mga fruits and vegetables, pinaprocess po natin sila into kumbaga value added products po ano, kaya dito po sa Quezon nga po ano na meron po tayong tinatawag dito ng smart food value chain processing facility kung saan po yung mga sobrang gulay at butas po ay ginagawa pong mga healthy chips po. Yan po. Ayon po. Opo. So compared dun sa traditional na fried yung chips ano po na masyadong malangis, ito po ay less oil and then mas kumbaga mas retain po yung nutrients po niya. Ito po ay para ginawa po namin itong facility na ito ano po para matulungan po natin yung ating mga farmers ano particularly po dito sa parte ng sa Riaya Quezon.
1: Pwede ba maka ano dito sa Siargao yan ma'am? Kasi yung mga farmers kasi rito ma'am is ang problema talaga is market
0: double yung amin tinatanong
1: pag mga gulay. Oo. Walang market. So yung mga ano nilang gulay so nalanta tapos sayang lang. Oo. Wala kasi kaming mga facilities na ganyan dito sa Siargao. Oo.
2: Yan. Isa na yan sa magiging project ni
5: Pastor. Yun po ay i-visit na kasama po siya dun sa project visit sa Regional Science and Technology Week po sa day 1 po.
1: Mm-hmm. Ah, thank you very much. Malaking tulong yan, ma'am, pag ganyan.
2: Ayan. So siguro maraming salamat. Hindi naman to isang beses lang, ano, Ma'am Precious. Your precious time. We allow you not to go, but thank you for your time.
5: Thank you so much din po sa opportunity po.
2: Okay. Thank you. Yung pong
5: thank you so much po.
2: Researcher ng DOST sa gaganapin nilang kanilang malaking convention. Ayan, mapapaboran ang ating mayora dyan sa Siargao. Sunod na tanong bago tayo matapos, napakabilis ang ating usapin. Ano? Mayora, ayan, when your term as mayor eventually ends, ano, ayaw naman natin patapusin dahil alam ko nang dahil kang pang gagawin. Ano? But people would want to know, what would you want an ordinary Siargan? Paano ba tawag sa inyo?
1: Siargaonon.
2: Okay. What would you want, ikaw mismo, that an ordinary Siargaono, o kaya isang farmer, o isang nanay, o kaya isang student, o kahit sino pa, or small businessman, to say that yung change in their life because Mayora Irene served as their mayor?
1: Ano lang talaga ma'am is, ang gusto ko lang is tourism pag anong kasi yung maraming turista, so maraming mga trabaho, hindi magugutom yung mga tao kasi may trabaho. Oo. Yun kasi yung problema rito eh. Walang ano nga trabaho nga, sustain na trabaho. Kasi pag sa Pacifico, sa mga resort, hindi naman yun ano, diretsuhang trabaho. Nag-ano sila, lay-off, oo. Hindi yung diretso. So, ang gusto ko talaga is yung babigyan yung mga constituent ko ng trabaho through tourism.
6: Opo, right. If I'm involved in
2: go ahead.
6: I'll connect you po to the nearest DOST office dyan po sa Siargao para po dun sa mga pangailangan po ng inyong
1: Thank you very much.
6: Ipapalo up ko po yan. I've been with DOST since 1987 and in 2005 po, ako na po yung kanilang DOST Media Hall of Famer for Print and Broadcast.
1: Yes, malaking tulong yun, ma'am.
6: Sige po, I'll help you all the way.
1: Sa mga farmers, oo.
6: At ano po, medyo malaking po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan. I have the microphone to our main host, General Samudio po.
7: Oy, thank you very much sa inyong lahat. Napaka-productive, Ma'am Divine at saka Ate Loli, yung ating discussion ngayon sapagkat marami tayong natutunan sa Department of Science and Technology at nakilala din natin na may mga ganda pa lang mga hindi pa natatagpo ang lugar dyan po sa Siargao. At nandiyan si Mayor, maraming salamat. At of course, kay Ruel, ang aming director po ng Climate Change Task Force dyan po sa Caraga. Ano, Ruel, maraming salamat, Ruel. Parting statement po.
8: Yes po. Maraming salamat din sa General sa panahon ito na nabigyan pagkatawa ng ating bayan dito sa San Isidro through Mayor Dominios. Maraming salamat sa lahat. Thank you po.
7: Mayor.
1: Thank you for General for the opportunity. Thank you very much.
7: Si Madam Precious, Ma'am Precious.
6: Monedera.
5: Ayan, maraming salamat po ulit sa opportunity and yun po, ini-invite po uli namin kayo. Ano po, sana po ay makasama namin kayo sa darating po naming 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week po. Ayan po.
7: Lawrence.
3: Okay, at salamat sa pakikinig at pagsama sa amin sa MPPOWID ng impormasyong ngayong araw. Ako po si Florence San Masanin, yung boses sa Aviation at Education. Sabing mag-ingat po kayong lahat and God bless Pilipinas. And happy World Teachers Day po sa aming mga kapwa guro.
7: And Doctora Divine?
6: Yes po, General. Thanks so much po sa Regional Director po ng DOST Region 4A. RD Emelita Bagsit, kay Ma'am Precious Monedera at mga kasama pa po nila dyan sa Calabarzon. Thank you so much para po sa APA Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Back to you, General.
7: And Ate Loli.
2: Alright, maraming salamat po muli. Samahan niyo po kami next week at marami pa po kayong aabangan. And this is Loli Acosta. So we say keep God first in every area of our lives so He will direct our path. Thank you, General.
7: Thank you po. At dyan na po natin tinatapos ang ating programa sa araw na ito. At maraming salamat.
9: GV 99.9 Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Monday evening to each and every one of us. Yes! Okay. Grabe na ako sa pala isang DJ Robby dahil Monday na naman. Natamad nga ako eh. Eme. Anyways, ladies and gentlemen, happy Monday evening po sa lahat ng ating mga listeners. I know na tinatamad ka pumasok kanina, pero look at you now. Papauwi ka na. Galing eskwelahan at trabaho. So congratulations. Makapag-survive ka na naman ng isang araw sa iyong buhay. Pero bukod doon mga vibes, syempre magpapasalamat pa rin tayo. Oo. Na tayo ay may trabaho pa rin. Tayo nakakapag-aral pa din. Diba? Be grateful na lamang po mga vibes. Be optimistic. Look at the brighter side of things. Diba? Sabi nga nila mga vibes, though tinatamad ka na wini-wish mo na lamang na isa kang nepo baby, anak ng mayaman, politiko. Alam mo dito sa Pilipinas na kasi mayaman ang politiko mga ka-vibes eh. Pero sa ibang bansa, syempre good governance ang pinapractice nila. Sana sa mga susunod na taon ay mapractice din dito sa Pilipinas itong good governance na nating tinatawa. Anyways, mga vibes, we only have 81 days bago sumapit. Ang Kapaskuhan.
1: Merry Christmas!
0: Kaya naman po, Merry Christmas na agad. Oh, advance Merry Christmas na po sa ating lahat mga ka-vibes. At bukod doon, kung kayo ay nagsasawa na malamig ang inyong mga Pasko, maaari na po kayong humarot. Maaari na po kayong lumande. Kasi nga po mga ka-vibes, malapit na po or papalapit na po ang araw ng Kapaskuhan. Malapit ng holiday season, some of my ano nga, neighbors is nagdi-display na sila ng kanilang mga Christmas decorations. And kanina nga po, habang ako ay nasa mall, yes, kanina ay nasa mall si DJ Robby. Aming DJ Robby. At nakikita ko na rin na yung mga malls natin ay nagsisimula na rin magsabit ng kanilang mga Christmas decorations. Ang aga talaga rin ng Pasko dito sa Pilipinas, no? Ka-vibes. Pero sana all year round ay may apply natin yung essence ng Kapaskuhan. Syempre, nandiyan yung good vibes, hindi yan mawawala. Nandiyan ang essence of giving sa atin pong mga mahal sa buhay. And syempre, nandiyan din yung essence of being thankful po sa ating Savior na si Jesus Christ para sa buhay natin. Anyways, mga ka-vibes, dahil alas sa isa po ay makakasama niyo po ako si DJ Robby up until 9 o'clock in the evening. So huwag kayong aalis dahil makakasama niyo po ako sa kwentuhan, chikahan, and syempre ang walang humpay na tugtugan. So if you do have a song request in mind, maaari po kayong mag-send sa aari pong hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman po, bumisita kayo sa aaring official Facebook page. It's GV99.9 FM. Ang dami niyong option ha. Pero bukod doon mga ka-vibes, ay maaari niyo din pong bisitahin ang ating official online streaming. It's GV99.live para sa inyo pong mga browsers. At 24/7. Niyo po kaming makakasama sa tugtugan at kwentuhan. So mga ka-vibes, wala kayong excuse para sa inyong mga sarili na hindi kami samahan. And speaking of samahan sa tugtugan mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo. And for the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. And with that, sisimulan natin ang playlist sa linggong ito with one of my favorite songs of all time. This is Kill Bill by SZA. Muli, this is DJ Robby, only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GV 99.9.

Ano mong programa for tonight? This is still your favorite Tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:30 p.m. Ka-vibes, 6:30 na po, oo. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na pauwi na galing eskwelahan at

trabaho. Yes, nakapag-survive ka na naman. Kasama ka naman sa Survivor Philippines. Oo, yun naman. Anyways, mga ka-vibes, eto, may mensahe tayo mula sa ating ka-vibes na si 6776. Ang sabi niya dito, magandang gabi, DJ Robby. Magandang gabi din naman sa'yo. Belated happy birthday daw kay Rian Ramos. Uy, happy birthday po kay Madam Rian Ramos. Bakit hindi naman niya ako na-invite? Para naman close. Pero ito talaga si Rian Ramos eh, ayaw malamangan, hindi in-invite si DJ Robby sa kanyang birthday. Pero sabi niya din dito, pa-request daw po ng song na para sa kanya, I Love You All The Way, o kaya naman, Every Day, I Love You. Oh, talaga namang mahal na mahal ni 6776, si Kumaring Rian Ramos. Talaga namang kumari na ang tawag niya eh. Pero yun na nga, no, mga ka-vibes, sa lahat po na nagsa-celebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon, happy birthday din po sa inyo. Oo, happy meron pa kayo na lalabing oras para sa araw na ito, sa inyong special na araw. Okay, naman, spend it kasama ang inyong mga mahal sa buhay, mga ka-vibes. Oo, kung gusto naman po kayong mag-iwan ng mga pagkain, ng inyong mga handa dito sa aming istasyon, nandito po ang aking bo. Nandito po yung aking boss at nandito din po si DJ Robby. Kami lamang po ang tao dito sa istasyon. Baka naman po makakapag-iwan pa kayo ng inyong mga putahe. And speaking of putahe, mga ka-vibes, no, ngayong 6:30, baka kayo ay nag-iisip na ng inyong mga putahe para sa inyong lulutuing dinner for tonight. Yes, malapit na po mag-dinner, ha. So, if ever na wala pa naman kayo naiisip, Wala na. Huwag na kayo kumain. Mag-diet na lang kayo. Hoy, pero alam nyo, mga ka-vibes, ngayon pong araw ay sinaselebrate din po natin ang National Teachers Day. So, palapakan po natin ang ating mga minamahal na guro. Yes, dahil ngayon po ay National Teachers Day. And sana din po ang ating mga guro ay medyo mabigyan din po ng pansin ng ating gobyerno na taasan po ang kanilang mga sahod. Dahil imagine nyo, mga ka-vibes, hindi lamang po nurses ang nangingibang bansa na po dito sa Pilipinas. Maging ang ating mga guro, ating mga Filipino teachers, pinipili na rin po nila na magtrabaho sa ibang bansa dahil na rin po sa sobrang baba daw po ng sahod dito sa bansang Pilipinas. Dahil medyo undervalued nga po ang ating mga teachers dito sa Philippines. Kaya naman sana po, kumakatok po kami sa mabuting puso ng ating mga politiko at ang ating gobyerno na sana taasan na ang sahod ng ating mga minamahal na guro. At sana po, mga ka-vibes, no, ma-appreciate po natin ang trabaho ng ating mga guro. Hindi lamang po ngayong araw, dahil Teacher's Day ngayon, mga ka-vibes, maging sa araw-araw po, dahil sila na ang ating tumatayong pangalawang magulang. Hindi lamang po mga lessons and knowledge ang kanilang tinuturo sa atin, maging po ang mabuting asal para tayo maging isang mabuting mamamayang Pilipino. Oo. Kaya naman sa dami po ng role nila sa buhay, diba, deserve din po talaga nila ng mataas na sahod. Kaya naman palakpakan po natin muli ang ating mga minamahal na guro. Anyways, mga ka-vibes, kung kayo po ay meron pong mga song requests, ang inyong mapabati kay DJ Robby, ang ating pong hotline number, inuulit ko, ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman po, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9FM. At bukod po doon, mga ka-vibes, maaari din po kayo mag-iwan ng mensahe sa pamagitan po ng ating online live streaming. Yes, mga ka-vibes, ang GV99.9 ay meron na pong online live streaming na nagpa-play 24/7. Ito po ay GV999.live sa inyo pong mga browsers. O kaya naman, maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook page sa GV99.9FM at nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. Oh, siya, mga ka-vibes. Hihintayin ko na lamang po ang inyong mga mensahe. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo. In the next couple of minutes, we'll be playing some of your favorite boy band songs. Yes, ang inyong mga favorite boy band songs ay atin pong ipi-play dito sa ating programa. At dahil dyan ang ating sunod na awitin, this is a song request by 6776, Every Day I Love You by Boyzone. Once again, this is DJ Robby, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: back sa ating programa for tonight. Still, nakikinig kayo sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan, Pilipinas, it's 7:04 in the evening, mga ka-vibes. And happy Monday evening po to each and every one of us. Yes, happy Monday evening. Let's start this week ng punong-puno ng saya at good vibes, ladies and gentlemen. Anyways, mga ka-vibes, speaking of saya at good vibes, may makakasama tayo ngayon na isang bisita, specifically for this time lamang po, mga ka-vibes. So probably you're wondering kung sino nga ba ang makakasama ni DJ Robbie. Well, hayaan na natin siyang ipakilala ang kanyang sarili. So paano naman sa anong bisita? Okay, the mic is on.
1: Hi DJ Robbie and sa lahat ng mga listeners natin, magandang gabi po. I'm so honored to be your guest, DJ Robbie, ngayong gabi.
0: Diba po? Pag naging guest ko talaga ni DJ Robbie, talaga maging honor ka. First honor! So eto na nga, maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili kay DJ Robbie at sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin ngayon?
1: Yes, ito po si David Skywalker. Pero hindi naman po importante yung pangalan.
0: Bakit naman po hindi naging importante yung pangalan yung David Skywalker, di ba? Pag narinig nyo mga ka-vibes yung David Skywalker, parang sobrang angas, di ba? Sobrang cool nung name. So probably the person behind that name ay sobrang cool din.
1: Tama lang naman, DJ Rob. Parang hindi naman.
0: Parang medyo humble doon si David Skywalker. Well, dahil nga po, Lunes ngayon, ka-vibes, gusto natin tanungin si David Skywalker kung kumusta naman ba ang kanyang naging weekends.
1: So far, so good. DJ Rob. Alam mo, ang weekend ko ay sobrang saya, sobrang puno ng action.
0: Wow. Paano naman po yan naging puno ng action, David Skywalker?
1: Well, I celebrated the anniversary.
0: May celebration pa na naganap.
1: Oh, 25th anniversary.
0: Wow, 25th anniversary. Kapag 25th, di ba yun ay silver anniversary?
1: Correct, oo.
0: Wow,
1: kaya,
0: silver anniversary.
1: Oh, pwede bang batiin ko yung asawa ko, DJ Robbie?
0: Oo naman.
1: Oh, binabati ko po yung asawa ko. You know who you are. Wow. Happy 25th wedding anniversary. Alam mo, DJ Robbie, very thankful ako sa kanya dahil hindi niya ako iniiwanan kahit ganito ang itsura ko. Alam mo yun? Isang hampas lupa.
0: Para naman para kay DJ Robbie, ha? Okay naman po ang itsura ni David Skywalker. And it's probably an indication din kaya sila umabot ng 25 years dahil satisfied sila at mahal nila ang isa't isa. So David Skywalker, and to your wife, happy anniversary, happy silver anniversary sa inyong dalawa. So may gusto ko pa bang batiin sa ating mga ka-vibes na nakikinig sa atin right now?
1: Yes, gusto ko sanang batiin yung kaibigan ko, si Mr. Gary Llanes at ang kanyang buting may bahay, si Doktora Carla Llanes. So good evening and safe trip sa inyo. Kung kayo man ay nagdadrive ngayon. Ayun po, yun ang shoutout ko, DJ Robbie.
0: Ayun, maraming salamat, David Skywalker. At nga po mga ka-vibes, nakasama natin si David Skywalker. Kung gusto niyo pong makasama din si DJ Robbie, ay maaari din naman kayo na tumawag sa ating hotline number. Oo, kayo makapagkulitan at i-share niyo ang kwento ng buhay ninyo kay DJ Robbie sa pamagitan po ng ating hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. And with that, mga ka-vibes, for the next couple of songs, we'll be playing some of your favorite R&B songs. Diba? Mahilig din si DJ Robbie sa R&B songs. And with that, ang anin pong sunod na awitin, This Is Always Be My Baby by Mariah Carey. Once again, this is DJ Robbie, only here at GV99.9.
2: Your good vibes.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
3: Bakit right med ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
11: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
12: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
13: Ay, pisa-pisan.
14: Ah, pisa, bakit?
13: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
14: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung kasi.
13: Pero, di ko nahihinto.
15: Ayoko na.
16: Hala? Joke pa na yun?
17: Hello? Sa GV99 po ba ito?
18: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
19: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
16: Bongga!
3: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
16: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
19: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
19: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
16: Papahuli ka pa ba?
13: You are listening to DJ Robbie.

episode. Welcome back sa ating programa for tonight. And you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan, Pilipinas, it's 7:36 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And happy Monday evening to each and every one of us. Oo, dahil Monday evening ngayon. Ay, kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Para may amats pa kayo ng weekends, ha? Pero mga ka-vibes, ano ba ang ginawa nyo noong weekends po, mga ka-vibes? Kung gusto nyo po makipagkwentuhan kay DJ Robbie, sumama sa usapan. If you have a story to tell, maaari nyo po yung isend at mag-message po kayo sa aring pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. So, DJ Robbie, bago kami mag-share ng aming mga ginawa noong weekend, ikaw muna. Well, masasabi ko lang po mga ka-vibes, ang ginawa ko po noong weekends ay unang-una syempre ay ang nagpasalamat sa poong may kapat. Napaka-plastic. And ang ginawa ko po noong weekends mga ka-vibes ay nagkaroon po ako ng driving school. Kasi matagal ko na rin po talaga pinaplano na mag-driving school. Kasi unang-una wala na po kaming driver. So medyo nahihirapan na si DJ Robbie. Oo, dahil hindi rin po ako marunong mag-commute. So hindi po ako nakakapunta sa iba't ibang lugar mga ka-vibes. And pangatlo, syempre the most important thing is gusto ko pong gumana. Sobrang importante ng paggala mga ka-vibes, no? At ang hirap din po kasi talaga ng pagko-commute. Sobrang hassle din, syempre. Lalong-lalo na kapag ikay nasa rural part ng Batangas, ang hirap po talaga maghintay ng sakayan, especially kapag rush hour. Like now, diba? Ang hirap po sumakay sa atin pong mga public utility vehicles para makauwi sa ating mga mahal sa buhay. So, ang ginawa ni DJ Robbie is nag-aaral siya mag-drive at sana sa mga susunod na sa mga susunod na araw ay matuto na siya. Pero kakatapos ko lang din kasi ng TDC ni DJ Robbie. So, after TDC, syempre, nandiyan yung PDC pa at dun pa lang tayo talaga totoong matututunan or matututuhan ang pagmamaneho. Alam niyo bang hindi pa ako nakakasakay sa driver's seat? So medyo mahirapan siguro yung instructor ni DJ Robbie. Kaya naman kung gusto niyo pong turuan ako, ay maaari din naman para makatipid din si DJ Robbie. Pero bago yun mga ka-vibes, kung gusto niyo pong i-share ang inyong mga ginawa noong weekends at sumama sa kwentuhan, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708. Or maaari niyo din pong bisitahin ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM. And with that mga kabas, magbalik-tugtugin na po muna tayo ang ating sunod na awitin. Ito po, ang awiting Shaggy D by Beanie. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Mga ka-vibes, welcome back sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time and clock, it's 8:10 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes and happy Monday evening to each and every one of us. Yes, happy Monday evening po sa lahat ng ating mga listeners and I hope you're having a great time. I know na medyo bitin ang ating mga weekend. So, pero huwag kayong mag-alala, apat na araw na lang po ang ating hihintayin ay magwi-weekends na uli. Sobrang tagal. Pero alam nyo, mga ka-vibes, be thankful na lamang tayo na meron tayong trabaho, na meron tayong tayo nag-aaral. Opo. Dahil po, ibang tao ay pinapangarap po ang mga predisposisyon na meron tayo sa ating buhay. I know, nakakatamad ka-vibes, minsan na lumaban na lang ng patas dito sa hamon ng buhay, pero wala tayong choice. Unang-unang hindi ka mayaman. Unang-una, marami kang gustong gawin sa buhay mo, marami kang pangarap at marami ka ding luho. Marami kang luho sa buhay, kaya wala kang choice kung hindi magpagod, magpuyat, at intindihin ang iyong career ahead of you. Wow! Anyways, mga ka-vibes, this upcoming week, kasi makakasama niyo po ang ating team dahil tayo ay lilipad. Tayo ay lilipad saan? Sa Malvar po. Opo, sa Malvar po gaganapin ang atin pong Mr. and Miss Teen Batangas 2026. And mga ka-vibes, probably meron pa tayong interview bukas. We don't know yet. Abangan nyo na lamang po ang post namin, ang aming update sa ating pong official Facebook page at GV99.9 FM. Kung meron mga ba tayong mga kandidata at kandidato ng Mr. and Miss Team Batangas na may interview bukas. Pero mga ka-vibes, kami po ay inyong makakasama doon. So, ina-expect po namin na meron kayong ganap doon. Na kayo ay makakasama din po natin sa October 10, 2026 po dyan sa Malvar Complex. Yan po ay 5 p.m. sharp magsisimula itong Mr. and Miss Teen Batangas 2026. And alam niyo ba mga ka-vibes, after the series of interview that we had with them sa iba't ibang kandidata po at kandidato, tama ba yung kandidato? Kasi parang election eh, kandidato. Parang candidates, Englishin na lang natin. Mga candidates ng Mr. and Miss Team Batangas, I just figure out na itong mga batang ito ay talaga namang inaasam, talaga namang naghihirap despite of being a student, despite of being a friend, despite of all of the roles that they have in life, ay marami po talaga silang pangarap at isa po yon ang mapanalunan ng corona at sash ng Mr. and Miss Teen Batangas. At grabe din po pala talaga ang sacrifices, ang hardship kapag tayo ay sasali po ng passion. Oo. Kasi alam niyo mga vibes, si DJ Robbie, I do have experience na din sa pagsali ng pageant. Pero noong college years, my academic years, nakasali na po ako ng isang pageant, ng ilang pageant actually. And I would say na hindi po ito para sa akin. Aww. At wala na po akong plano sumali muli sa pageant. Pero mga ka-vibes, yung experience ko kasi yon, at least experience ko siya, and very meaningful siya sa akin in a sense of, ay, hindi pa na talaga ako para dito sa mga passion na to. And totoo yung sinabi ng mga bata, the series of interview that we had, na more than the competition itself, more than the glitz and the glamour, I really love yung bond na na-build natin all throughout dun sa pag-prepare para sa upcoming pageants nyo mga ka-vibes. Iba rin pala talaga ang nabubuo behind this kind of competition ng pagiging isang pagentero at pagentera. Iba din talaga yung camaraderie and relationship na may build mo kasama ang iyong mga co-candidates. Pero kayo mga ka-vibes, kung kayo po ay magiging isang pageant contestants, ano nga po ba ang inyong magiging isang advocacies? Kasi alam niyo mga ka-vibes, itong mga pageant ano natin, candidates natin. Diba kapag Miss Universe, Miss World, diba kung ano-ano mang national pageants yan, bukod doon, meron din tayong provincial pageants kagaya nito, Mr. and Miss Teen Batangas. Lahat yan may advocacy. Ya. Hindi lamang puro ganda, hindi lamang puro kaseksihan ang meron sila mga ka-vibes. Meron silang purpose. At yung purpose nila is basically about what's very near and dear sa mga puso nila, kung ano nga ba kanilang their passionate about, maaari din po yung isama sa kanilang mga advocacy. Ya.
And kung si DJ Robbie naman po ang inyong tatanungan kung ano ang aking magiging advocacies kung ako ay sasali muli sa isang pageant, I would say, okay, 1, 2, 3, game show. I would say na magiging advocacy ko po is quality education for all. I believe mga ka-vibes na sobrang importante po ng quality education na maging accessible sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan. Kasi alam niyo mga ka-vibes, sa mga kabataan ay nag-growth, malaki pa yan, nade-develop pa yung mga frontal lobe nila, yung kanilang mga utak. So, napaka-importante po ng quality education for them para mamulat po ang kanilang mga mata. And syempre, magkaroon po sila ng knowledge. Because knowledge is power. Pero bukod doon mga ka-vibes, diba napakadaming may hirap dito sa Pilipinas. Maraming nasa laylayan, mga nasa low socio-economic status. Talaga namang sobrang kumakayod sa kanilang pang-araw-araw na buhay para lamang po makapag-survive. And I also believe na quality education that is accessible to Filipino peoples, to Filipino people can be transformative. Talaga namang sobrang importante po ng quality education. Halimbawa na lamang isang bata, binigyan mo ng ito at ito ay nagkaroon ng development, get the love for learning, tapos develop a career. It's a way to actually alisin ang pamilya nila doon sa kanilang kinasasadlakan na problema o doon sa kanilang kinasasadlakang estado ng buhay. Di ba? Ganun po talaga pagdating sa fashion, mga ka-vibes. Nabibigyan po tayo ng open mind. Nagkakaroon tayo ng information kung ano nga bang meron tungkol dito sa mga candidates natin, ano nga ba yung mga advokasya nila at mga problema na kinahaharap natin sa kasalukuyan. Kaya naman mga ka-vibes, simortahan po natin ang ating mga kandidato at kandidata sa Mr. and Miss Team Batangas 2026. Sa October 10 po yan sa Malabar Complex. So see you there mga ka-vibes. Palakpakan! Anyways mga ka-vibes, magbalik-tutugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik, isa naman pong kwento ng buhay alat sa Barkada Confessions. Kaya naman huwag kayong aalis at walang bibitaw mga ka-vibes. At before I let you go, iiwan ko muna sa inyo ang Awiting Flowers by Miley Cyrus. Muli, this is DJ Robbie only here at GV 99.9, your good vibes.

0: 81 days before Christmas. Gusto mo ng regalo? Regalong Good Vibes ang hatid namin sa'yo. Dito sa GV99.9, your good vibes.
1: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
2: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, P. Burgos Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Ay, pisan-pisan!
2: Ah, pisan, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Urma, pisan! Puro mahabol ko yung klasik. Yeah.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayoko na!
4: Hala? Joke pala yun!

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GB 99.9. Your good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: Mga ka-vibes, welcome back sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. And for tonight's program, syempre, dadako na muli tayo sa ating Barkada Confession. At ang anibong Barkada Confession for tonight ay pinamagatang Aasa pa ba sa pangakong uuwi? Best mga ka-vibes, sabay-sabay po nating pakinggan ang kanyang istorya ng buhay.

0: Dear DJ Robbie, sa lahat ng okasyon, ang pinakaayaw ko talaga ay ang Pasko. Habang ang lahat ay excited, ang puso ko naman ay laging nalulungkot tuwing Pasko. Taon-taon kasi pinapangako ng boyfriend ko na uuwi siya ng Pilipinas mula Dubai. Pero laging napapako ang lahat ng kanyang pangako. Pati ang plano naming pagpapakasal ay nanaudlot na rin. DJ mga ka-vibes, 5 taon na akong naghihintay. May mga panahon na hindi na rin siya active sa Facebook, kaya hindi na rin kami nakakapag-usap. Alam mo ba, DJ, sabi ng mga kaibigan ko, kung talagang gusto niyang umuwi, ay gagawa siya ng paraan. Hinala nila, baka may iba na siyang girlfriend sa Dubai, at pinapaasa na lang ako.
1: Aray ko!
0: DJ, mga ka-vibes, tama kaya ang hinala nila? Dapat pa ba akong maghintay? Nagmamahal, Tanya. Maraming salamat, Tanya, sa iyong pag-share ng kwento ng buhay. Talaga namang sana sa ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon ay sabay-sabay tayong mag-reflect. Sabay-sabay po tayong isipin kung ano nga ba ang gagawin natin sa ganitong klase ng sitwasyon. Well, para kay DJ Robby, masasabi ko lamang sa iyo, Tanya, na hindi natin masasabi kung may iba siyang babae. Dahil unang-una, maaaring may mga dahilan lamang siya na hindi natin alam. Pero may isang bagay na malinaw. 5 taon na ang lumipas at kailangan mo nang malaman kung saan talaga patungo ang relasyon nyo. Tanya, ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Kailangan din itong samahan ng malinaw na komunikasyon, konkretong plano at pagkilos mula sa 2 tao na nasa relasyon. Kausapin mo siya ng seryoso at diretsuhan. Tanungin mo kung gusto pa ba niyang ipagpatuloy ang relasyon ninyo. Kung malinaw at may konkreto siyang hakbang, pag-usapan nyo kung paano nyo haharapin lahat ng hadlang. Pero kung paulit-ulit na lamang ang pangako at ikaw lamang ang patuloy na naghihintay, kailangan mo rin isipin ang sarili mo kinabukasan. Nagmamahal, DJ Robby. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Tanya. Para sa inyong mga sariling opinion at suggestion, ang ating pong hotline number is 0926-079-8708. O kaya naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. Para sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kapareha sa sitwasyon, ang ating pong sunod na awitin ay para sa inyo. This is Right Where You Belong by Julianne San Jose. This is GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang awiting Right Where You Belong by Julie Ann San Jose. Ito po ay ating awitin para sa ating GV sender ng kanyang kwento ng buhay. Napakinggan nyo ba mga ka-vibes ang kanyang kwento ng buhay? Well, kung hindi napakinggan ha, mag-recall tayo. Teacher. Kasi nga po mga ka-vibes, ang ating GV sender for tonight po ay si Miss Tanya. At ang sabi nga niya is if mag-hold on pa daw siya sa promise ng kanyang boyfriend na nasa abroad, specifically nasa Dubai, dahil pinaplano daw po nila magkaroon ng kasal. Pero alam niyo mga vibes, year after year ay hindi naman daw natutuloy ang pag-uwi ng kanyang boyfriend.
1: Aray ko!
0: So yon, medyo nagkakaroon na siya ng inhibitions, panginginala kung meron nga bang ibang girlfriend ang kanyang jowa o ang kanyang boyfriend sa Dubai. Dahil 5 years na daw hindi umuwi dito sa Pilipinas. At alam niyo ba mga vibes, na pinaplano na daw nila magpakasal pero lagi nauudlot dahil nga hindi sumisipot sa pangako si boyfriend. Ang sakit, no?
1: Aray ko!
0: Kasi alam niyo mga vibes, one of my realizations while reading the story is how can you hold on onto something na hindi naman talaga nabibigyan ng kasagutan. Kasi one way or another, ang nangyari pa rin sa sitwasyon ni Tanya ay hindi na sila nagkakaroon ng consistent communication. Talaga namang if I were in her shoes, ay sobrang fishy na pakinggan ng istorya niya. Diba? Hindi na ako maniniwala at hindi na ako mag-hold on pa sa pangako na iniwan ng boyfriend ko sa akin or ng jowa ko sa akin, ka-vibes. At sana kayo din, no, hindi tayo dapat nagpapaloko na lamang sa mga sinasabi ng ibang tao, mapa-pamilya natin yan, mapa-karelasyon natin yan, o mapa-ano man, ka-vibes. Dahil, madali lamang po tayo maluloko kung tayo ay mag-rely sa words. Dapat maging wise din po tayo. We should know kung ang tao bang ito ay nagsasabi pa ng tama, kung taong ito ay mapapagkatiwalaan ba. Diba? Despite of all the things na nangyari sa buhay nyo, mga ginawa niya sa atin, paano pa natin papagkatiwalaan ang taong ito? Yun lamang para kay DJ Robby ha. Kayo ba mga ka-vibes, paniniwalaan nyo pa ba? Or mag-hold on pa kayo sa pangakong hindi naman natutupad? Sa mga empty promises kumbaga. Dahil siya naging empty kasi nga walang nagkakaroon na progress doon sa kanyang pinaramis para sa inyo. Nakakalungkot din naman pala siya isipin, no? Mga ka-vibes. And buti na lang wala akong jowa. Wala siya jowa. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin sa ating pong GV sender na sa gabing ito na si Tasha, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number 0926-079-8708. Or maaari nyo din pong bisitahin ang ating official Facebook page na GV99.9FM. Maaari kayong mag-iwan dyan ang mensahe mga ka-vibes. At atin po yung sisiguraduhin na makakarating kay Tasha. Pero mga ka-vibes, kung meron din po kayong mga sariling kwento ng buhay na gusto nyong i-share kay DJ Robby, ang ating pong hotline number ay inuulit ko, 0926-079-8708. Or maaari nyo din pong bisitahin ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9FM. Wah! Oy! Anyways, mga ka-vibes, oras na natin sa Baong Kabuluan ng Pilipinas. It's 8:47 in the evening. And that means na kailangan na po natin magpaalam. I know na medyo mamimiss nyo si DJ Robby dahil bukas muli. Bukas pala uli. Pero mga ka-vibes, no, bukas po muli makakasama nyo ako sa inyong pinakaboritong tambayan on air. It's Silver Kind of Vibes with DJ Robby. So wala na tayong maghintay pa. Tayo ay magpapaalam na po mga ka-vibes. At sa akin pong bye-bye song, narito po, Ang Awiting Hanggang sa Huli by SB19. Mga ka-vibes, good night and enjoy the rest of the evening. Muli, this is DJ Robby. Only here at GV99.9.
2: Sa puso'y nag-iisa, mayroon

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: 54305430.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuno na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng B. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Chico Marako.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9. GV99.9. 30 anyos.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Salad ng cheese! Salad ng cheese! Numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B, 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
4: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaction.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GB99.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Sa Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.5.

0: ay bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your

0: baby. Put your hands up. The World Cup is here.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy! Baka Kiko yan!
1: Baka Kiko Barako yan!
4: Kiko! Kiko!
5: Kiko Barako!
6: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station GV 99.9.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Chico
6: Marco. Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Trentahe na kami!
1: GB99! Trentahe na tayo, mga kabay!
2: Trentahe na!
3: Trenta!
4: GB99.9!
3: Trentahe na!

0: Vibes ay...
1: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pa kami!
3: Baka DJ Robby yan!
4: Baka DJ Robby yan!
1: Baka DJ Robby yan!
5: Robby! Robby!
6: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
7: This is GV 99.9.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Yeah.

0: nagpapagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo! Oh!

0: GV99.9, your good vibes.
1: 81 days before Christmas.
2: Gusto mo ng regalo?
1: Regalong good vibes ang hatid namin sa'yo dito sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 80 days before Christmas, feel the Christmas breeze. Only here on GV99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
3: Oh, karambola, karambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
4: Ay, namumuno na ako.
3: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
5: 30 anos na? Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
6: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
7: This is DJ Robbie.
8: Ako po si DJ Robbie.
6: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
6: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
4: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
5: This is GV99.9.
6: GV99.9. Trentahin na!
0: DJ Frankie. DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
5: Magandang umaga, mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
5: At oras natin ngayon, 6 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines, balita. Mula sa pag-asa, habagat season, opisyal nang tapos. Tag-ulan sa Western Luzon at Visayas, nagwakas na. Mula naman sa Department of Agriculture, sapat na supply ng bigas at agricultural na products, tiniyak sa harap ng Super El Nino. Romblon, nakahanda na sa posibleng Super El Nino. Munggo at mais, pinamahagi sa mga magsasaka. Pari at 34 na environmentalist. Nagmarcha mula Atimonan patungong Maynila para protestahan ang pagkasira ng kalikasan. At lumang salapi ng Pilipinas itinanghal sa special exhibit sa Oriental Mindoro. Dalawang drone at handheld radio ipinamahagi sa pulisya at barangay sa Tanod sa Batangas. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Para sa ating weather update, pag-asa. Habagat season, opisyal nang tapos. Tag-ulan sa Western Luzon at Visayas, nagwakas na. Ang detalye ng mga balitang yan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
9: DJ Frankie, magandang umaga mga ka-vibes. Opisyal na nga ang idineklara ng pag-asa at ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season ngayong taon. Ayon sa ahensya, napansin ang paglakas ng high pressure system sa East Asia, pag-usad, patimog ng Intertropical Convergence Zone at paghina ng hangin at pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya naman inaasahang magpapatuloy ang mga pabago-bagong ito sa mga susunod na araw. Kasabay nito ay dineklara na rin tapos ang tag-ulan sa western sections ng Luzon at Visayas. Nagsimula ang habagat noong Mayo 30 ngayong taon, habang idineklara naman ang pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan noong Hunyo 4. Gayunman, hindi nangangahulugan na wala ng pag-ulan dahil maaari pa rin makaapekto ang iba pang weather systems. Inaasahan naman ang transition patungo sa amihan season na ayon sa pag-asa ay maaaring magsimula sa mga susunod na linggo. Samantala, para sa ating weather update ngayong umaga mga ka-vibes, asahan po ang moderate hanggang heavy rain showers na may kasamang pagkulog at pagkidlat at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Calabar Zone ngayong umaga. Ayon ho sa PAGASA, kabilang sa mga lugar na posibleng makaranas ng nasabing panahon, sa loob ng susunod na 2 oras, ang mga bayan ng San Luis, Bawan, San Pascual, Ibaan, Taysan, Lubo, San Jose at San Juan sa Batangas, ilang bahagi ng Laguna, Quezon at Rizal. Apektado na rin ng naturang kondisyon ang bayan ng Mabini, lungsod ng Batangas at Tingloy na maaaring magpatuloy pa sa loob ng 2 oras. Samantala mga ka-vibes, dahil ho sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa probinsya ng Palawan, sa Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat ang publiko sa posibilidad ng flash flood at landslide, lalo na sa mga lugar na makararanas ng matinding buhos ng ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: At wala naman sa Department of Agriculture sa Pataw na supply ng bigas at agricultural products iniyak sa harap ng Super El Nino. Para sa detalye ng balita, iniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas at iba pang agricultural products hanggang sa matapos ang epekto ng Super El Nino. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, maaaring umabot sa 700,000 metric tons ang palay. Ang napalay ang mawawala sa bansa dahil sa naturang phenomenon. Gayunman, nagpapatuloy ang local production habang tuloy-tuloy din ang pagbili ng National Food Authority o NFA ng mga palay mula sa magsasaka. Binigyang diin naman ni Demesa na ang pangangailangan ng mas maraming cold storage facilities upang mapangalagaan at maimbak ng ayos ang agricultural products. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita, abogado ni dating Speaker Velasco humarap sa NBI. Mga alegasyon sa cash delivery itinanggi. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy.
0: GV Balita Express.
9: DJ Frankie, humarap na sa National Bureau of Investigation o NBI ang abogado ni dating House Speaker Lord Alan Velasco para tugunan ang alegasyon ng dating security aide nitong si Rodolfo Gracioso Jr. Ayon kay Attorney Ruel Ilagan, mariing itinatanggi ni Velasco ang alegasyong inutusan niya si Gracioso na maghatid ng bilyon-bilyong pisong halaga kina Vice President Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Sinabi ni Ilaga na inihahanda na nila ang mga dokumento at ebidensya para sagutin at pasinungalingan ang mga pahayag ni Gracioso. Kumpiyansa rin ang kampo ni Velasco na masasagot nila ang lahat ng alegasyon matapos nilang masuri ang affidavit at iba pang dokumentong hawak ng NBI. Hindi naman personal na dumalo si Velasco sa NBI dahil nasa ibang bansa ito, kaya abogado ang humarap para sa kanyang panig. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
5: At kamara, hinikayat ang mga ehensya ng gobyerno na maghanda sa inaasahang Super El Nino. Para sa detalye ng balita, hinimok ng House of Representatives ang mga ehensya at sangay ng gobyerno na maghanda sa inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Kabilang sa tinututukan ang agrikultura, pangingisda, trabaho, seguridad sa pagkain, kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa, gayon din ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Samantala, ayon sa PAGASA, kasalukuyang umiiral ang El Nino at inaasahang lalagas pa sa antas na Very Strong El Nino pagsapit ng susunod na buwan at maaaring magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Inihanda na rin ng pamahalaan ang mga hakbang para tugunan ang posibleng matagal na tagtuyot, kakulangan sa tubig at epekto nito sa agrikultura at supply ng pagkain. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At ako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Lumang salapi ng Pilipinas, itinanghal sa special exhibit sa Oriental Mindoro. Para sa detalye ng balita, DJ Joy Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
9: Itinang House Oriental Mindoro Heritage Museum sa Calapan City ang koleksyon ng mga lumang barya at perang papel ng Pilipinas bilang bahagi ng pagdiriwang ng Museums and Galleries Month. Kinamagatang Salapi, The History of Philippine Money, tampok sa exhibit ang iba't ibang uri ng Philippine currency mula sa magkakaibang panahon na nagpapakita na kasaysayan at kulturang nakapaloob sa disenyo at simbolo ng mga ito. Ang koleksyon ay mula sa Pinoy Museum on Wheels na itinatag ni Brian Ibrahim Asinas Mendoza, isang Kalapeño at OFW na mahigit 20 dekada ng nakabase sa Saudi Arabia. Ayon sa museo, layunin ng exhibit na ipakita na higit pa sa halaga ng pera ang mga lumang barya at banknota dahil nagsisilbi rin itong alaala at bahagi ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng mga Pilipino. Bukas sa publiko at libre ang exhibit mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at mapapanood hanggang Oktubre 9. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
5: At sa Romblon naman, Super El Nino pa rin. Nakahanda ang Romblon. Monggo at mais ipinamamahagi sa mga magsasaka. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
5: Naghahanda ang pamahalaang panlalawigan ng Romblon para sa posibleng epekto ng Super El Nino. Partikular na sa sektor ng agrikultura pa rin. Kabilang sa mga hakbang ang pamamahagi ng buto ng monggo at mais mula sa Department of Agriculture na maaaring itanim ng mga magsasaka matapos ang anihan ng palay. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mas kaunti ang tubig na kailangan ng mga pananim na ito, kaya maaari silang maging alternatibo sakaling magkaroon ng kakulangan sa tubig. Magsasagawa rin ng mga technical meetings at information campaign sa munisipalidad upang gabayan ang mga magsasaka sa paghahanda sa tagtuyot. Hinihigayat din ng mga magsasaka na maghanda ng imbaka ng tubig habang inaasahang maglaan naman ng pondo ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Ayon sa PAGASA, posibleng maging mas kapansin-pansin ang epekto ng El Nino sa bansa mula Oktubre hanggang Desyembre ngayong taon, kabilang ang mas mataas na temperatura at mas mababang pag-ulan sa ilang lugar. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Barry at 34 na environmentalist, nagmaratsa mula Atimonan patungong Maynila para protestahan ang pagkasira ng kalikasan. Sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
9: DJ Frankie, nagsimula na ang isang linggong protesta o protest march ng paring si Father Warren Puno at 34 na environmentalist. Ito ay mula Atimonan, Quezon patungong Maynila. Tinawag na Lakbay Panaghoy 2, kalikasan, kapayapaan, katarungan. Layunin ng nasa 154 kilometers na pagmamarcha na ipanawagan ang proteksyon sa kalikasan, karapatan ng mga magsasaka at mangingisda at hustisya para sa mga komunidad na apektado ng environmental destruction. Nagsimula ang grupo matapos ang alas 5 ng umagang misa sa Our Lady of the Angels Parish sa Atimonan, Quezon at inaasahang magtatapos sa Oktubre 12. Dadaan ang mga nagmamarcha sa ilang bayan at lungsod ng Quezon at Laguna, kabilang na ang Lucena, Sariaya, Saong, San Pablo, Kalawan, Bai, Los Baños, Calamba, Cabuyao, Binyan at San Pedro bago sila makarating ng Metro Manila. Isa rin sa tinututulan ni Father Puno ang planong 1,200 megawatt coal-fired power plant sa Atimonan na matagal nang kinokontra ng ilang environmental advocates at residente. Sa pagdating nila sa Quezon City, plano ng grupo na magsumite ng community protest letters at makipagdialogo sa mga ahensya ng gobyerno para ihatid ang mga hinaing ng mga komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
5: At 20 years old na magsasaka, nasawi matapos umanong saksakin ng kapwa magsasaka sa Bordeos, Quezon. Para sa detalye ng balita. Sasawi ang isang 20 years old na magsasaka matapos umanong sasakin ng kapwa magsasaka habang nagiinuman sa barangay Kabugao, Bordeos, Quezon noong linggo ng gabi, Oktubre 4. Inilala ng pulisya ang biktima na si Al J. Habang ang suspect na nakilalang si Nelvin, 36 years old. Batay sa investigasyon, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo at suntukan ang dalawa habang nagiinuman. Umalis ang biktima, ngunit bumalik para anyayahan ang suspect na ituloy ang kanilang pag-iinom. Nang tumanggi umano si Nelvin, kumuha ng piraso ng kahoy si Ali J at kinampas ang suspect. Gumanti umano si Nelvin gamit ang kutsilyo at ilang ulit na sinaksak ang biktima sa katawan. Nagresulta sa pagkamatay nito sa lugar. Tumakas naman ang suspect at patuloy na pinaghahanap ng pulisya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At dalawa timbog sa umano'y ilegal na pagsalin at pagtamper ng 21 LPG cylinder sa Real, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
8: GV Balita Express.
9: DJ Frankie, sa lalawigan nga ng Quezon, arestado ang dalawang katao sa umano'y iligal na pagsasalin at pagtatamper ng mga LPG cylinder. Ito ay nangyari sa Barangay Kawayan, Real, Quezon noong Sabado, Oktubre 3. Ayon sa ulat ng pulisya, nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga residente tungkol sa paglilipat umano ng LPG mula sa isang cylinder patungo sa iba pa. Gayun din sa pagpuputol at muling pagkakabit ng mga seal gamit ang init. Inaalam din umano ang pagsasagawa ng mga sospek ng paglilipat ng laman ng mga tangke para manipulahin naman ang timbang ng mga LPG. Nasa kabuuang 21 LPG cylinder ang narecover ng mga otoridad, 5 ang walang seal, 8 ang may tampered seal, at 8 naman ang nananatiling intact o original seal. Nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang sospek at inihanda ang kaukulang reklamo laban sa kanila. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
5: At sa ibang balita, mag-asawa patay matapos tangayin ng agos ang jeep sa spillway sa Rosario, Batangas. Para sa detalye ng balita,
8: GV Balita Express.
5: Natagpuan ang bangkay ng 44 years old na lalaki na nawawala matapos tangayin ng malakas na agos ang sinasakyan nilang jeepney sa Paninsingin River, Barangay Kulongan, Rosario, Batangas. Ayon sa Rosario MDRRMO, na-recover ang bangkay ni Rene bandang alas 8:30 nitong Lunes. Nasa pagitan naman ng malalaking bato at tinatayang nasa 950 meters mula sa spillway. Noong unang natagpuan ng rescuers ang katawan ng kanyang asawa, nasa 1.2 kilometers mula sa spillway. Batay sa salaysay ng mga kasama ng mag-asawa, unang nailigtas si Rene, ang isa sa kanilang anak, kabago siya bumalik para tulungan ang kanyang asawang hindi marunong lumangoy. Ngunit kapwa silang tinangay ng malakas na agos. 13 katao ang sakay ng jeep, kabilang ang mag-asawa at driver. Nang magtungo sila mula Taysan ng patungong poultry farm sa Barangay Kulongan. Ayon sa driver na si alias Jay, una silang nagdalawang isip tumawid dahil malakas ang agos. Ngunit matapos nilang makitang tila nakatawid ang isang tricycle, pinayuhan umano siya ni Rene na ituloy ang pagdaan. Pagdating sa gitna ng spillway, pumasok ang tubig sa jeep at nawala ng kapit ang mga gulong habang tuluyang matangay ng rumaragasang tubig. Samantala, sinabi ni Rosario Mayor Levy Morpe na nakatakda ng puntuhan ng provincial government ang pagtatayo ng tulay sa lugar sa susunod na taon sa halip na box culvert dahil sa lakas at dahil sa dami ng tubig na dumadaan sa ilog. 3 pang nasugatan sa insidente ang nakalabas na ng ospital. Samantala, dadalhin sa Los Baños, Laguna ang mga 10 ng mag-asawa para sa kanilang burol. Hindi naman inaasahan na kakasuhan ng pamilya ang driver ng jeep. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At guro at anak, sugatan matapos araruhin ng baby bus sa Kawit, Cavite. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
8: GV Balita Express.
9: Di Isang guro nga at ang kanyang anak ang nasugatan matapos araruhin at makaladgat ng isang baby bus sa Centennial Gahak Road sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite nitong Lunes ng hapon, Oktubre 5. Kinilala ang guro sa alias na Gemma, 38 anyos, na nagtuturo sa Cuneta Elementary School sa Baclaran, Pasay City. Kasalukuyan silang nagpapagamot ng kanyang anak sa ospital dahil sa mga sugat at pasa. Ayon sa Kawit Municipal Police Station, dakong alas 2:44 ng hapon nang mangyari ang aksidente. Katatapos lamang mamili ng mag-ina sa isang tindahan at naghihintay ng masasakyan sa gilid ng kalsada nang bigla silang salpukin ng paparating na baby bus. Ayon naman sa driver na kinilala sa alias na Rogelio, nawalan umano siya ng kontrol sa manubela kaya napunta sa gilid ng kalsada ang sasakyan at nabangga ang mag-ina. Napag-alaman din ng mga pulis na walang maipakitang driver's license ang driver at wala rin itong maipresentang OR o CR ng baby bus. Dahil dito agad na ipinahimpil o inimpound ng mga otoridad ang sasakyan. Nasa kustudiya na ngayon ng Kawit Police ang driver habang inihahanda ang mga kukulang kaso kaugnay ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
5: At bangka muna ang nagsisilbing transportasyon ng mga estudyante sa Mabini, Batangas matapos gumunho ang bahagi ng kalsada. Para sa detalye ng balita. Bangka muna ang sinasakyan ng mga estudyante at kanilang mga magulang sa Mabini, Batangas para makapasok sa paaralan. Matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok ang kalsada sa Sitio Witisan sa Barangay San Teodoro. Sa tulong ng Coast Guard Substation Mabini, inihatid ang mga estudyante at kanilang mga magulang sakay ng bangkang MBCA Ezeana patungo sa San Teodoro Elementary School. Ipinagamit ni Christian Manalo ang kanyang bangka upang makatulong sa mga residenteng apektado ng landslide. Sinimula ng biyahe nitong Lunes ng umaga habang hindi pa nalilinis ang gumuhong lupa at hindi pa muling nabubuksan ang kalsada. Nangyari ang landslide noong Biyernes ng hapon. Isang bahay ang natabunan at dalawang pamilya ang inilikas bilang pag-iingat. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Sa ngayon, dagat muna ang nagsisilbing alternatibong ruta ng mga estudyante upang makapasok sa paaralan habang inaayos ang kalsadang naapektuhan sa pagbuho. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At tuluyan ng nagplano. Tulay sa Paninsinging River sa Rosario, Batangas. Planong itayo sa 2027. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
8: GV Balita Express.
9: O DJ Frankie, dagdag impormasyon nga tungkol sa tulay na gagawin dyan sa Rosario, Batangas. Kumikilos na ang lokal na pamahalaan para mapalitan ng tulay ang kasalukuyang spillway sa Paninsingin River sa Barangay Kulongan, Rosario, Batangas matapos ngang mamatay ang mag-asawa na inanod ng baha noong Sabado. Sa panayam kay Rosario Mayor Leo V. Morpe, nakikipag-ugnayan na sa kanya ang Batangas Provincial Engineering Office para maisama sa mga prioridad na proyekto ang pagpapagawa ng tulay sa lugar. Matagal na umanong naghahanap ng pondo ang lokal na pamahalaan para sa naturang proyekto na sakop ng provincial government dahil bahagi ng provincial road ang kasalukuyang spillway. Target umano itong simulan at matapos sa 2027 gamit ang pondo ng pamahalaang panlalawigan. Tulad nga ng nasabi mo kanina, DJ Frankie, tulay ang napiling disenyo sa halip na box culvert dahil hindi umano magiging sapat ang huling disenyo para sa dami at lakas ng tubig na dumadaan sa ilog. Layunin ng proyektong ito na gawing mas ligtas ang pagtawid sa Paninsingin River at maiwasang maulit muli ang trahedyang ikinasawi ng dalawang residente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
5: At ito naman, good vibes balita, dalawang drone at handheld radio pinamahagi sa pulisya at Barangay Tanod sa Batangas. Para sa detalye ng balita, dalawang drone at mga handheld radio ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas bilang dagdag na kagamitan sa pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad. personal na pinangunahan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto ang ceremonial turnover nitong Lunes, October 5 sa Provincial Mansion sa Batangas City. Tinanggap ng Batangas Provincial Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Oliver Ebora ang dalawang drone na ginagamit sa nagagamitin sa operasyon at pagmamanman at iba pang gawaing kapulisan. Samantala, ipinamahagi rin ang handheld radio sa mga kinatawan ng City Municipal at Cluster Barangay Tanod Federation para mapalakas ang komunikasyon at koordinasyon ng mga tanod, partikular sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa mga barangay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bahagi ito ng patuloy na suporta sa mga law enforcement agency at barangay tanod upang mas maging epesyente ang kanilang pagtugon sa pagbabantay sa mga komunidad. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9 Your Good Vibes at kasama sa kabilang linya si DJ Joey Boy keeping you GV informed, GV aware and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV 93.9 Your Good Vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
10: Sa bukid, dapat laging palaban.
11: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
12: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
15: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
1: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
2: mula sa mainit na palitaan.
0: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
3: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
0: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
3: Patuloy ang paglupo. Sa detalye ng
1: hanggang sa umagandang kwentuhan.
0: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
1: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
2: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. 30
8: anyos na tayo, mga ka-vibes!
9: 30 na tayo, mga ka-vibes!
10: 30 years na ang GV99.
11: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
9: GV99.